0: 101.5 FM. Radyo todo.
1: Ang una sa dating kapitan, aga manog kapitan ituman. Kon madayon eleksyon, kon maka TRO si Makalintal, aga sinamprel. Kaya dating kapitan it population makato, yopemio team de lesena, more power gay dakap, aga SB Ninen Early, dating Vice Mayor ta makatuman. Kay kagawad Irene Silva Gonzalez, aga sana ko nung mga constituent sa Bacau Sur, stay safe everyone. Kay DRV Dayon watching one tambak. Blessed Wednesday man kaya Engineer Bernardo Biray Moises, kaya Emera Quirino, good morning from Balagtas, Bulacan. Good morning, good. Dali lang, ha? Plaster. Sa inyo to. Dali lang. Bago kita magplaster. Good morning nga na ito, to Roger Losero Nagales, ago na sa Office of the Barangay Affairs, ita Municipio Calibo. Kay kumusta kun baga si Makagwapo? Ay ambot kay Makagwapo. Duda ko nagbaylo emot account bagsik ni Juan. Ngani nagapakilaga gid man siguro nga si bagsik ni Juan nagsi Makagwapo. Hay basi kon bukod sang katawo. Ay wa nakabutwa si Makagwapo eh. Ha? Wa di mo nakabutwa or basi nagbaylo emot account. Hamay ni RBI bi nagbaylo emot account eh. Hindi lang ako sure kung anong account ginagamit na bagsik ni Juan. O Makagwapo, kung ga-monitor ka, kumusta kun kuno? Ah, pero I'm sure nagapamati ka. Ngani good morning lang kay mo. Hamay ni bagsik ni Juan. Good morning, listening to your program this morning. Good morning, gid. God bless man. Una sa Metro Manila, nga bising-bising, gid. Congressman Papa Jess Marquez. Good morning, gid. Congressman Jess.
0: May punto ang...
1: Si Taylasyo nagpakatar. Kahapon, nakita ko pinagi sa akon nga satellite. Gumamit na ko satellite. Bah, ay manamig ina ng susandig-sandig sa aeroplano. Ah, kay bahan si... Kung ako magsaga, si Mrs. Guarino. Nagpakatar gali si Taylasyo, Congressman Jess Marquez.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Dapat dumagreklamo kay kagawad niya to. Hayging interview man kunta. Basi huwag mauging buligi ni kagawad kaya nagreklamo. O kaya na mahagan imaw sa bayad sa fixer kaguoy man si kagawad. Saga man kunta na na pero nagapangabuhi man imaw itmayad. Di ba nga ni nakabarong pa una sa mga opisina, wa man gidadak pa bisan sayod nanda. Siyempre, kinangan na bi-evidensya eh. Julius Nunez, ginmalas-malas siyang si kagawad.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ay, permi abing na-restrict do account ni Makagwapo Ruwilim Yaba Indidanyo. Ba siguro ko na wota. Nawala na siguro yung account ni Makagwapo. Kaya nawala na rin si Makagwapo. Regards Manjet, thank you sa greetings. Good morning umana. Kaya dating Vice Mayor aga SB Ninet Nerdy Fermalino de la Sena. Good morning sa Bats 9495 Section Rizal, ita North Western Visayan Colleges, sa akon nga mga kabatsmate, ita Section Rizal, Bats 9495, ita North Western Visayan Colleges. Satellite gali, makaroon gamit mo. Gumamit ako satellite kasi magayo masyado eh. Kung naiya malang sa mga Aklan, Metro Manila malang, pero ginagamit ko drone. Pero kung pagwa utat Pilipinas, satellite ako ginagamit. Pero kung importante gid, Ruwilim Yaba, importante gid, bisan niya sa Aklan, aga kinangan gid gumamit satellite, ay satellite ginagamit ko. Pero ako nga ginamit para malocate yung satellite, satellite. Kaya nasairan ko nga, igtote mo sa Qatar makaroon.
0: Wala Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pero problema ding dong, ita, dato nga nagpaayos kay kagawad, it lisensya, pag nag-renew sa nat lisensya, natural, paano ka makarenew? Ay, ito tato sa Mindanao, di ba dong? Sa Mindanao eh. Ito taruhan ng lisensya ginrehistro Ngani, kung mag, anong problema, kung ito nga nagpaayos kay kagawad, pag nag-renew sanda, si kagawad, renew. O galing, nabulilyaso. Ano problema, nabulilyaso
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Connected ka sa Starlink, satellite. Hindi kon pag-isugid ko na sao, paano ko nabuo rin mga dokumento nga ra. Gin satellite ko ra. Satellite image akong ginamit. Papaano? Nako nabuo rin mga dokumento nga ra. Nga haragali. May mga complaint nga haragali. Kay Engineer Jonathan Salvador.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Walang malisyosong attempt nga nga i-reclassify ng agricultural land encroaching on protected mangrove forest land. O kita mo galing, Engineer Salvador.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, may anay yung request May anang suwat niya kay Vice Mayor Mulot, Jesus Mulot Kimpo
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Karon ko lang galing. Morning Jet, greet ko lang family Villaruel. Ayana po ng Lawaan. Ay, good morning Jet kay Ayana Fernandez. Good morning ko na sa Villaruel family. Ita Lawaan niyo Washington. Shout out kay Boss Kokoy sa anang 65th birthday makaron. Igtong na sanda sa tangalan. Naga-celebrate nami kung ta magsunod igto. Ha? Maligos ag magtagay-tagay. Iti pwede kami magsunod igto, Julius Nunez. Ha? Happy 65th birthday lang ha. Kay Boss Kokoy ni Julius Nunez. Pag-greet man kay Boss Buboy Samson. Boss Kidlat at Boss Lito sa R. Jacob Itere na nagkaon makaroon. God bless. Good morning, Ed. Kay Ma'am Rosbelia Salim Sabaliero. Ah, okay. Granted. Salamat. Ayos man. Good morning, akay ng Rosie Isog. Nga kapareho kong wagid itpalta sa pagpinamati sa programa mo. Sa adlaw-adlaw sa Radyo Todo nga todo komentaryo. God bless. Thank you, Gid. Sa 666 nga si Nang Mila Ropino Ligaspe it andagaw. Hindi wala ta nga senior citizen kauting Nang Mila. Matsa ano ka ba timo? Matsa 45. Gupok-gupok. Hindi ta na wala ta nga ano ka nagali? Dual citizen.
0: Todo komentaryo.
1: Good morning, Gida. Sa guwapag siksing si Nang Mila Ropino Ligaspe. Bukon tamang rason nga kung gapangabuhi kita ay mag-ubra kita di patas. Tama. This is our part even in our own little ways. Tama, Gid. Engineer Bernardo Biray Moises. Tanawan niyo pelikula nga So Close kung paalin nanda ginamit satellite image karon. Grabe mga So Close at Raymore William Yaba. Let's be honest, even if others are not, even others cannot, even others will not, 4-H Club at Raymore Engineer Bernard Moises. Matsa 4-H Club at Raymore
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Morning, wa tami hadayon kay sa kinaon siguro dali lang kita tanawon ka na matsa lobat ka Sa kinaon, more trambutan, naglansunis. O, sige, ikaw man, Rumiluses. Paspasit kaon ita, lansunis sa grambutan. Ha? Agod nga, malubat ka man. Ba't saan nalubat? Kasi, nini Richie Litora.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Okay, sa aton nga pagpadayon, para rosugat to ni Engineer Salvador, sa aton nga sangguni ang bayan, ita banwa itnyo Washington. Ay nagapanguta na imaw, ha? Nagapaluwap imaw, kuha ng application sa aton nga local government unit itnyo Washington. Pero subject ko rayang letter, follow-up letter. Address kay Vice Mayor Jesus Mulot Kimpo. Dear Vice Mayor Kimpo, greetings. I am writing to inquire whether my previous request for the reclassification of my property back to light in the medium industrial zone located at McKinley Road, Barangay Pulo, New Washington, Aklan, where my two business establishment are situated, has already been acted upon by the zoning committee of the Sangguniang Bayan. Eh, may request for reclassification ni Maui. Pero may complaint iya ha. A malicious attempt to reclassify agricultural land encroaching or protected unprotected mangrove forest land. Oh, may complaint iya. Pati dong protected mangrove forest land, sinakop mo kuno, Engineer Salvador. May business permit for Metallica Shipbuilding Services and Metallica Shipbreaking Yard have been denied several times by the business permit and licensing office due to no issuance of zoning clearance from the Municipal Planning and Development Coordinator. Hindi mamatawan it zoning clearance. Then do, pangutana. Paano ka may issuan it mayor's permit nga wakat zoning clearance? Hindi ka may issuan it zoning clearance. Ay part, kung ginaklaim mo nga property, ah, based ka na sa mapa, forest land. Di paano ka may issuan? Paano mo maideklara nga sangka industrial or medium industrial zone dong lugar? Ay sa mapa o ay mangrove, forest land.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: So, hindi ka may show it zoning clearance. Kung hindi ka may show it zoning clearance, paano ka may show it may use permit? Simple gilang. Before mag-issue mayor's permit, si Mayor Francisco, dapat kumpletuhon mo anay or ibang mga clearances like zoning clearance. Di pa paano kay issue at zoning clearance? Nakabutang di karay forest land ko, no? Agarang may complaint nga ni. May complaint, may protesta.
0: Walang inaatras
1: sa imong request for reclassification of land.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Hindi ka man pwedeng isuhan ka. It mayor's permit ni Francisco ay kugang rin mong requirements. Wakat zoning clearance eh. Hindi magtawrong MPDC. Agrong zoning officer.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kaya gindinayroan ng business permit, ha? Mga kasiman, wait, BPLO. Bago dyan nga, wait, zoning clearance from the Municipal Planning and Development Coordinator. The MPDC has indicated that our property is no longer included in the industrial zone under the current Comprehensive Land Use Plan 2017-2027, the Ordinance 2021-06, itnyo Washington Aklan, despite the fact that have been using kuno. That's it, property as an ita mo ginagamit mong industrial site since 2013 up to the present. Agro ang ginabasihan ay rekonong Municipal Ordinance number 2003-03. Pero take note, na yung 2003-03, tagin submit na sa sanggunyang panaluwigan, wara pag-aktuhit sanggunyang panaluwigan. Ngani, wa tatipektura yung 2003 nga nga, ordinance ang ginahambal, ay doon kauna-unahan nga si LUP. Ah, kauna-unahan nga si LUP ni Washington was 2022. Watat approve si LUP in 2003. Del wata pag-aktuhi, itsang gunyang panaluwigan. Del may ginapasubmit man, wa nga wa may submitar. That's why nga wata matigayon. Dong nasambit nga 2003 si LUP. Agrong first nga si LUP, ah, was enacted in 2022.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Naintindihan nyo yan? Hindi nyo nga alam na merong complaint eh. O, alam nyo ba na may protesta? Dugang parengara. Wa nga ni, siguro kamukasayad ya may pending protesta ag reklamo versus Engineer Jonathan Salvador.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Furthermore, the Sanggunang Bayan Office conducted a public hearing on September 24, 2026. Araya, sarayang bag-ot ng ordinance ng Hinaduso, authored by SB Christian Peralta, regarding the draft Municipal Ordinance 2026-11, authored by Honorable Christian Peralta, ipaprove. The said ordinance may result in the total closure of my facility. In this regard, I would like to respectfully ask whether my pending application for permits or business permits are affected by the said draft ordinance. I have full trust in this legislative body of our municipality and sincerely hope that my request will be given fair and joke consideration. Lastly, I am a former OFW who is providing our resources, me and my wife, to invest in our beloved hometown with the hope of helping boost our local economy, create employment opportunities for less fortunate individuals who are willing to work and learn despite their limited resources and capacities. What that issue di kara sa at tinutuyo it mag-asawang Salvador nga ra, noble matarong intention. Ah, siyempre, manami pamatian nga rong New Washington ay may shipyard na ubrahat barko. May ship breaking. Pero problema nga ni, nagka-oil spill pa. Ah, rong perwis yung gintuga ko nasabit ng oil spill. Wa nyo, nalipat yun basi. Kamo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Thank you very much for your guidance, consideration, and understanding. Dahil nga rahay, letter da ni Engineer Salvador nga na-receive it Office of the Vice Mayor. Pwede akong magsaga dayang ang gid. January, February, March, April, May, June, July, August, September 28, ano kita makaroon? 30? Kulunis yang ra. Kulunis. September 28, 2026. Dayagid. Nung adlaw nga kuno, nagpatawag itsang ka press conference si Engineer Jonathan Salvador.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Now, based di kara sa mapa. Based sa mapa ha. Dahil ang ginahamba nga rin lot 1-B-2. 1-B-2. Abo abiro 1-B-2. Baliro 1-B-2 nga rin. Daywara eh. Rosambilog, 1-B-2 is alienable and disposable. Dahil nga 19,000 plus square meters nga yugta. Agdeng sa bilog ay one das bidas to deklaradong forest land ta imaw. Di pa paano ron? Ay forest land nga ni. 6,450 square meter. Di ang sambilog pagid niya 1 das bidas 3 sambilog kara AND eliminable and disposable do sambilog kara nga 4,132 square meter deklarado man ni kara base sa mapa ha nga forest land.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Araho Timberland, mga kasimanwa. Ha? Timberland. Forest land / Timberland. Agdayang arangan, less survey. Gen peperda it. Less survey team. Ag it was certified and verified by Ramon Logroño, Assistant Director ag Chief it LESS.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Alas 8:23. Now, may nag-question makaroon. Ha? May nag-question actually. Abay ko nga ni. Ha? Based akon nga satellite. Hay may protesta. May complaint. Ha? Aga sa complaint or sa protesta, nag-aligar nga may malisyoso kuno nga attempt nga i-reclassify ni Salvador dong sangka agricultural land encroaching kinauna rong sangka protected mangrove forest land. Mariones de Garapon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: What yabot nga may agrarian case pending final adjudication sa Korte Suprema as of May 2025. At dapat dong status ko must be maintained. Siyempre may pending case eh. Ha? Ag suno sa layi, bisanano nga local or national clearances granted over a sub judice property is a nullity that preempt judicial authority. Do yun suno manyani sa jurisprudence. Decision it Korte Suprema. Aga sa ginpaguwa, banwa, nga resolution it Supreme Court ko February 2025.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: O galing, dahil nga rin nga complaint protest ay nakapinding para. Karon kaya nga nai. Ha? Huwatong tako na norumangin action kara. Ay na-file na, na-receive na kahapon. Kahapon, di ba? Ano ba kahapon? 29? O, kulunis man yata. Lunis man. Na-file, ay ni kahapon, 29. Na-file nung nasambit ng protesta or complaint versus Engineer Salvador.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Dong specific ground nag violation nga ginasite ay surreptitious inclusion it nasabit nga gugta in regulatory business and environmental permit without notice sa adverse claimant, then gross violation of due process and equal protection of law, ano pa malicious attempt to reclassify agricultural land ganaga kaon it protected mangrove forest land ag dong property nagapabili nga sub judice before the Supreme Court and other applicable laws and jurisprudence.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Aros basic violation ko ng magsaga. I-check ta ha. PD 705, Arong Revised Forestry Code of the Philippines. ay bawal ang conversion, ha? Occupation or private appropriation of mangrove forest and river bank. Kita nyo man doon shipyard din sa Salvador. Una, uta sa suba. Diba? Tagdato nagka-oil spill, si Into. Ay, tonto sa suba. Ha? Tagtumagas ka tong power bar, si Into. Hayhato uta sa suba, nagpagang abot. Te, shipyard pa bagarong suba?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Aga, by reason it, Local Government Code of 1991. Ha? Mga kasimanwa. So, ugato na ton, ha? Ay, may request sabi nga ra, ha? Nga ginaparibok or ginapasit aside o ginapahold in abeyance dong amended ECC. Ha? Amended ECC. Dito July 22, 2020, sa issued DNR EMB 06. Ha? Kaya Engineer Salvador along with any issue business permit, zoning clearance or any locational clearances naging grant kay Engineer Jonathan concerning lot 1-B-2 PSD-06-0328660 TCT number 087-2023-001-096.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Meron kayo niyan? Wala. Ako, meron. Kasi gumamit ako ng satellite. Ay, nako. Alas 8.28 at Eugenio Traders Beer. Kasangga mo sa relax, sarap!
0: Todo, komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power,

0: Suling Store, capital site Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik sa aton nga pagpangalagad. Uy, pasensya gid na duga aton yung internet connection. Nag-fluctuate na birong kuryente. Naduga kita tagulpi. Good morning na anay. Aga shout out ko no kay incoming barangay Kapitan Buboy sa Buko. Ag sanang asawa nga nag-birthday kahapon. Salamat gid ko na sa pag-imbita ampod ami sa Buko. Aling kay Pobring Maripayon, Boss Edwino na sa Tambak. Ag puwerte man panghugot ni contempt nga to sa nang tawuhay. May pending protest gali. Tapos kung makapanghugot daw, mabugto o daugat. Hala lang, abi, bira, wa man gani kasayad kung ano rong problema. Basta lang. Aba, nidang prangko. Good morning, nidang prangko ah. Good morning, Jet. God bless you always. Kali shout out RN Ed Junior Bautista Sabal and his wife RN Porabi Anoray, registered nurse Leia Shoko Sabal sa California, USA. Harin kay Ma'am Poli Sabal. Tama, kaibahan Jet ba kaibahan pa. Harun gali kung kompleto requirements, hindi ta magpati nga hindi magtao si mayor at business permit. Kasayod mataas si mayor sa nang ginahugag karon from Ban Gotlalera, harong gali hay kaya man gali wa taw it permit ko wangid man gali sa requirements pag dumdum tabi nanda basta basagang nanda si Mayor Simonet mapaisot permit ay ano dali lang gida sige ang isyo ag perma from Gracia Ruiz ag saan ang interview hay parang biktima imaw nga obra daw po imaw nga professional ingot tapos gali may kugang pada documents. Actually may protesta nga niya eh. Ah, may pending yang protesta aga complaint mga kasimanwa.
8: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Na pero bago tabalikan dong New Washington. Iya sa linya rong at chairman it Committee on Transportation, ita kalibos ang Guriang Bayan. Ay kahapon nabi, sesyon ita kalibos ang Guriang Bayan, aga sambilog sa naka-agenda, rayang-ranga request for an authority, ita Polaris Transport and Logistics Incorporated, para sa deployment ita e-trike ag issuance of franchise. Itaton nga kalibo sangguni ang bayan. Sa linya na to is Bimat ka Guzman sir, good morning.
3: Good morning Katodong Jet. Ag siyempre good morning man sa tanan nga mga suki ni mo nagapamati makarang nga gahot.
9: Abo abi nagapangutana kuray nga endorsement letter ni Mayor Jory Socro sa sugat ni Cosetta Cruz, Managing Director ita Polaris Transport ag Logistic nga nagapangit authority nga mag-deploy ko not e-trike sa kalibo aga isuhan it franchise to mga e-trike ka SB Matt.
3: Actually oh doon man yan iron ka todong jet no naging topic ron kahapon sa aton nga sanggunian but then naging refer parang imaw sa committee level
9: okay.
3: No, aga kay bahan do transportation ag do public safety.
9: Mm-mm.
3: So depende siguro kung sino ka todo makater.
9: So ray garang request ita Polaris hay gin repair pa sa committee.
3: Yes katodong jet.
9: Pero ano rotinor ita kwan? Ano rotinor ita request for an authority ita Polaris?
3: Wag yung dabi ako hate idea katodong jet kung ano ng mga beforehand meetings karon no. Wag man dabi ako karna invite. Tapos siguro ay dumakasabat kung sino doon nag-attend sa meeting no. I think medyo akong pagabati bukod niyang gid ako sure medyo may nag-agto karon from the sanggunian igto sa Rojas yata.
9: Okay. Pero ikaw bilang chairman at committee on transportation, wa ka timo nangin ka parte?
3: Uwa manamit nag-abot ka kon nga invitation ka to dong jet or any information nga abi hay maging ano ba ga magpamati no or
9: siyempre siguro chairman ita it committee ag sigurado gid nga matugpagid sa imong committee nung request na nangara una ro franchise ang ginapangayo nanda sa sanggunian bayan.
3: Opo, oh, doon yan eh. So, ano, katodong jet, ako gahugat ma lang ako katodong jet. Siyempre, wa man ako kasayod, abi first hand, no? So, mayan man yan nga na-refer makaroon sa sanggunian, no? Endorse mo ni Mayor para ha-refer mo makaroon sa committee yun na yun.
9: Okay. Diyos, o sa bagay, mayan man nga nira pa, para mo si saan. Kung ano rin natabo sa meeting, ag ano barong setup da yun? Ha?
3: Yes,
9: kung pagsugod ni Rat Polaris, pila ka unit, ano roan na karang sistema? San daro ma-operate? Ano ra? Ibaligya nanda sa interesado nga mga, ano matabo sa aton nga mga existing at tricycle sa kalibo?
3: Tama din ka to dong Jet, siguro sa committee meeting ay i-check natin the availability ito yung Polaris no. Tapos ay invite natin sanda para sanda mismo do mag-discuss at the same time do mga questions same sa imong questions ngayon makaroon. Doin man do sambilog sa mga kumbaga priority questions natin dahil yan yung nag-wonder man kita kasi parang do tinarabi ay parang fix you tayo eh, di ba?
9: Oh, issue one so eh request for an authority to deploy electric tricycle and issue one sub-franchise in the municipality of Kalibo. Buta bagon may natabot.

0: gina-endorse ni Mayor para amon nga istoryahan sa sangguni ang bayan.
1: Okay.
0: Parang medyo makaron. So galing doon natatabo abi ka to, may times ka to nga nag-schedule kami for e-trike para magpamati sa proposals nanda.
1: Mm.
0: Magpamati at katotong jeta, what okay. It, mga kung alin kumbaga present at asanda. Haywa man nadala yon kasi may mga circumstances mata kandat a mismo sa mga nag-propose nga wa sanda nadala yon.
1: Ako na bi mostly nga na-encounter ay ga-submit sa that proposal, di ba? Or tama, unsolicited tama. Proposal. Isabihin sa sanggol ng bayan para istudyuhan nyo kung pwede. Ano rong mga conditions kara? Ano sistema? Pero nabi ay arat ay agyo eh. Requesting for an authority to deploy e-trike. Deployment yung tarinistoryahan kara eh.
0: Kaya ganyan no, katotong jet, doon yan eh. Compare sa ibang itong mga e-trike before nga nag-tao man it interest, high rate to high presentation para ta.
1: Kung okay.
0: Inasanda sa sanggunian, ma-present para on the committee abimana no, during committee level, like ako din ma-present ka to ito sa plenary during sa committee report na ako, nga daya itong mga andang proposals.
1: Okay.
0: Aga depende yung dahin kamon sa sanggunian kung ano do amon nga mga measures nga pwede iubra ka to kung acceptable kamon. At syempre do franchise ay sa sanggunian yung dayon maagi kung maubra kamit ordinansa nga abe manahay i-allow naton daya nga ra. Pwedeng pilot testing, pwedeng daya nga naman nga unit. Mm. Ba?
1: Pwede nga ko previous sabi nga to, ara 30 na imana tong samitan or sanggatos kay unit samitan naton. Kamo anay ro munisipyo anay ro magkuan kara, mag-operate kara, kamo anay ro magpatigayon kara.
0: So masayran pa man naton kay tong jet ah, sa ano pa sa community
1: or kung ano ra ginapautang ra sa mga driver ano.
0: Doon man namin usually like sa Boracay, di ba? Parang sa cooperative, tapos sa andang associations. Pero, syempre, mahaba-habang storya pa man katatong dyan.
1: Nakibot man ako, yabi, nakabutang, requesting for an authority to deploy a trike, an issue one, so franchise. Pero pwede ba nga, ro, atong SB, sa atong bang ordinansa, pwedeng tawat MTO perong e-trike?
0: Sa ato na bing code katodong jet, sa traffic code naton dati, during sa ginabagay pang dukod naton, may ato nitang ano karon sa e-trike, kumbaga proposal.
1: Okay.
0: Galing ging omit yang naton to, kasi that time, medyo bukon pa emot acceptable sa aton ng mga public hearings. Series of public hearings, sabi kita kato eh.
1: Oo.
0: So, ging omit naton to, ha-approve daton nga code. Pero syempre, daya bin makaroon no, sa mga nagkakatabo katon nga pagbaylo it mga pes makara ginakugang kita sa dugasolina kamahal do 20 na tong ginakugang man supply no hay pero medyo naguwa man do i-trike. That's why gina istoryahan man yan ito namon nga ano do mga possibilities for i-trike. So, that's why, welcome mata kung sino mata doon na ila or may interest nga mag-propose ka ton. Basta proposal yung anay. Present yung nandado andang nga ano ron, kung ano do kinanami, alimbawa abimana, kung kapautang sanda, sustainability abimana ka to doon chat. Like example, ano andang battery nga ra, pila to warranty.
1: Okay.
0: Again, case abimana may masamad, siin kita gaano tandang mga
1: battery charge,
0: or mga part.
1: Charging station.
0: Charging station naton kung in case sabi man na maging acceptable imo sa aton yung gid nga community no sa aton nga munisipyo no makaron ba pero to the extent nga mag grant kita lagi franchise ay uwa pataron ni syempre mahaba-habang istorya gitaron kita dong jet
1: pero halimbawa abi isbe mata halimbawa ako nagbakayo ko i-trike ako nag personal nagbakayo abi ko i-trike tapos maagto ko sa munisipyo ma-apply ako team TOP. Halimbawa nga ta, ma-apply ako team TOP para sa akong i-trike. Ga-grant?
0: Wa pa kita. Kasi wa pa kita it ordinance nga nag-support for the grant of franchise for e-trike.
1: Okay. Wa ta na-include sa atong traffic code.
0: Wa. Ging-omit yan ito katodong jet. The time. Ging ano naton to. Ging pagos anay.
1: Ro, atong nanggin.

0: garantay tricycle ta na nga nagagamit at gasolina. Bokonit electric. Delwa ta nakabutang sa aton nga code nga naginaalaw na tunong electric tricycle.
1: Dumatabo karon ka to dong jet example no kung medyo ano maubragin kita at ordinance nga nakatutok sa tanan the measures sa e-trike.
0: Siyempre tricycle labi na istoryahan eh wa matagatag istorya kung ano roan ang karga karon kung na electric or gasolina. Basta ro atong isoron tricycle eh. Di ba tricycle man daman na eh. O tricycle man da. Aban wa man nakabutang sa ato niya traffic code nga kung na tricycle akong gamit aga bukod na gasolina na karga hindi pwede tricycle man eh.
1: Ah, tricycle man. May tricycle man di i-trike.
0: Okay. Ay dahil nga may ay salaya biminginhambay nga those who are not included are excluded kuno. But those who are not excluded are included.
1: Hindi, kanya-kanyang interpretation na meron ka totong jet. But of course, siyempre do, aton ta karna, kung ano do, aton sa code nga.
0: Okay.
1: Kumbaga, do intention ta ka to. Yun doon.
0: Sige, hopefully makapresenta sa naman pamatian. Dabaga, abo, nakibot na lang. Siyempre, ga-request na ita, it authority nga mag-deploy eh.
1: Yan.
0: O at bukong ita, letter da nga, o haram, ma-presentar kami kung amon nga ng proposal. Kundi, ga-authority o tanang inapangayo, abi eh.
1: Oo. din man ako nga ano kahapon pag ano ko that's why very different imo sa ibang makon nga mga nagtao it interest or intention nga mag-propose katon sa LGU.
0: Oo.
1: Kasi do mga dati tabihay ga-ask it asanda time namon kung when sanda pwede mag-present.
0: Mag-present.
1: Para ma-discuss nanda. No? So that's why kung ito sanda nag-present kay Mayor, medyo okay ito kay Mayor, gina-forward iya sa sanggunian para mas mapamatian pagid namon para do mga measures dayon nga pwede naton i-support through ordinance sa ratong proposal ng dahay maobra naton.
0: Okay. Now, sin ba nakabase? Sarwa City ba nakabase? Ropolares?
1: Wagin dapat iniya katodong jet.
0: Pero hamanit Sarwa City nang inistoryahan dag may ISDB nga nag-attend.
1: Doon na akong malang nga pagkasayod ka totong jet. Bukon ginda ko sure, no?
0: Mm-mm.
1: Pero hamuno malang ka akong doon nga. Ga-attend ka, so huwag ako na ako kasayod.
0: Huwag ka man imbitahe. Paano ka mag-attend? Huwag ka man ng imbitahe. Ang ikaw, tapang manong chairman ito, Committee on Transportation.
1: Okay lang man. Huwag problema ka totong jet.
0: Okay, sige.
1: Sanay man kita karon.
0: SBMAT, ma-presentar pa man inyo pa man kangayo sa nara sa inyong session eh. Ina, masaya imong committee yata sa Committee on Transportation man itong mugpa eh.
1: Oo, sa public safety.
0: Public safety. Kay SB Ronald.
1: Yes po.
0: Oo. Okay, basi si SB Ronald may paghitoon. Basi kung nakapanaw mo sa Roa City, kutadon ta kanin mo.
1: Huwag yung dapat hindi
0: yan. Ay, SB Rat, may concern na ba ako hapon nga na baton? Yes, ano? May nanawag ka kon. Dahil nga na list dance anday, kabahang-mahang man na gasolina jet, tapos ay gatiniyog-tiyog ta kami. Med nga nero ka na chuching nga na, ginbuksan yun, it barangay Andagaw, ay ginpabuksan, anat Andagaw mata, barangay road ray. Ay dati ron ay one-way traffic, ginobrang one-way traffic, bangod gani ko pag-relocate, itatun nga tindahan temporarily sa San Lorenzo, so ginamit nga parking area ro haplane, gin one-way traffic. Nga wa, tanganit kakibat nga ordinansa. Nga dapat gani, kung nagasara kita ita karsada, may ordinansa, pero why? Ay barangay road mata. So, kulunis, ginbuksan yon, two-way traffic na ngayon. Pero daya nga rang, rikara sa may provincial road, ang anira eh, Tuting Reyes eh. Kaya sa may Nobo?
2: Nobo.
0: Kita mo Nobo, rikara sa may...
1: yes, sir.
0: May ginbutang nga labit no entry. So, kailangan ka maglibot. Kahanin ka sa Buswang, maliko katimo, patuo, likod at Royal, aglumibot pabalik pag ikaw sa may Petron, bago ka gumusot it extension ra sabi nyo. Nga katagot-tagot gilang nung karsada. May kakibat bang ordinansa yan?
1: Uwagid ka to dong jet. Actually ay ako man yan or na siyempre gahatod ako sa pilot no. So nga galing hindi ko lang man kasi may higing nakaya dabi di karong karsada that time. at sa may market naton along Ruas Avenue Extension. So I think that's the reason haman medyo no entry imaw.
0: O dapat siguro mabuksan dahil nga abo kamahimahal pa bigasolina nga ramatood. Tapos pag tiyog-tiyogon, kati mo nga pilang dupa malangki. Pilang dupa.
1: Kasi congested, abi mo may katodong jet dahil one way abi mo kat ginaobra do karasada karon sa may kat sa may tindahan gid sa
0: front. Yan eh, pero makaroon ay okay na dahil nga maagyan yun no karasada eh.
1: Igto ko kahapon katodong jet nagagay medyo may ano pa sa pihak.
0: Pero pwede yan maagyan. Pero pwede yan maagyan.
1: Do sa pihak ay medyo di pa katodong jet kat sa may lens ka part.
0: Ay ano pa eh, sa curing pa siguro eh.
1: Oh, curing pa ima. Pero parang malapit lang man matapos katodong jet kasi kano pa man doon nga ano. Asa rin di ka to sa may gaysano eh. Kung so kung mag-okay man tado karsada siguro ng katodong jet ay mabalik. Kasi do going to Gaysano abi let's say from Rojas Avenue no pilot man or fruit stand nga side and dating Reyes man ang right turn to Gaysano ay Siangkaway ang sanda plus halin man sa Gaysano kasi makita do karsada.
0: Oh, sa bilog pa kon halin kare-kare sa ibabaw, halimbawa halin ka sa Di Magma gapos si Trisal. Tanan nga kanto ri karon ay two-way matay. Maliban ni kara sa may San Yatsin nga one-way man, nangawat ako rin ang sambilog nga karsadar one-way.
1: Actually, katodong jet, sa atong ordinance, di ba dati pataron one-way, hindi ka ron doon. Sa atong ordinance, ay ano ron, alternate, one-way, two-way. Doon nabi katodong proposal aton nga sa chief traffic naton kay ba doon yung mga proposals na that time no para do aton nga implement the one side parking kasi yan may mga establishment mostly do establishment naton niya sa Banwat Kalibo
0: what parkingan
1: nag-inabo do mga sayakyan nag-inabo do mga motor tricycle so that's the reason nga ging ano di karon doon alternate kada kanto. Nga may one way.
0: Okay, pero una mata sa atong ordinansa, included ba sa traffic code?
1: Oo, doon yun, di karon nga rin katadong jet.
0: Okay, sige, doon malang is may,
1: may specific mataron katadong jet. Doon malang din sa tindahan ay dahil siguro sa ginaobrabi doon.
0: Okay, doon malang is may mat, thank you gada, good luck sa Polaris. Thank you.
1: Thank you.
0: Salamat, SB Matt Guzman, Chairman at Committee on Transportation. O, teka mo mga tricycle, sugod ka mo. Na masugod i-try kaya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Bailuhan tayo yung tricycle at electric trike. May complain gali ka, imaw pa may ganang magreklamo. Aba, puwerte man gali. Kahapon yung yata na bato ng complaint eh. Parang kahapon lang. Sigon sa ako na batong information, hay kahapon yang na-receive parang complain.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning, Jet. Happy listening sa Family Marquez sa Tabayon, Banga. Pagrit lang at good morning kay Congressman Papa Jess Marquez. Thank you, Jet. Aling kay Donald Marquez. So, nagpamati makaroon si Congressman Jess Marquez, Donald Marquez. Problema naman niya sa baryo, boss. Kaabo-amon nga produkto, kaso what bili. Bakon mo lang sunis namon, nagkakagahugang kabarato, abi. Tama kagid. Dapat sabi nung sa tutukan na tatong nga gobyerno. Dapat rong gobyerno rong gabakal. Sa mga manugtanong lang sunis, rambutan, nga nagapaganubra. Ano pa? Manggustensos, malagkagusip. Nagatigig agang, kanugon. Huwaman kita't mga processing facility ya. Dapat sambilog taron ko na sa ginapunduhan mga processing facility. Indian Mingo na ton. Ay nako, nagakagataga kang sa karsada. Lansunis, tig 20 na lang. Alkansigid do mga manugtanom. Gastos mo ni ganikabawi. Sa iba tanang nasyon, ginasagap at gobyerno. A gobyerno ga-dispose. What alkansir mga manguma, manugtanom at mga prutas. Ya katon, bahala katimo na, pagtanom na. Ha? Kung magbagang o bahala ka man.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At ang gobyerno, bigyan yung bagang permeng tutukan agriculture. Pero sa kamatuoran, wa man ngani. Good morning it kay Mamber J. Tamado, kay Wood Sticker, Trillianis to appear as prosecution witness today. Mamati kita hindi na. Mamati kita hindi na ita pagpadayon. Banwat impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Good morning, Katulunjit. God bless you always. Thank you, kay Engineer Cesar Gomez Taiko. Kay Andy Magpusaw, good morning man. Sa Boracay, pag-face out i-tricycle to sa isla. Rokabong driver, nadugaan it-ubra. Pero makara, naging vlogger lang. Mayroon man nga ni. Franchise para sa e-trike, may registration o registered on e-trike sa concerned agency. Doon na pangutana pa. Mayroon man doon na good, ma-institutionalize naro umangin official na dong paggamit ita e-trike gabigid sa mga provincial ag national road. Hamba ni Engineer Bernard Moises. Ayaw gano'n sugot is bimat haba ni Paulo Bacoy. Good morning Jet, watching from Caleso Balete. Pa-shout out lang ako sa akong mama Meli nga naga-obrat silhig. Haring kay Jana Abayon. Good morning, Jess. Pa-shout out sa mga ilang opisyal ng barangay na binabati ang mga sa kanilang nasasakupan. From Vince Cristobal sa Laguna, Madam Bill Arsula sa Hong Kong, happy monitoring man. Alas 9:09 banwa, oras naton sa Pilipinas.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oras natin kayo, Traders Beer, kasangga mo sa relax, sarap.
2: Todo, komentaryo. Todo,

0: Gcash sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang Gcash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati wa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multipurpose Cooperative.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Ah, yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
3: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
4: Nakikinig kasi sila sa radio.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihopin mo man abi, rin mo sikreto ka kon.
6: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
7: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nagatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
14: Just a promo na.
13: May 5 winners ng 1 million cash. At Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Senate Manalo.
12: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cash Shally na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Southron Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
16: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
16: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
23: Armando Castillo ng Danday. Uyantan ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Balik manwa sa aton nga pagpangalagad. Naghang na naman dong. Nagahangtin mo, nagahangtin ah.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, Jet. Pag-greet man kay Faith De La Cruz sa Talabahan sa Buluwang Numansya in front of Carol's Pharmacy. Aling kay Arby Villares. Nagasentimiento tagalibakaw. Paalin na Romanog Bakay kung Dansonis kung Sudlon. Itaga ibang lugar o nasa Libakaw. Ginapurya na na. Sino nagapurya? Ay bukon, ay gusto nanda, sanda yung mabakay. Gay ko, unang atong baha yung Ronansunis, ubos man ay abo ang biyahidor ka to. Nagsugod iya, makaragin porya nanda, ay bukon ko na taga iya. Man iya mamakal, ay haron do guwa, produkto dunot. Ay tewa mangit ba, ibang basugon. Kamu man una, ha? Agin po riyan yung man nga magsugod sa Libakaw.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
4: Good morning, Jets. Sobrang ninyong pahirap sa kalibunhon. Nagpalit gamit 4-stroke. Dong 2-stroke. Una gihapon. Paano nakapasa sa smoke test? Dugang pa ninyo do i-trike. Di nyo nga ni... Pama... Alinda... di pa nga ni masolbad yung rerouting. Puro ka mo ordinansa. Aman ni Pidoy, takbong pogi. Good morning kay Jokes Makabinta. Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning kay Engineer. Una sa barangay New Buswang. Liso kita sa pihak. Ay, ambot lamang. Oraya ko nung kap una sa may tulay. Sinuro cup di karon sa tulay. Nga masuod ko na alas 8 tapos alas 9 uli man. Sang oras sa taro ng duty mauli tay mau. Kanugon ko lang ginaswildo. O nagreklamo rato yung mga pumugoyo rokap ko na sa may tulay. Sa oras sa tamag duty agwaw tarayon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Matsa ko siyang adlaw, matsa igtok ako nung sa... Nag-aling kagto sa police station. Lansones malangin, it ko. Pang twice malangan eh. Ay, iti Lansones. Rambutan, mataas uric acid. Kaya pag mataas yung uric acid, ayaw ulit ka ulit Lansones yon o rambutan. Ay sigurado malubat kagid. O, kita mo, nalubat kagid. Good morning, happy birthday kay Inday. Good morning, kid. Thank you, kid. Dating kagawa ng SB. Buen Joy, Villanueva, friends. Gani, I'm wondering, again, despite that road, ay katag-od malang, hay nako, gani, anda pang gin-one-way nga, ay Diyos mayo, pilang metros, wangani, siguro 50 metros dun, gin-one-way pananda.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, nako. May aton nga klanon Boracay nun nga manufacturer itrike siya sa Estat Boracay nga din dapat ruaton nga suportahan. Actually, imbitado ra yung manufacturer itrike hinaga sa 3 days program it DOST Region 6 ag maabot gid mismo rong secretary it DOST agud makita rong itrike ag makilaga rong akanon nga nag-obrat itrike. Dayang taga Boracay nga nag-obrat itrike kay willing magdagakwa ng mga itrike ag ipahugama na yagud matisningan nga magbiyahe sa kalibo nga libre rong pamasahe. Di ba manami balita sa mga kalibo noon? Manami itang balita ron, libre. Actually, nag-operate na sa Boracay yung e-trike nga ginahambay ko. Araya, ganito ginahambay mong e-trike. Manami. Masubmit man doon yung taga Boracay proposal kay Yurmi Juris ag sa SB Kalibo. Iba mataling Polaris. O, base kung daya manong Polaris. Base daya manong Polaris nga nag-request authority nga mag-deploy e-trike sa kalibo. ang isuhan it prangkisa.
3: Ay. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hindi ba the same company? Yung sa Boracay, base dahil yung Polaris man, doon nag-request it authority nga mag-deploy itrag sa Kalibog, ayo ita issue one seat franchise sa rin sa itong Kalibog sa Gudang Bayan. May problema kita dong. Nagtiniyog-tiyog ta dong remote computer do.
3: Mabinis, silent, papawid, Jujet the Jet Reyes.
4: Kabuhay tayo mamagana. Magandang gising, Madam Bayet Bautista Yamog. Una sa dungon sa Banwat naman siya. Good morning, Gid SP Nieben Makirang. Ay, kahapon nakita gali kami ni Kwan. Vice Mayor Dodoy Martires. Nagkandidato at Vice Mayor gali. Nagkandidato at Vice Mayor sa Batan. Istan yung ginmagdaog. Istan yung ginmagdaog ko ta. Last 2025 election.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Iba matakaw na sa Polaris na. Una ng certificate, kibahan sa mga pictures. Okay, sige. Be, tara be. Kung ano rin nga nga. Okay. Sige. Buwas, atong galing nga kwan. Pasadahan din nga rang araran sa certificate. Bago ka na miton, doan na nga kwan. Yapit-yapit lang yun magsik ni Owan, no? Dipuda eh. Yapit lang magdipuga, kunta. Dipuda MF Patrike. Okay, may ana yung nga certificate of vehicle registration. Gangin issue, ha? Kay MF Boracay Motors sa OPC for the Puda MF Trike. Kung Department of Energy Utilization Management Bureau. Okay, sige. Manami ng e-trike. Wa man ita kaya pinagkaiba sa itong e-trike. Ang ginagamit ito na sa Boracay. Pareho man. Pero Boracay nun daw. Boracay nun daw doong nag-ubra ka ra. Manami. Agsamilog na sa mga topic siguro, it do is the Hinaga. Hinaga ba? October 1, bagsik ni Juan?
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Buwas ka na lang galing ah. Kay John Mark, makahilig na eh. Good morning, kid. Kaya nga, kap tawag ka ron. Kapirasong oras ulian. Kapirasong oras uli rayon.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay nagay naman si Madam Lilia. O naman inagamatin si Madam Lilia de la Cruz, among operation manager aga daywag din among operation manager. O naman inaga si Kamerkadong Sarlene Maluloyon Biray. Tay sandali inaga mamate ah. Sa presentation ko rin ang inventor ita e-trike ka. Nga Boracay nun gid mga kasimanwa. Agang-agang gid bitsempo na to ni. Eksakto gid. Alas 9:30 na.
3: Todo komentaryo.
4: Inagat na galing padayunon ha. Ruwa na to matalakay makaroon. Watamabot matalakay. Buwas naman kita. Rodugang update at development. Kung mga insidente-aksidente ka nagkinatabo sa aklan sa nagtariwan ng mga inoras, bantayan si Banamon ng mga News and Public Affairs Program.

0: Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso sa ngagan kong bilog nga Foresight Radio Tulo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwan kinyo temporary wait mahidayton mahilwayon. Mainit nga gahon it Miyerkules. September 30 na kita. Trabaho lang walang personalan banwang nagabangati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 mga masaway sa lipunan. May way mabilis sa timpapawin. The Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
4: Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sala sa baha, damo kapag na makuha, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. E ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Amo na Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system. Correct.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sa immune system, ang MCT's sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo sabong lalo na maskara, no, bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbo katuway ka labuway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Pero kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butika. At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no. Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, capric acid, panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo man na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa keeping. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why isa gamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 bio.
3: D3 bio health news. D3 bio ang D3 bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Makatas,
4: magabuti ka. Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood yun eh, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni eh, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka clinical probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: In short, sir boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kung may aray iban, pariyo lang man sila, sir boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, eh, base ang isa, taas siya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract ang ilaw happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, eh, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagasporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag iba lang ginahimo ni D3 bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang, nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man yung kapatulog sa imo, kina-convert ni sa ating brain into another hormone called melatonin, which induce sleep, amuning ka patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito ibayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang gatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio, kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no.
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki na.
5: Naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no. Sige, on lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami ginipit sa itong gawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abir, yung sikreto ka kon.
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
9: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
10: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DTX 500!
13: Samson Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu,
15: isa ka-teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang Roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. DDX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ligo na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobian ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Chato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
9: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
8: isang
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yan sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lan tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun eh.
9: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
9: Napitawan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
9: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ka protein. Protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balay, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Gasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag.
8: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
7: dasig
8: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
7: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
9: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: At yan, amuna na pari Richard, thank you good sa...
8: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
8: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
8: Vitamin A. Vitamin C.
7: Gusto!
8: No? So ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts, no?
8: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
8: Hindi si Richard De La Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
9: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
7: mga. Akong babae.
9: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
9: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
9: Nag-text na ganyo.
7: Sige, daw mahamutos ang peaking gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
9: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
9: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
9: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila siyang buluban yusang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
8: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga chano. Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
7: Yes, and of course ang para sa malamig nga circulation, Sir Boy, kita
9: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
9: So, sakto lang init, kampiyon.
7: Kasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga planakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
9: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
9: Ang isa gareklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
9: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos ay punong kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubos si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bayo as a topical solution? Ining ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, yan.

0: mo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka dito'y bayo. Putangan mo buo, o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man, ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige, tawag na sakit tiyan. Ano mo ba ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun. Sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides, and of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica DU Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini, kaya may rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica DU Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang ka muna, no, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3Bio. Ha? D3Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Medya 30 na po tayo sa buwan ng Setyembre taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributa.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiododo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, kagawad na ahente ng insurance company na inaresto sa entrapment operation, sinampahan na ng kaso.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, pagtakip sa mukha sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa tangalan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa karagdagang headline, suspect sa pananaksak sa Boracay, arestado sa hot pursuit operation.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At Aklan PNP, kinilala ang biggest loser sa FitComp programa.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, PRO6. Pinaiigting ang seguridad sa mga eskwelahan sa Western Visayas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang regional, 15 million pesos na solar pump irrigation project pinasinayaan sa Hamindan, Capiz.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline, balitang national, PNP chief kinumpirma si Gracioso bilang dating security detail ni Velasco.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, makalintal, hiniling sa SC na ideklarang unconstitutional ang pagpapalibana ng BSKE.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Samantala, mga Pilipino sa Thailand, humingi ng tulong sa pagkain at tubig dahil sa baha. Philippine Embassy naghatid ng ayuda.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag pang headline, balitang national, Pilipinas naghahanda para sa kauna-unahang rocket launch.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang international, Malaysia sinimula na ang pagpapauwi sa 5,000 asylum seekers mula sa Myanmar.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At Qatar, patuloy na nakikipag-usap para matapos ang gera ng Iran at US.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Yala nakatutok sa Asian Games sa gitna ng posibleng WTA sanctions.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa balitang showbiz, sa balitang artista, Chris Lawrence at Katrina Halili nagkabalikan matapos ang 12 years.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, presyo ng mga pangunahing bilihin stable pa ayon sa DTI.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa headline, balitang pangkalusugan o health news, sa 10 LGU sa Aklan, may mataas ang overweight at obesity rate sa mga bata.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Las 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Inumpirma ni Engineer Marlon Velez, hepe ng LTO Calipo, na sinampahan na ng kasong falsification of public documents at anti-red tape ang suspect na inaresto sa entrapment operation sa prosecutor's office noong umaga ng Martes. Sa pahayag ni Engineer Velez, mahigit isang buwan na nilang minomonitor kasama ang Calipo Municipal Police Station ang ilegal na transaksyon ng suspect tungkol sa mga nire-release nitong driver's license na hindi dumadaan sa tamang proseso. Isa sa ilalim rin sa imbestigasyon ang mga lisensyang na-recover sa posisyon nito. Dagdag ni Velez, ang mga lisensyang nire-release sa ganitong paraan ang nagiging sanhi ng ilang aksidente sa kalsada sa kadahilanang hindi dumaan sa mga seminar ng LTO ang mga kumukuha ng license. Subalit, pansamantalang nakalaya si alias Annabelle matapos makapagpiyansa ng 72,000 pesos na inirekomenda ng korte. Nasampahan din ng kaso ang Chief LTO na naka-base sa labas ng probinsya na kasabwat o mano nito. Pinapasiguro rin ni Engineer Velez na mas magiging visible ang kanilang personal sa mga o personnel sa mga checkpoints sa mga kalsada upang tiyakin na ang mga motorista ay gumagamit ng lisensyang dumaan sa tamang proseso.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita ay pinagbabawal na sa mga lugar at establishmentong Saklawa ng Municipal Ordinance Number 2026-372 sa tanghalan ang paggamit ng balaklava at iba pang panakip sa mukha. Kabilang sa mga sakop nito ang Municipal at Barangay Hola, Tanghalan Sports and Cultural Center, pampublikong pamilihan, paaralan, tindahan, bangko, gas station at iba pang pampublikong lugar. Inaatasan ng mga residente, bisita, manggagawa, mamimili at iba pang taong papasok sa mga nasabing lugar na alisin ang helmet, balaklava, face mask o iba pang panakip sa mukha upang maging malinaw ang kanilang pagkakakinanlan na rinsunod sa mga itinakdang probisyon at eksepsyon ng ordinansa. Para sa unang paglabag, 1,000 pesos ang multa, 1,500 pesos at 8 oras na community service naman sa ikalawang paglabag. Sa ikatlo at mga susunod na paglabag, 2,500 pesos ang multa at maaaring patawan na hanggang 15 days na pagkakakulong alinsunod sa ordinansa. Layunin ng nasabing ordinansa na mapanatili ang seguridad, kaayusan at matiyak ang malinaw na pagkakakilanlan ng mga taong pumapasok sa mga sakop na lugar ng tanghalan.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, arestado sa isinagawang hot pursuit operation ang isang e-trike driver. Matapos umanong saksakin ang kapwa nito driver sa barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malaya. Kinilala ang pulisya o ng pulisya ang sospek na si alias Jess, 41 anyos at isang e-trike driver na kasalukuyang naninirahan sa sityo Bantod, barangay Manok-Manok. Patay sa ulat ng makatanggap ng impormasyon ang Tourist District Police Office hinggil sa naganap na pananaksak malapit sa Faith Village kung saan agad na rumesponde ang pinakamalapit na police patroller at nakumpirma ang insidente. Matapos ang pananaksak, tumakas umano ang sospek kaya't nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad na humantong sa kanyang pagkakaaresto nitong Setyembre 21. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Kinilala naman ng Aklan Police Provincial Office ang isang police personnel mula sa Kalibo Municipal Police Station matapos makapagtala ng pinakamalaking pagbaba ng timbanga sa isinagawang Fit Cop of Fitness Integrity and Transformation Program. Itinanghal na biggest loser winner si Police Staff Sergeant Dande de la Cruz matapos mabawas o mabawasan ng 16.70 kilo ang kanyang timbang sa loob ng 12-week fitness and wellness program ng Aklan PPO. Iginawad ang pagkilala kay de la Cruz nitong umaga or kahapon sa isang regular flag raising ceremony sa Camp Pastor Martelino, Barangay New Buswang, Kalibo. Dahilin ng Fit Cop, hindi lamang ang pagpapababa ng timbang kundi ang pagsusulong na mas malusog na pangangatawan, disiplina, mental resilience at kahandaan ng mga pulis sa kanilang mga tungkulin.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:45 na at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita. Todo
1: balita. Naiigting ng Police Regional Office 6 ang mga hakbang para sa seguridad ng mga paaralan sa Western Visayas sa pamamagitan ng mas aktibong pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at pagpaalala sa mga estudyante, guro at school personnel ng mga dapat gawin kapag may emergency o insidente. Bilang dito ang paggamit ng get out, lock out, call out strategy bilang simple at praktikal na gabay sa oras ng emerhensiya. Sa get out, kailangang agad na lumikas kung may ligtas na daanan at lumayo sa lugar ng insidente. Sa lockout, kung hindi ligtas o mahirap ang paglikas, kailangang isecure ang lugar at magtago sa ligtas na bahagi. Samantala sa call out naman, kapag nasa ligtas ng lugar, kailangang agad na tumawag sa Unified 911 upang maabisuhan at marespondihan ng mga otoridad. Bahagi ang estratehiyang ito ng layered approach ng PRO 6 sa school safety na kinabibilangan ng prevention, preparedness, police visibility, community engagement at koordinasyon sa Department of Education at iba pang stakeholders.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, formal ng pinasinayaan ng National Irrigation and Administration o NIA ang 15 million pesos ng solar pump irrigation project sa Barangay Gintas sa Mindan, Capiz na ipinagkatiwala sa Gintas Communal Irrigators Association Incorporated para mapakinabangan ng mga magsasaka. Isinagawang seremonya sa pamamagitan ng ribbon cutting at blessing na sinundan ng Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng NIA Barangay Gintas, Gintas Communal Irrigators Association Inc. at lokal na pamahalaan ng Hamindana. Ayon sa NIA, kabilang ang proyekto sa EGPIP Solar Program at inaasahang makikinabang dito ang mga magsasaka na naglilinangan ng humigit-kumulang 15 hectares ng palayan sa Barangay Gintas. Layunin ng solar-powered irrigation system na makapagbigay ng mas maasahang supply ng tubig para sa irigasyon at makatulong ng pagpapalakas ng produksyon ng mga magsasaka sa nasabing lugar.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:48 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national.
1: Inumpirma ni Philippine National Police Chief General Jose Melencion Artatis Jr. na dating bahagi ng security team ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, si Rodolfo Gracioso Jr. Si Gracioso ang dating pulisa na naghayag umano tungkol sa mga sinasabing paghahatid ng mga maleta na puno ng pera sa ilang miyembro ng pamilya Duterte habang nagsisilbi siya bilang security detail ni Velasco. Ayon kay Artatis, nakasuhan na noon ng administratibo at kriminal si Gracioso habang nakatalaga sa Police Regional Office sa Calabar Zone. Nangyari umano ito noong 2021 o 2022 bago siya tuluyang madismiss sa serbisyo. Bago ang dismissal, napatawan na rin umano si Gracioso ng suspension. Ayon sa PNP, naging resulta ng serye ng mga investigasyon ang kanyang pagkakatanggal sa serbisyo. Samantala, sinabi ni Interior Secretary Genevieve Cremulla na sinusuri ng kanyang tanggapan ang background ni Gracioso at ang kanyang mga pahayag upang matukoy ang kanilang credibilidad.
3: Todo national.
2: Hiniling naman ni election lawyer attorney Romulo Macalintala sa Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Republic Act No. 12326 na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections mula November 2, 2026 patungo sa November 2028. Nagsampa si Macalintal ng petition for certiorari and prohibition at hiniling din sa Korte Suprema ang agarang pag-issue ng temporary restraining order o TRO gayon din ang status quo ante order upang pigilan ang pagpapatupad ng nasabing batas. Hiniling din niya na ipagpatuloy ng Commission on Elections ang paghahanda para sa BSKE 2026 sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng RA 12326. Ayon kay Macalintal, nilalambag gumano ng pagpapaliban ng halalan ang karapatan na mga butante na pumili ng kanilang mga leader sa barangay. Pinestyon din niya ang patuloy na pagpapalawig sa panunungkulan ng mga incumbent barangay officials.
3: Todo national.
1: Samantala, humihingi naman ng tulong, partikular ng pagkain at tubig, ang ilang Pilipino sa Thailand matapos bahain ang ilang lugar dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Melissen Cruz Paredes, nahirapan ang ilang Pilipino na makabili ng pangunahing pangangailangan dahil sa panic buying at pag-iimbak ng pagkain sa ilang komunidad. Dahil dito, naghatid ang Philippine Embassy ng pagkain at tubig sa mga nangangailangan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga Filipino community leader upang matukoy ang iba pang nangangailangan ng tulong. Samantala, sinabi ng Department of Migrant Workers or DMW na humigit kumulang 50 na overseas Filipino workers ang humingi ng tulong at inahanda na rin ang pagkain, tubig, financial assistance para sa mga apektado. Idiniklarang disaster-affected area ang Bangkok matapos ang malawakang pagbaha at mahigit 200 temporary shelters naman ang binuksan para sa mga apektadong residente.
3: National.
2: Sa iba pang balita, naghahanda ng Philippine Space Agency para sa kauna-unahang rocket launch ng Pilipinas. Ayon sa PhilSA, sumasailalim sa Advanced Technical Training sa South Korea ang 10 miyembro nitong team mula August hanggang October 2026 bilang bahagi ng SICLAB o Building Industrial Space Launch Systems Project. Sa unang yugto ng training, pinag-aaralan ng team ang pag-assemble ng rocket, systems integration at testing gamit ang Blue Whale 0.1 platform. Kasama rin sa pagsasanay ang mga operasyon at iba pang paghahanda para matiyak ang kahandaan ng Pilipinas sa pagbuo at paglulunsad ng mga space launch system. Target ay sa gawa ang test rocket launch sa 2027 sa Lalo, Cagayan.
3: National.
1: Sa karagdagang balitang national, hinimok naman ni Senador JVR Sito ang Department of Tourism or DOT na palakasin ang tourism promotion at tugunan ang mga problema sa pagpasok ng mga foreign tourists sa Pilipinas. Ayon kay Ejercito, malaking hamon para sa isang kapuluang bansa tulad ng Pilipinas ang accessibility dahil malaking bahagi ng international visitors ay dumarating sa bansa sakay ng eroplano. Dahil dito, imiiminungkahi ng senador na gawing mas visitor-friendly ang mga paliparan, kabilang ang pagpapalawak ng access ng mga foreign traveler sa mga e-gate upang mapabilis ang immigration process. Binanggit din ni Ejercito ang mas mataas na presyo ng mga hotel at restaurant sa Pilipinas kumpara sa Vietnam at Thailand na maaari umanong makaapekto sa tourism competitiveness ng bansang Pilipinas.
3: National.
2: Dagdag pang detalye balitang national, nagpatuloy ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sumalang sa cross-examination ng defense panel sa Philippine

0: Sara Duterte.
1: Todo National.
2: Alas 11:54 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: Todo international.
2: Sinimulan na ng Malaysia ang pagpapauwi sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar sa ilalim ng kasunduan nito sa military government ng naturang bansa. Una umalis ang tatlong barko ng Myanmar Navy mula Malaysia na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa Malaysia, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ang United Nations Refugee Agency na makapanayam o masuri ang mga returners matapos silang ikulong. Sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan ang kanilang pamahalaan na makipag-negosasyon sa Myanmar dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa Malaysia. Marami sa mga Rohingya ang tumakas mula Myanmar matapos ang military operations laban sa kanilang komunidad na inilarawan ng United Nations bilang genocide.
1: Todo international.
0: Patuloy naman ang diplomatic efforts ng Qatar para matigil ang gera sa pagitan ng Iran at United States ayon sa Qatari Foreign Ministry. Ayon kay Foreign Ministry spokesman Majed Al Ansari, malaki na ang epekto ng labanan sa energy supplies, food security, industriya at global supply chains. Hinimok niya ang mga opisyal ng Iran na agad gumawa ng desisyon upang maiwasan ang mas malawak pang epekto ng gera. Sinabi rin ni Al Ansari na patuloy ang hakbang ng Qatar para makamit ang diplomatic resolution at maibalik ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz.
1: International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Nananatiling nakatutok si Alex Yala sa kanyang kampanya para sa Pilipinas sa 2026 Nagoya Asian Games. Sa kabila ng posibleng parusa mula sa Women's Tennis Association sa paglaktaw sa China Open. Maari magkaroon ng epekto sa kanyang WTA ranking at magresulta sa multa ang hindi paglahok sa mandatory WTA 1000 tournament kung hindi maaprobahan ang exemption na hinihingi ng Philippine Tennis Association. Gayunman, sinabi ni Yala na hindi niya iniintindi ang mga bagay na wala sa kanyang kontrol at nakatuon siya sa layuning makuha ang gintong medalya para sa Pilipinas. Matapos salunin si Pacharyan Chanjay ng Thailand sa score na 6-1 at 6-0, umabanti si Yala sa quarterfinals kung saan makakaharap niya si Joanna Garland ng China Taipei. Maaari ring maging daan ang pagkapanalo sa women's singles title sa Asia para sa qualification pathway patungo sa 2028 Los Angeles Olympics.
1: Balitang sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, nagkabalikan na sina singer Chris Lawrence at aktres na si Katrina Halili matapos ang 12 years. Kinumpirma ito ng kanilang anak na si Katie na ibinahagi ang muling pagsasama ng kanyang mga magulang. Ayon sa ulat, opisyal na nagkabalikan ang dalawa noong September 13, 2026. Nagbahagi rin si Chris ng larawan kasama si Katrina at kanilang anak na si Katie. Kumus naman ang pagbati mula sa kanilang mga tagahanga at mga kasamaan sa showbiz matapos malaman ang balita tungkol sa kanilang muling pagsasama.
1: Balitang showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
2: Iniulat ng Department of Trade and Industry or DTI na nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Christina Roque nitong Setyembre 28, wala pang natatanggap na kahilingan para sa dagdag presyo ng basic necessities at prime commodities. Sinabi ni Roque na stable pa rin ang presyo ng mga pagkain at wala pang hirit na pagtataas mula sa mga kaukulang sektora. Samantala, maaari manong tignan ng mga mamimili ang listahan ng presyo ng mga pangunahing bilihin na inilalabas ng DTI. Obligado ang mga grocery store at supermarket na i-display ang naturang listahan sa kanilang mga tindahan bilang gabay sa mga mamimili. Maaari ring ma-access online ang listahan ng presyo sa pamamagitan ng mga social media platform ng DTI.
1: Todo balita.
0: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan,

0: nagtala sa 10 lokal na pamahalaan sa Aklan ang mataas na prevalence ng overweight at obese na mga bata. Batay sa 2026 Operation Timbang Plus report ng Provincial Health Office, nangungunang makato na may 5.62% o 104 na bata, sinundan ng malino na may 5.57% o 75 na bata, at malay na may 5.25% o katumbas ng 217 na mga bata. Kasunod ang Luzon na may 4.61%, Tangalan na may 3.84%, 3.33% naman ang Zamboanga, at Balete na may 2.94% o katumbas ng 50. Nakapagtala naman ang Libacaw ng 2.75%, Altavas na 2.28%, at New Washington na 2.24%. Sa clown ng Operation Timbang Plus, ang mga batang edad 0 hanggang 59 na months, kabilang pagsusukat at pag-uuri ng kanilang timbang, batay sa weight for length o weight for height classification.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Alas 12 in punto na, atin yung napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng War Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 86 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. all-in-one convenience store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Galibo. J33M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon! Todo, aksyon!

dalang pasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo. Aksyon. Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo. Aksyon. Pagkana sa pananghalian, Todo Aksyon. Todo. Aksyon.

gana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon!

0: Barangay Gatradlaw, Banwa, Itakalibo, may Gatradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon.
1: Aksyon!
0: Magkaroon daw kita, ita Miyerkules, Pitsa 30 na kita, Banwa, sa buwan ita, Setyembre, Dagon, 2021.
1: Aksyon!
0: Muna sa lang, Banwa, ako kagapag-abi-abi, kagapag-panamyaw, ita may kagahapon, na may kagapag-pamati, sa ito niya magasuki, katagapag-amati.
1: Aksyon!
0: Sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa kutob, kabagabutan ko, ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ni Tato nga pagi lilibar o ang kong gikinyo Banwa nga pag-welcome pag panamyaw ita maidayad nga Udro Adlaw. Oy, kamusta sa ito nga magasuki nga magataga pagamati na kapinggit sa mga monitor magkaroon ka nga magapan niya po. Na kamay na nga nagkapalagin ka ng Banwa ita pag-ilabas doon nga mga katodo na kapinggit na sa mga po pamati magkaroon ka nga hapon niya sa ito nga pagpangalagad. Tato nga managosyante sa bahing krakong kalibo public market. Nagkamaraman sa bahing krakong kalibo shopping center. Sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bulantero, bulantera Banwa nga nagkatutok na makurukraga unta daw. Nagkapinggit na sa aton yung kalibo public market. At siyempre sa tanan aton yung mga merkado publiko na sa bugos na aton nga probinsya kraita akin. Sa ito man ang mga tricycle drivers, sa van na ga-jeepney drivers, aga padayon pa sa giyapon nga nag-warya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon, ita aton nga Banwa, ita kalibo. Kama naman bilog nga probinsya kay Taklan, mga katodo, kay makarong ka nga mga panyempo. Iyaro iba na aton nga mga drivers, at particular, nora aton nga mga tricycle drivers, ay nagapupanilong man siyempre kay grabe kasing kayarong iinit ka na ita adlaw. Kapinggit iya sa aton sa Banwa at kalibor, iba nagapatigayon itapago ilabas makaro karagabaga panyempo no sa pila ka makarinderya iya sa aton sa Banwa at kalibo sa Eastern aga Western Terminal. Mga katodo iya sa aton ya santo ita Banwa ng kalibo
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Sa ito man ang mga igbangod, no, nagapamati sa tagsa-tagsa ng dagkabagapan ni Bagay. Samtang masako, no, sa pag-preparar, pag-pahaom, ita-ilabas, magkaroon karaga udrad daw. No, kapigid, no, sa mga ulihi karang nag-preparar, no, kay na-adlawan, no, baga katodo. Pero siyempre, sa mga timprano, pat-arapahaom, timprano man maka-ilabas. No, sa ito ang mga igbangod, una karoon sa tagsa-tagsa ng dagkabagapan ni Bagay.
1: Action!
0: Sa mga wain na naka-ilabas, sa kamulang bahala, mag-preparar inyo nga pinagahon magkaroon kraga unto kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita na no, ganag kaganabo ya sa aton sa Banwa itakalibo aga bilog na probinsya Kataklan na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: pagana sa pananghalia todo aksyon
0: sarangang magkatodo nga magkapartisipar sa aton nga pagpangalagad magkaroon kraga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon
1: na
0: concern nga gusto ipagabot sa aton nga pag-ililiba magkaroon kraga daw pwede ka muna nga makakom sa ito nga pagpangalagad pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay atong gito nga pagkatawa at ligwan no, sa kabugusan ko ato nga pagililiba. Siyempre mga katodo no, hindi lang man pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na ito no, nga mga katodo na magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal aga aton nga pagkatawa at ligwan sa aton nga pagpangalagad pangalagad. Aga siyempre magkatodo parang mangin mas updated din kamo no sa managakanabo na sa bilog naton nga probinsya ka Itakan. Paki-palo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news ang natatardong Radyo Todo iya sa probinsya ka Itakan makabaton ka mo nita notification agad no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga Banwa Talibo ag probinsya Itaklan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: gani ha pakipalo pakilike aga pakishare dato nga pagililiba sa Miyerkules nga edisyon it aton nga pagpangalagad
1: may balita may aksyon todo aksyon
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodek Ragapala, tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga inilibag kita banwa hasta alauna imedia magkaroon ka nga hapon. Pag-aibahan kita siyempre tatuan ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa antagong tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Oh, mag-check kita banwa, no? Itapilag kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Oh, na sa bugos na aton ng probinsya katakan mga insidente banwa. Oh, ang nagkaganabo sa bilog na aton ng probinsya kung nagtaliwan karon ng mga inorans. Oh, ang nakaramag ka to doon, no? Ang mga magagkuhan na insidente ang naguntad sa bilog na aton ng probinsya kataklan. Oh, ang insigidaron ni Gabasyada taton ng mga Todo reporters kay Katodong Jezrel Narmar. Kama naman itong pila ka mga balita direkta sa aton ng munisipyo Itabanwa, Itakalibo. Pila sa mga programa, aktividad, laging patagayon itaton ng LG o Kalibo, Makarok Ragadlaw, Itam Miyerkulas. Para man sa binipisyo itaton ng mga kalibunhon na kapingid na sa mga nagapupamati Makarok Ragahapon. Igabasyada man sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: May balita, may aksyon, Toto, aksyon.
0: Ilaman wa sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligo pagkatataron sa ito nga pag-ililiba macro edition it aton nga pagkapangalagang na mga katodo iya sa ito nga kapagwaragwag sa ito nga pag-ililiba aging pabutsag mga katodo nililiga na mga barangay president Ranit Tolosa aga wagit sanda o wagit imaw karamagkuwang no, sa pagpadumdom a pagpaalinton sa pila ka mga puno nga barangay na mga katodo sa bilog na ito nga probinsya Katakan ang sundon mga katodo ronday karang guidelines may kantanan sa pag-implementar itarode ka nga 20,000 pesos ang scholarship program under sa bawat makikinabang o bawat barangay makikinabang program na tuwatuan ka nga presidente nga samutsari ka nga problema sa reklamo mga katodor na bato nagliligad ka nga mga inad daw ayaw kay daya ka na banwa noran ako nga pagpabutsag that's why kung nagataliwan ka nga adlaw o kahapon ang mga katodo ay insigida, no? Nga nag-apatawag na ita-meeting sa pila na ton ka mga Liga President itry ka nga magkabanwahunan na sa bugos na ton nga probinsya Katakan para nga trataron para nasambit ka nga concern na good nga malikawan na runday ka nga pila pa ka mga reklamo ang posible nga magkaginabo mga katodo in kaso ako hindi eksakto runday ka nga pagpatuman pag-implementar ita runday ka nga programa sa so, kay kagina mga katodo no? Ginako kontak na tondo dahil karaga panibag o karaga pabot dahil tayo karaga reklamo no mga katodo sa sangka barangay una karon sa may banwa kara itabanga galing wa pa naka feedback kay ina no kay wa magita na ila to gabaga diretso no sa area gawa kita tumbukon itong persona no mga katodo kay nagareklamo man may kantanan sa Gyapon no sa roday karaga pagpatuman no ko nasambi karaga programa ang mga katodo naging pabot karaga sentimento itapila naton ka mga igmangod may kantanan sa Ronday Krang implementasyon akong 20,000 pesos ng scholarship program sa bawat barangay makikinabang program itaton ka nga presidente na kay manami ang makatodo Ronday Krang programa kung eksakto mata Ronday Krang pagpatuman na kay kaparehas na lamban na to nagliligad ka nga maging adlaw ang ahamaan na himo itaiba na to ng mga kabarangayan ang makatodo nga eksakto ro pagpatuman that's why agawa kra banwa ita mga reklamo nga nabatian ahumalin man mismo sa andag kon nga mga pumuyo kay ko makita mata banwa inyo kon nga mga pumuyo nga wa matat question sa rekra nga lima ka mga benepisyaryo nga inyo kon nga ginpili ayaban niya ba niya hindi man don banwa magreact hindi man don magkomento kata negatibo ako nakita no itry kra nga mga pumuyo naton ang deserving man nga mga benepisyaryo aro anton kon nga ginpili banwa sa aton nga mga kabarangayan standby.
1: Pagana sa palanghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. Aro day ka kaina, magkatodo nga pag-umpisada, no? Itang nga ginpatigayon, ang passport on wheels, siya sa aton sa probinsya Takan, partikular. Una sa aton nga kapitulyo probinsyal sa Banwa Kaita Kalibo, dinag sa ato Banwa, itry ka nga pila ka mga aplikante na aton, na nga mga kanon banwa that's why may pila kraga reklamo kagina na gagahon mga katodo matapos ang harus kabo-abok no rondai kerang-kerang rambutan nagpila ang may una karon mga todo no nga limitasyon ang dapat no dayalang ani kerang aplikante rong ekater mga katodo aw galing dong iba nagriak ka mana kaina pa mana ramon kerang pila iya daw gabi mana ramon mga pagsugay sa init aga ulihin naman na ginambal nga hindi nagri kami pwede nga pag ekater kay normal ko naman daw gabaga sitwasyon no mga katodo concern daw nga ginapabot atong kerang mga ibangod kay syempre mabahol man daw mga katodo no nga bulig nga hindi na kinahangan nga maganto ka pa sa may syudad kara ita Iloilo no kapingid no sa managa proseso ko anda karon nga mga passport banwa no kay roday kerang nga aktibidad daw nagumpisada kaina katagahon hasta para no sa October 3 no mga katodo ang ginpatagayon kaina karagagahon una sa aton nga provincial capital.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa kalaga balita sa aton nga pag-ililiba, makaroga edisyon, ita aton nga pag-pangalagad. Kapin masobra man 70 kalaga minor, no? Nga may una nga mga violation or violator banwa, no? Sa aton kalaga mga karasadahon. Pero natigayon ka na banwa nga nasita, ita aton kalaga magkapulisan, mga katodo sa rekay nga ginpatigayon o ginapatigayon daw nga programa itaton kalaga PNP mga katodo nga uplan na sagip pa bata ita Police Regional Office 6 daya karabanwa sandig sa datos daw nga ginpapagawa itaton nga Police Regional Office 6 sa sangadlaw karabanwa no nga road safety drive nga ginpatigayon itaton karon nga mga kapulisan daw kay gabandi karabanwa no sa mga nagabayular mga katodo ay ginwarningan no ita aton karon nga PNP that's why raton karon nga mga otoridad no particular do aton nga regional director no nagapadawagan no sa anda tagsa-tagsa ka mga ginikanan no mga katodo no itaray karon nga mga minor di edad mga katodo kapinggid no yes aton karon nga bilog karon nga Western Visayas
1: may balita may aksyon todo aksyon.
0: Garong update mga katodo sa rato karang insurance agent mga katodo nga ginaresto sa sangka entrapment operation itaton nga LTO aga Kalibo PNP now in sigida kahapon no, nga gin-release itaton nga Kalibo Municipal Police Station now matapos sa banwa nga magkapiansa no ita 72,000 mga katodo para sa nagkaroon temporaryo karang kahilwayan kabay no gabaga sir bimanda banwa no nga leksyon or mensahe pabi una no sa iba pa una nga naga patigayon sa Japan itaray kaga pagpicture mga katodo bisan si inman nga mga ahen sa itaton kaga gobyerno agod no nga malikawan banwa nga mangin subject kita saray karang entrapment operation ang pwede kada banwa nga ipatigayon aton karang nga mga otoridad agaro to kada banwa nga pagplasaka malita kaso itaton nga LTO Aklan no sa rato karang LTO chief itaray karang district office wherein ito kara makatodo gin transaksyon gin lakad ronday kara nga driver's license mga katodo ita raya kara nga insurance agent mga katodo kay indi iya sa aton nga LTO Aklan kundi ito ay atayata no sa may area kara ta Coronel City mga katodo no kay doyon do confirmation kahapon ani engineer Marlon Velas nga anda kara nga pasakaan ni Takaso mga katodo ronday kara nga chief kong LTO may kantanan no sa raya kara nga circumstansya ang makabig no pagkasabwat no sa Roday Krag Insurance sa agent ang mga katodo nga salamban na ton agin dakop it aton nga mga kapulisan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Kaya mga katodo na pila ka mga balita ang aton nga pagataw at ligwa pagatataron sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga hapon na sa Gyapon padayon ka banwa nga magkapadagay inyo ka mga binsahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpangalagad magkaroon nga hapon kay aton gito nga pagatataron no, sa kabilugan ko aton nga pagililiba paki-like aga paki-share do aton nga pagpangalagad at the same time mga balita paki-follow no do amon na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM na no, para nga maging mas updated kamo no sa mga kalabo sa bilog naton nga probinsya it Aklan. Mga imbukada ri banwa nga mensahe nga gimpadaga sa ato kagapag ililiba. Maigi nga hapon na may kapagpamatibaw si Sir Jerry Buka no naka monitor ba karon. Mabuhay-buhay man nga maging adlaw nga wa karon naka sit in sa aton kag programa si Sir Reggie una karon sa barangay Mubo. Aksyon. Daya sa aton sa banwa karita kalibo. Happy viewing ha kay Sir Jerry Bukan ag sa mga taga barangay Mubo iya karon sa banwa ita kalibo. Kay Sir Roger Lucero nagales naga monitor man sa ato nga pagpanghalagan. Kay kagawad Michael Villanueva Sulina no una karon sa mga taga barangay Laging Banwa West Tomansha.
1: Aksyon.
0: Sa kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. No kay agawon magkaron sa Pongso Germany.
1: Aksyon.
0: Una man kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia.
1: Aksyon.
0: Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai.
1: Aksyon.
0: Nagapamati siyempre sa kay Madam Bel Orzula una karon sa Hong Kong.
1: Aksyon.
0: Kay Batsepel Joyce Alonsagay, happy viewing sa Hong Kong man. Now, kay Ma'am Jane Malian Kimpo una karon sa Hong Kong.
1: Aksyon.
0: Sa aton mga Canon OFWs na nagapamati sa aton nga pagpangalagan.
1: Aksyon.
0: Kay Ma'am Rusi Kuwabara una sa Japan, maayad-ayad man nga pag pamati.
1: Pagana sa pananghalian todo.
0: Na sa aton yung mga katodo sa bayan kara kung isla kara Itaburacay, no nga naga monitor man makaron kara gabaga panyempo. Na kanday bro Russell Senyeres, no da karon kay Papang Sani. Now na kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Tangalan. Ay nagapagpamati. No, siyempre, kati pari Romel Kahilig. No, nagkaroon sa Manok-Manok Proper. No, sa mga taga-cargo port. Sa toga mga truck driver. Una, ang nagapamati. Samtang nagawilabas. So, nagkaroon sa karinderya. No, ni pari Romel Kahilig. Sa cargo port sa barangay Manok-Manok sa Isla Itburacay. Sa ito na nga negosyante. Una, karon sa Uyotorong. Kay Nung Woody Nabara.
1: Aksyon.
0: Una man sa kay Nung Ili Nabara. Sa May Kalibo Shopping Center. Sa mga taga-Chamsi Restaurant.
1: Aksyon.
0: Sa mga customer una no, ni Nung Eli nga nagpamati magkaroon nag-uilaban.
1: Aksyon.
0: Kay Nung Harley dito man sa Harley's Bindungguhan. O naman kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eteri. Kay Sir Gino Ambito no, nga nagpamati man magkaroon na karoon sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School.
1: Aksyon.
0: Arong gwapo nga principal nga nagpamati sa aton nga pagpangalagan.
1: Aksyon.
0: At siyempre no, kay paring Junior Rilente. Bakay nagmuno gidabi ko norong apo ni Pari Junior. Aga mana eh, bukod na sino mana si Onyok mana? Ay di ba mana Junior Kating mana at GR ba? Ay gigapagpamatiaw na sa Rilente family no sa barangay New Buswang. No sa Kalibog nagapamati makaron kay paring Jonel Gregorio no nga nagamonitor man sa Bacau Sur Kalibo. Sa Gregorio family nga nagapamati makaron kalaga mga pan po nakita tayo pwede kay Joffrey Agrigorio. Wow, kamusta doon na mga amigo masako gabi si paring Jonel sa pagbiyahi makaroon no, kay Madja masako rung pagkanto pakari no mga katodo no ngani nga masako man doon na karong mga oras o naman na sa maalwan no nga mag-asawa no kay si Ramon at kay Mamaymay Munja sa barangay Bagtoles. So bawo sa gamat kahapon ha kay pare Ramon Munja no sa pag imbitar na kay birthday no kahapon itaunga ni Police Corporal Marvin Di Manuel no una karon sa barangay Bagtoleso. So salamat kita sa Munja Di Manuel family no sa pag imbitar katong kahapon una karon sa barangay Bagtoleso. Ang nagapamati gid makaron no sa aton nya pagpangalagan una kay Epe Bao yes si Epe halin sa Antique no kay nagatinder man kahapon ita okasyon na kaday si Ramon sa mga taga Rookskin na Motor Parts sa Poblacion Leso. Sa mga taga Arki Ukay Ukay una. At siyempre ron sa Arki Ukay Ukay no sa Kulasi Antique. Arki Ukay Ukay sa May Sibalom at Barbasa Antique. Bawo nagainabo nagainabo rong pesto ni si Ramon. May giging pagparati aga may giging hapon na siyempre iya sa Buibuy Motor Parts. Daw nga monitor man kay Jamjam Andrada bawo ako gi makita si Jamjam kapon nagkabiin. Ito ko limaw kabii ang ban ni Epe pero wa ko gid makita ang nagasusalimbad kabi ito no kay pakantahon konta mo kay Chick Boy John Del Mar Garingalaw sa ako naman kasi manwa una karon sa banwa kara itan nabas na nagapamanti man makaroon kara gabaga panyempo kay atong oreta na happy viewing aguna kay Auntie Linda agang kulturing takuyan na sa may sitio himbi sa barangay lalab sa banwa kara itabatan ba nag-legal condition si Uncle Toring.
1: Aksyon!
0: Nagakita ko gindi mo sa CCTV daw nagatungga-tungga imaw to ita mucho king.
1: Aksyon!
0: Sabi ko, wagidilig si Uncle Toring mag-inom ita beer.
1: Aksyon!
0: Kitaon ki mo sa CCTV ba namigid ang batang-batang niya samtang naga tagay-tagay ita mucho king una karon sa Chichuimbi sa bukid. Okay, bahan si Auntie Linda. Oh, gaban-gaban may kainuman na gali si Auntie Linda. Kaya kaya nagamat-amat naman si Uncle Toring. Oh, may kapagpamatiyaw na sa ako niya mga kasimaryo no, sa may Chichu Imbis. Sa Barangay Lalab, sa Banwag at Tabatan. Una kay Anong Jerry Flaviano. No, happy viewing.
1: Action!
0: Tato na nga mga miyembro ta Station Drug Enforcement Team no, nakaroon sa Isla Taburekay. No, sa ato niya mga kapulisan. Nakaday Master Sergeant Tatay de Dalisay. No, sa na mga ibang nagapamati. Agiman sa ato niya mga miyembro Italeso PNP. No, kaday Police Officer Delgado.
1: May balita, may aksyon. Aksyon!
0: May 32 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alas 12. Oras magkatoda tod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Nani na sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga igbanghod, kapinggid sa mga mahilig o nabag kape. Ha, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigur doon aton yung kape nga aton ka na ginainom, mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton yung mga kagawasan. Ginarekomendar, ginamuno pag inomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa nga po nasa lang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor, tungka sa Isidra Building 19 Marte Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabu na to, yung mga katodoro nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo, saanda nga mga yawas, umpisa nga sanday nag-inom it more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga suki, it more power ang nagapamatigid makaron. Una sa Marte family sa Roas Avenue, iya sa Banwa it Kalibo. Aton banwa nga pagpanumbalik ra to nakaragapag detalye aton nga magnedlines nga balita. Dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod. Balik ka naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
0: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
2: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ihotik mo man abi, ro'y mo sikreto ka kon?
2: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro'y ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
3: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Balik sa tagapagapag alagad sa tagapag ililiba may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
7: Todo Aksyon.
8: Sa giya po napadayin ka muna kapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantola.
7: Todo Aksyon. Kaya
8: piliwin nga aga may giging pagpamati na kay Migo Carly Tornia Santiago sa mataga Isla Itaburacay. Una no sa pamilya no ni Ma'am Rusi Cuabara no sa Andrade family no sa barangay Naluok nga nagapamati iya sa aton nga pagapangalagad. At sa uman sa kay Ma'am Jane Malian Kimpobaw na uli si Madam no mayagi nga pagpamati una karon sa Hong Kong ag kay Madam Noemi Santa Maria.
7: Aksyon.
8: No, nagapamati man makaroon no una karon sa Dubai no makaroon karaga baga pa Jempo no aton kanya mga kanon OFWs ay nga iba sa aton nga pag pangalagad.
7: Aksyon.
8: Kay Sir Hamlin na kunanan na happy viewing sa kunanan no Ita Carmen Davao del Norte. Aga siyempre, no, kay Nong Nonoy, Roselo Relator Ambrosio.
7: Aksyon.
8: No, sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker. No, ginahamtang una sa Barangay Puo Kalibo. No, sa Prente It Bias sa Party Mates.
7: Todo. Aksyon.
8: No, una ka magkaroon mag-anto, no, uso yalang rong mabuot, no, nga mag-asawa. No, kay Nong Nonoy Roselo, no, Ambrosio ag kay Mrs. na, no, ginagapamati makaroon una, no, sa area kay Tabarangay Puok sa Banwa Ita Kalibo. Kay Kapitan Alin Robelo, baurong gwapo ag mahugod nga Kapitan It Barangay Bakan sa Banwa kay Tabanga, nagapamati makaroon ka nagabaga panyempo.
7: Toto, aksyon.
8: Kung mga kay Kapitan
7: Aksyon.
8: Alin, tanga abilidad, tanawa, watat reklamo, una sana kung nagabarangay, no, mga katoto.
7: Aksyon.
8: Ay masaligan, tatana, karoon nga mga pumuyo.
7: Aksyon.
8: Kung mga ay rung transparency, una gid, no, para nga malikawan, rung pila ka mga reklamo, no, mga negatibo nga komento, no, humalin sana karon nga mga pumuyo. That's why ang uman no ag uman nga ginabalik it mga taga barangay Bakan no bilang underground nga leader sa barangay.
7: Aksyon.
8: May gina pagpamati una kay nang tilay no naga monitor na magaron rong mabuot no ag gwapo ag mahugod nga kapitan it barangay Bakan sa Banwa it Banga.
7: Pag may balita, may aksyon. Aksyon.
8: Yan kita magkatodo no sa pagkatao ita ligwa sa pila ka mga balita no. Gato nga pagkatataron magkaroon ang edisyon it ato nga pag ililiba No, kay kung nagtaliwan ka nga adlaw, no, mga katodo, gin patawag, no, nagpatagayin ka na ita Liga meeting, na mga katodo kay gin patawag, no, ni Liga ng mga Barangay President Rani Tolosa, rumpila ka mga Liga President, no, itakada banwa, itaton ka nga probinsya katakan, para nga trataron, istoryahan, dunay ka nga banwa nga mga problema nga nagkaganabo, especially, sa pila ka mga banwa, no, mga kabarangayan, nga may una karang mga reklamo, may kaantanan sa roday karang pagpatuma, no, implementation, ang kuray karang 20,000 pesos, no, mga katodo nga scholarship program under sa bawat barangay, makikinabang program kung aton karang presidente.
7: Aksyon!
8: Now, kay Indiman Manipot Manigar, no, mga katodo nga ahagos kabo na ng mga kabarangay nga may makarakarang mga reklamo, ang nagkabo pa rin sa punto makatodong, no, nga hagos nangin viral, no, ruray ka nagapila ka mga problema, especially iya sa aton ka rin may primero distrito, no, ita aton ka rin nga probinsya kataken. No, kay iya, no, sa, first, sa second district, ita aton nga probinsya. Aming kumang kita nagkabati, no, nga may una ka rin mga reklamo. Hagos doon pila ka mga reklamo, banwa is iya, no, sa first district, ita aton ka rin nga probinsya kataken, like, banwa karitabatan, Altabas, Balete, no, Madalag, Libakaw. Dayaro pila ka mga banwahunan, no, nga may apila ka mga reklamo, may kantanan. Asa ka nga pagpatuman, kuray ka nga programa kay kapare sa nambat na ito, nagligad nga, rung katuyuan, itry ka nga programa manami, no? Mga katudo nga mabuligan, aruaton karon nga mga kubos nga mga igmangod, particular banwa, rumapubrigid na ton nga mga pumulo.
7: Aksyon!
8: No? Mga katudo kay abay sa pagpabutsyag ni Liga Presidenta Rani Tolosa nga wa man mananagkugang mga katuduro anak ro gatagatapan sa pagpadumdum no sa pila ka mga punong barangay nga dapat sundon gid naton mga katuduroong guidelines nga gintalana banwa may kaantanan sa pag-implementar na sambik nga programa agud nga malikawan naton rong pila ka mga problema kaparias itray ka nga nagguwa mga katudo. Ang mga reklamo humalin sa aton kung nga mga pumuyo.
7: Aksyon!
8: Na huwag man takita sa rabanwa, no, kung huwag na gitbagaman na ita-qualified lay sa aton nga mga barangay officials, so kinyo nga mga barangay officials, na no, mga katodo, kay hambagan nito ni Mr. Raimondo Apalanog, no, or aton nga provincial director kung DILG Aklan, nga huwag man makatodo, nakabutang, nga hindi pwede nga makabaton, rungungay aton karang mga barangay officials. Kay siyempre, nung itindihan taman, no, kay aton ng mga officials sa mga kabarangayan, particular do mga maintok karang mga kabarangayan, pila lang man do honorarium karang banwa nga ginabaton. No, ita aton ko nga pila ka mga official, no, mga katodo. O galing, siyempre, dapat aton gid mga katodo nga unahon do aton ng mga pumuyo, antes katon, no, uruwa na galing ka na banwa, ita mga kwalipikado, una nga mga binipisyaryo mga katodo, no, nga sarang nga mga baton, itry ka nga 20,000 pesos, hay pwede na to, no, nga iibutang abiro, aton ka nga unga una or pamilya, no, kay kung qualified man kita, sa ray ka nga kriteriya nga gin atagana, no, itry ka nga DILG.
7: Todo, aksyon!
8: No, mga katodo, agod nga malikawan na to, doday ka nga pila ka nga reklamo. No, kay Ruray Karama Katodo, no, nga pagpatuman, itry karaga programa, na particular iya karon sa First District, kung aton karaga probinsya taken, na mga katodo, nagkaangkon, no, itry karaga pila ka mga kontrobersiya. Kung nahimo mga katodo, itry karaga pila ka mga kamarumahunan, iya sa aton niya, Second District, kung aton karaga probinsya taken, ngamin ko, waman kita hagus na batian, excepto sa may abanwa karita numan siya, o galing nangin silensyo man to magkatodo, na matapos nga ma-explicar ita pila ng dag kabaga official no ita barangay unlike mga katodo sa pila ka mga kabarangayan sa damba naton particular di kada sa may area nga ra ita Madalag Balete na mga katodo nga daya ka na banwar ng insentro nagligad no itry ka nga komento nagligad ka nga baga di Domingo matapos banwa maglupo kruday ka nga pila ka mga problema. So nagligad ka nagad lang mga katodo, no, kay nagpapatawagin pa kamayad, no, itatoyin ka rin nga Liga ng mga Barangay President Rap Tolosa nga ipatawag, no, mga katodo, agod nga maistoryahan, no, dahil ka nga problema. Aga ba si baga? Akibot kita sa pila karagabang inadlaw, may una na naman karagang mga problema. Daw magkatodo, magtuhaw. Ah, sa pila pa na ton ka mga kabarangayan,

0: nga part itaton yung mga kabarangayan nga ipaalinton rulay kara nga programa. Na kay Aldo no nga ginapamutang iti ba nga mana una man doon naka-post aton kara nga mga Facebook page no i-try kara nga mga kabarangayan or mga personal account itaton kara nga mga official sa barangay. Na mga katodo pero ibagid man katodo kung kita ginabagay-bagay naton aruanton kara nga mga pumuyo kung may una kita nga mga programa nga ginapatigayon. Para nga malikawan naton magkatodorong hindi manami nga mga komento humalin sa aton karon nga mga kaibanguran.
1: May balita, may aksyon.
0: No, so ito man magkatodorong sitwasyon sa aton nga mga kabarangayan. No, kay ara sa nagligad ka na nga mayinad daw, ruray ka na nga mga naguguwa nga mga reklamo, bangod na ni sa kawadan banwa, itry ka na nga pagpabutsyag, no, pagpaalinton ko, nasambi ka na nga programa. Ay may unabi kita banwa no nga mga opisyal ka manay. Sayang mo mana kay iwa ka mana iya nagadto sa barangay, iwa ka mana nagsubmiter ko imo karga dokumento. Na mga katodo which is hambang nganit aton karga DILG mga katodo nga obligasyon ninyo ang mga opisyal sa barangay nga libuto naton duanton nga mga pumuyo para ipaisayod ruray karga programa. Una obra na ton, doaton ka nga part, naging paalinton ta sa publiko, gin libo ta banwaro, aton nga mga pumuyo nga tanan, nga may una ka nga mga kwalipikado, nga mga estudyante, nga magkaambit, itaroy ka nga programa. And then kung uwa magsadarakat, mga katodo, so hindi kita mabaso nga mga opisyal sa mga kabarangayan. Now, kay, doon ka nga mga katodo sa bilog, no, sa mga nanginkugang mga katodo kay Roy Baabi, mga katodo ay haumgutano nga may una tagagi nga ginpili banwa nga uwa gid no matugupod baga ita pagpaalinton. Saan na karon yung mga pumuyo kay kapara sa nambato kaina kung gin paabot yang itigsakto sa pila nanton ka mga pumuyo maisot malaman do ato nga kabaragayan ano tarong kung hindi pagita naton malibo. Saan kay laya karabanwa kung ama doon nagamasot ray karagabuot ita aton karon yung mga pumuyo kay every time banwa nga may una nga mga programa. Na no, mga katodo nga dapat makabinipisyo raton karong mga pumuyo, hay uwa pa mga katodo, no, hindi makaabot sa aton karong manasakupan, kibot yung at imo nga ay, may makaragali man na karong programa nga ginpaarag, ginpaagi sa aton nga mga kabarangayan. Na pero rumasami naton banwa, na ang makitaan nga nakaambit itry karong programa, nga pauman-uman yung mga katodo nga una karong sa listahan, na no, mga katodo, na hindi taman mabaso nga magkomento, ruaton nga mga pumuyo ay kumbukon kara ita pamilya ni kapitan, kapamilya ni kagawad, na mga katodo ay mga kaalyado ron, pero bukon itanan, mga katodo kay sanamba na ton, maabo kita nga mga kilagang mga opisyal barangay, nga nagaubra itigsakto, ang ginaprioridad, aruan na karoon nga mga pumuyo, nga nagakaangay ag bagay, nga makabaton itry kara nga programa, nga ginapaarag sa aton nga mga kabarangayan.
1: May balita, may aksyon.
0: No? O galing abi magkatodo hindi man aton malikawan, no? Hindi naton mabaso. No, ro aton karon nga mga pumuyo, especially mga katodo, ro mga deserving naton nga mga pumuyo nga sandararong nagakaangay bagay, no, nagakaangay nagakadapat nga makabaton itabulig. Nga mingko naduaan na baga, no, ita apagsalig sa anda ko nga pila ka baga official. No, mga katodo, especially, arong aton niya pagambagan, isa ray ka nga bulig, no, programa, nga ginapaagi sa aton ka mga kabarangay. Iba ko dyan sa pilaman ka mga senaryo, nga anda karon banwa, no, na-experiensyahan, asa anda karon nga mga kabarangayan.
1: Aksyon!
0: No, kay Ruko namat, no, rung pagprioridad ta sa aton nga mga kaalyado, kapinpakon sa Iran, nga waka nagsuporta, sa piyaka ga partido, na no, mga katodo, ay gaban-yaban, nga magayo ka man dayon, no, sa guwag kun may una karang mga manami ng mga programa, may mga ayuda nga ginapaagi, na no, sa anton karang mga kabarangayan. Na no, mga wayang matuod, makatodo, mamatian itapila na ton ka mga opisyal. Pero sa namba na ton, makatodo, kung ikaw, opisyal ta barangay, kapitan, kagawad, mga katodo, sa'yo duman sa imong kaugalingon nga ginaprioridad mo or imo kang mga pumuyo, ay hindi ka matimo karaban wa igoon itry ka mga komento ko aton karon nga mga pumuyo. Nao man abi magilti ka kun sayo duman sa imo karon kagalingon, nao sayo duman sa imo karon nga barangay nga wa matriklamo kimo unaro Raya Karagaman.

0: nga pumuyo ni mo.
1: Todo.
0: Ay, siyempre, iguon tagi karoon makatodo kung, ha? Saan kiniti, ang palagtik-lagtik, una ako imo, karoon yung mga apumuyo, no? Nag-ursa ka na, kay bangod gani, no? Sa imo man doon naging pakita, sa imo karoon yung pagpanerbisyo, sa imo karoon yung mga pumuyo. Kada sa'yo nga maabo mga katodo na subuan, ha? Saan ka nagpagpaiway, no? Itry ka nag-barangay, ilis ka election, kay dayaman ka na banwa, rung tiyempo, itato niya pila ka mga igmangod. Ama ka todo nga makausoy man sanda no ita mas deserving nga mga barangay official nga magatao ita matutud kada serbisyo sana karon nga mga pumuyo mas swerte man ka todo mga kabarangayan nga Rwanda ko nga mga official is masaliga nanda nagatrabaho no mga katuday paalin do mga kabarangayan no ang mga katodo nga kabuhay na nga mga dinag-on may una kara nga mga reklamo Rwanda karon nga mga pumuyo una. So, ma-extend na naman, ita another nga daywang dag-on, no? Nga sakripisyo na naman ako anton karon nga mga kaigmanghuran, partikular sa anton nga mga kabarangayan. Nanday rin ginamban na ito, makatodo, bisan kada dag-on pa may una nga eleksyon kung kita gabaga opisyal sa barangay, mga katodo manami, duanton karon nga hinimuan, wa kita dapat nga kabagakan. No? Kaya bisan kada dag-on may eleksyon, sa ilman doon makatodo, antigo karon mag-appreciar. Aro anton ko mga pumuyo kung nagkaangay ag bagay ka pa, no? Nga magapabilin nga mangin opisyal ko inyo karaga barangay.
1: Todo, aksyon.
0: Nao mga katodo, saray karaga presente karaga baga sitwasyon. Nao mga katodo, nga nagkanabo, kay Roday karaga mga senaryo nga, nagkanabo bukong lamang ito sa atong karaga probinsya takyan. Nao kay Roday karaga baga problema nga ginapabot siya it ato niya baga pumuyo. Mabuhay na nga mga dinag-on, mga katodo, nga nagkanabo ra, no? Nga mga senaryo nga ginapaabot it aton nga mga kaimanghuran.
1: Aksyon.
0: Okay, do na biron masakit ko damat nato no gapamatian nga mismo ra aton kag mga pumuyo nga komento it mga negatibo sa anda karon nga mga opisyal. Mga katudo no. Bukod nya mang isa ka mga kabarangayan nga raga may una kara nga problema sa rekra nga pagpatuman no itry kara nga programa, implementasyon kung programa. No ita aton kara nga presidente. No, kasayon kita magkatodo nga maabo pa nga mga kabarangayan nga may makaraman kara nga mga senaryo gamang nga uwa karabanwa no it kabaskog it buot rompila ka mga pumuyo nga magpaabot ko anda ko nga reklamo. No, kay nahadlo nung sila naton ka mga pumuyo base man na personalon kita no itaaton ka nga mga opis sa barangay no mas pagkita nga piguson itaton ka nga mga a official sa barangay. No kay aminon ta mga katodo at sa indi may una ana mga katodo no mga official no sa barangay umanon ta indi tanan mga katodo pero may una gid banwa nga madinumtanon ana randa ko nga mga official sa barangay. Like rong kapitan no mga katodo kapin pa kumpo diruso no makaguoy ko namat ruanton ko nga mga pumuyo no nga kun maka-encounter ito makarunday kag mentalidad kung pila naton ka mga official sa mga kabarangayan. Na pag once ka magreklamo ka, nagagawa ka tingin ayon nga, ning kukontrabida ikaw.
1: Todo.
0: Na, which is, kung imo malang puntaman, no, mga katodo, nga mausi saan, nabutang, no, sa nagakaangayag bagay, tama banwa, nga pagpatuman, kung pila ka mga programa, agud, rung makabaton, hayro mga deserving man naton, nga mga pumuyo.
1: Todo. Aksyon.
0: Alay, saray ka nga mga ayuda, mga katodo, no, nga, ginatao ko naman sa ato ng mga kabarangayan, ay, ro nakakabinipisyo karabanwa kung sino patangani ro may una-una man sa pagpagabuhi.
1: Aksyon.
0: Na uga pa niya bandi kara makatodo sa ray karaga programa itray karaga tupad. Imaw ro ato nakikita no sa ray karaga baga listahan no nga ginapabutyag itray karaga baga igmanghod naton. Hay sempre masakit man don makatodo sa part no ita aton nga pila ka baga pumuyo ang bagon man aton nga mga official. Gawa tama na kami nagpamersonal.
1: Aksyon.
0: Pero sa di ka na palang makatodo sa mga programa nga ginapaarag no sa aton nga mga kabarangay di ka na to makita banwa kun awa gid man nga pamersonal do aton nga mga barangay officials no mga katodo no kay dapat ro aton karon nga mga pagpanupol kung ayo dapat yes dapat bukod ito may una kita karaga pinilian no kay roday karaga programa banwa kwarta. Mga katodo, kwarta ra it publiko, kwarta ra ita kadagayaan. Dapat anan man no, makailisamit makatodo bisan maisot kun amatron nga mga programa, ayuda, hay lakman para makatudo kapin gid no sa aton nga mga pupuli.
1: Todo aksyon.
0: No, bisag masakit ko naman sa andak kaga part nga roon na ana sa listahan mga katudo ka para sa damba nato nagliligan. Kumbo ko ita pamilya ita to mga official barangay anda karon nga mga kaalyado kay bangod gani no sa pila ka mga mentalidad nga madinumtanon ro anda karon nga mga official asa barangay kapin pakon isay renda nga ikaw wa kagid nagsuporta no kung nagtaliwan ang eleksyon ang mga kaabianan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon.
0: Daya ka lang todo rong realidad nga nagakanabo magaron. Sa anton ko mga kabaranggayan, tuwad ba ka mo kay Kapitan Allen Robelo, ita barangay Bakan, no, sa Manuel Caritabanga, no, mga katudo. That's why nga, roana ko yung mga pumuyo na wata ita reklamo, no, kay bangod gani nga, napapatuman, ruray ka nga transparency, no. Sa anak ko nga barangay, pag-implementar ita pila ko nga mga programa. Pag may una ka na Manuel nga mga reklamo, una gagi, undago gagi si, si Kapitan, no, agod nga insigida nga ma-address, ruray ka nga, pila ka mga concern anak ko nga mga pumuyo. O, di ba? Wa kita hagus na kabati ita pila ka mga reklamo una. No, mga katudo, ag maabo pa kita nga mga punong barangay, mga katudo nga mga kilaga. Nga ginapatuman no rong eksakto no nga mga programa nga ginapaarag apaagi sa aton kang mga kabarangayan.
1: Aksyon.
0: No, rakon ka lang nga amigo, batchmate no kay Kapitan Roger Banzuelo. Una ko sa may barangay Bakyang sa Banwa Kata Madalang.
1: Aksyon.
0: Tawa mga katodo. Ang iba na to ng mga kapitanes no, sa pila ka mga kabarangayan. Mga katodo itatong karaga probinsya takka. Nagkabay no nga matawan na at nagkaigo ka ito pangod ruday karaga concern. Agod nga malikawanan na to. Rumpila ka mga reklamo. Mga katodo kung eksakto. Ruaton nga pag-implementar kung nasambit nga programa.
1: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: May 7 minutos banwa na kataliwan sa oras kara ita ala una oras sa Gyapon at Kinyo. It's San Miguel Pil Pilsen. The true global Filipino beer. Sa itong pagpanong balik dugang pangabalita reports. Ita to nga mga todo reporters. Balikan na ton pagkatapos na itdugang pangabanga pahanomdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: dahil no sugar imaw. Medyo may tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami gidetekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senat Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa consumer. Pilaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilaskod, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
7: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Paul.
16: Uwa ako at sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pasra kagupuhon at babyface imawgi hapon.
17: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
16: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48? Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
18: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Todo aksyon. Aksyon. May balita. May aksyon. Aksyon.
21: Balik sa tagapag-apangalaga sa tagapag-ililibang may 18 minutos. Banuan nagkatariwan sa oras ita ala una.
20: Todo aksyon.
21: Ay, at i-viewing nga kay Madam Dideng Ridelin Leserio na karon sa Leserio family na sa isla ita Boracay.
20: Aksyon.
21: Na sa Bindolo Leserio family, no? Sa Barangay Balabag. Nga nagapamati, no? Magkaroon ka nagabaga panyempo. Kay parang Dante Takas sa matagabarangay Bagong Baryo, Makato. Happy viewing.
20: Todo, aksyon.
21: Kay Ma'am Rosie Isog, no? Sa matagabarangay Andagaw, nga nagapamati man sa aton nga pag-ililiba.
20: Todo, aksyon.
21: Set ka na itong banwarong linya. Itaton ka nagabaga Todo Reporters kay Katodong Rolly Boy Herrera ag Katodong Jestral Nerval.
20: Todo, aksyon.
21: No? Sa Andakron, nga mga natipo, no? Gabalita, direkta sa Andakron nga mga area. Daga iga basyada magkaroon karaga hapon sa aton karaga pag pangalagad.
20: Now
21: si Katodong Rolly Boy, no, sa aton nga munisipyo ita Kalibo, no, mga Katodo may ro 3 million solar lights project para sa barangay Bacao Norte na tigayunay nga bidding agarun DPW sa klan nagpatigayon ita widening, no, para sa construction itulay sa Bacao Sur magkaroon nga adlaw.
20: Check
21: tarong detalye sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
20: Radyo Todo Live Report. Report.
21: Sa line number 1, Katodong Rolly with the report, please come in. Steady lang Katodong Rolly, remote karon niya connection para hindi magduwa, remote karon signal, proceed.
22: Na taku, no? Rumasak na 12 million ano niya sa 30% development fund at local government unit at Banua at Kalibo. And kami naman, nagkaroon na rin natin na taga office of the municipal engineer kay Banu ating na Department of Public Health and Awish ay natapigayon na siya na karoon na widening sa bahay ng Barangay Bacao Sur para riya no sa ginakawang construction itulay na nagbalo ng 50 million piso sa program kung sa atin nga magbunga donation agaw sa donation alin sa atin kala nga OIC Mr. Engineer Dave Ignacio maglalas ka rin katulong rin naglalas ka rin mga aktivity na ginapatigayan niya sa atin na municipal at hall at yung dulo kalibo ng mga tawahan na kaon at isa rin nga wakaroon natin na municipal nga at yung atin yapon ng mga department of CG yapon na wala ka rin ng pag-keeper ito na sa mga walk and construction alin sa atin na mga kalibo na initial report ano yung sa atin na area responsibility para sa tubo aksyon na magkakilang ito ito pinigyan mo.
20: Radyo Todo Live Report. Report. Pag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo.
21: Abugid nga siyaman sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa itong munisipi, Tabanwan, Kalibo, check naman dong linya ni Katodong Jesral Nerbar. Now, sa nagkaroon nga area, no? Mga sari-sari store sa Altabas, ginaingan nyo, itato nyo Altabas PNP nga magbakar ita blue light dahil sa gagapta nga pike nga kwarta. At kung ang pagbaga balita sa yurta sa report ni Katodong Jesral Nerbar.
20: Radyo Todo Live Report! Report!
21: Live sa Kalibo Municipal Police Station sa line number 1, Katodong Jesral, pasok!
0: Ginaingan nyo Katodong Reynald, no? Itatong karang Altabas PNP, pila ka mga negosyante, una ka sa poblasyon na Altabas, no? Matapos Katodong Reynald, may pila ka mga reklamo, no? Nga nagapanagasa, umang Katodong Reynald, no? Mga peke nga kwarta, nagakalhit, no? Nakarasa tindahan, aga sa pila ka mga store, o kung natawag ka ng mga baraka, una ka sa nasabitan ka ng lugar, Katodong Reynald, no? Sa nabuna itong information kay na, magaling sa itong Altabas PNP, pero pinakalas Katodong Reynald nga nag-report, no? Sa nakarang istasyon is, ating karang membro ita, Akelco, no Katodong Reynald, matapos ka nga sangka senior citizen, doon nagbayad ka na Katodong Reynald sa Akelco, ita ginaligar ka nga peke, ka nga 1,000 Katodong Reynald, no? Aga, ding dagalang raging report na itatong ka nga member, itatong Akelco, na ka sa itong Altabas PNP, Katodong Reynald, para man ipa-verify, aga ipa-record, no Katodong Reynald, no sambitan ka nga peke nga kwarta para hindi Katodong Reynald mag-kalhit pa, no? Kung na mag ano ba, mag-gamit pa, it iba pa ka nga mga atong mga residente na ka sa Banwak at Altabas Katodong Reynald, apang, pero mga pila ka mga reklamo Katodong Reynald, nung natong karang sa Altabas PNP Katodong Reynald, yung mga nasampitan karang mga peking na kwarta, is wata Katodong Reynald, mga blatter, no? Wata ka naging pa-blatter sa itong karang Altabas PNP Katodong Reynald, pila ka mga reklamo regarding sa nang nasampitan ka kalihat ka 500 pesos Katodong Reynald. So, ginaingan nyo, right? Itong karang Altabas PNP, nung magbakal Katodong Reynald, doon atong karang pila ka mga store, ito natawag karang blue light Katodong Reynald, o kung natawag karang parang money detector ba Katodong Reynald, kung raya peke, kung raya Katodong Reynald, siya legit nga kwarta. Noro ginadawat o kung naginabaton Katodong Reynald, ito karang pila ka mga negosyante yung nakarasa Banwait Altabas Katodong Reynald, para man siyempre maiwasan man doon sambitan ka nga pagkalit, no, it nasambitan ka nga piki nga kwarta Katodong Reynald, nakarasa Banwait Altabas. Kung matanda na ton yata na sa Kalibo Katodong Reynald, mas maabu-abu tangan ni karang pila ka mga report nga nagakalit doon yung nga piki nga kwarta apang sa atong Altabas PNP mata isa wasan na Katodong Reynald it record, no, doon pinakalas na itong ane na itong senior citizen na apang rin mga piki nga kwarta ang nababaton it pila ka mga negosyante no nakarasa itong karang Altabas sa PNP is what record no Katodong Reynald sa itong karang Altabas PNP. So ginakamayad man kung ta Katodong Reynald ginaingkan nyo itong karang Altabas PNP nga ipablatter gid Katodong Reynald no makarang klase kara ita insidente para man matonover na itong mga piki nga kwarta sa itong karang kapulisan para ang Katodong Reynald yun magamit at pila ka pa karang mga individual no nga agapang lamang Katodong Reynald sa itong karang mga negosyante yung nakarasa Banwa it Altabas Katodong Reynald. Samtang dugang lang siguro nga balita sa iba pang balita noging paidagom Katodong Reynald no sa monitoring aga inspection it fertilizer and pesticide authority o kon FPA Western Visayas ro limang kayo establishmento Katodong Reynald sa mga banwa it ibahay ag Kalibo no ro ging himo raya nga aktibidad it FPA Western Visayas ko September 21 hasta ita 22 Katodong Reynald ging patigayon itahin siya ro clean up drive operation para sa chikyaron ro insakto kara nga pagdumaga sa basura, sa pagsunod it mga negosyo Katodong Reynald sa mga regulasyon angot sa mga produktong pag-agrikultura Katodong Reynald. Nagpagawa man it nakaigong regulatory action ro monitoring team monitoring team no kagapit man ro pag-issue Katodong Reynald it stop use move and sale orders katodoran o kon SUMS sa mga establishmentong nakitaan it mga paggabag katodong nga Rinald. No, sa padayon man, preparasyon net FPA para man katodong Rinald masiguro pero nga hugot nga pagsunod sa mga regulasyon no, aga mapabilin man pero guwas nga pagdumaga sa mga agricultural inputs iya kara sa atong karanga rehiyon katodong Rinald. Bukod kara, isa sangka aksidente man katodong Rinald na natabo na sa may bahing karaita humarap banga no katodong Rinald kina karangagaon kasi na imbolbado karo sangka motorsiklo yung tawagan na tunday sa itong karanga banga PNP apang anda kara katodong Rinald nga investigador is nagfollow up sa hospital matapos na katodong Rinald no, ang kontad ng rider kita yanina sa nakaranga kagawasan nga makaroon isa nakakonfine no sa itong karanga provincial hospital katodong Rinald no agindo na ray buwan pag natatduga nga detalye kung kamusta aron investigasyon nagdisposisyon katodong Rinald sa nasambitan kara nga aksidente katodong Rinald. Bukod kara wa makita ibang kara mga records ya katodong kalibo PNP no katodong Rinald makaron kara nga pangurason. So rayan na siguro tumato nga report magaling sa tong area of responsibility sa yung mga balita to katulit Santon Plus Gold Gamor Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix your cup of success healthy God healthy life. Sarman sa uman para sa todo aksyon ako man si katodong Gisrael Nalbar ng Radyo Todo.
20: Radyo Todo Live. May balita, may aksyon. Aksyon, halala, todo aksyon. Radyo Todo.
21: Abugid nga, salamat sa report ni katodong Jesrel Nerbar, no, direkta sa aton kanya kalibo Municipal Police Station. Nagiba pa na ito ang mga PNP Station. Todo, aksyon. Sa Binog, no, na probinsya, Takan, Matotaway, no, ro, aton niya probinsya, no, kung nagtaliwan ang mga inoras. Oh, kadasi lang, no? Rato ka nagatsyempo, no? Kay may 2 minutos na lang araw na bilin, no? Iyan sa itong pag-ililiba antes kita, no? Mag-abot sa oras itala una i-media. Mga po sila, Manwa, atsyempo sa itong pag-ililiba sa itong pagpangalagad, no? Magkarag-aragad daw itong Miyerkules. Arong pila ka mga balita nga wata magabot wata matatar sa itong pagpagayag magkaroon ka nga hapon. Bantayan no, sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Uman kita ang mga ilibati na kakaragad daw sa webes ng edisyon itato ka pagpangalagad. Partner naton sa technical science si katodong John Albert de la Cruz. Ako man din naging ka-aksyon, naging katodo magkaroon ka nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
20: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash.

0: Appleton.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
1: nanaka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio. Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power, okay,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo. All right.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong

0: Ikaw, sir, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
3: For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlulok, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-drive si ha?
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
13: Radio Todo. For the best variety of music.
14: Ino ang radio.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na.

0: Probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong ka mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa akong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag six

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music news and information. 88.5
7: Radyo Todo.
8: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: mga impormasyong pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at
1: ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tawag na sa ating munamang numero 0969-226-9623. Ito tayo, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mitch Manota po.
0: Mitch.
1: Tanong ko lang, Manota po.
0: Okay, nanay, Ma'am Mitch, taga saan po kayo?
1: Calbayog po.
0: Calbayog, okay. Sige po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Mitch?
1: 41 po.
0: 41, okay. Umiinom na po ba ng rice coffee si Ma'am Mitch?
1: Paminsan-minsan lang po kasi dito po ako sa nagpapabili lang po ako sa Calbayog.
0: Ah,
1: pero
0: okay.
1: Dito po banda sa Santa Margarita kung meron po ng rice coffee.
0: Santa Margarita?
1: Calbayog po.
0: Calbayog. Teka lang ha, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Calbayog. Wait lang po ha.
1: Santa Margarita po.
0: Okay. Calbayog.
1: Santa Margarita.
0: Samar po yan, Samar.
1: Opo, opo.
0: Oh, sa Calbayog, ang mga mabibilhan po dyan sa Samar, sa Allen?
1: Sa Calbayog po marami, pero dito po sa Santa Margarita po kami.
0: Santa Margarita kayo?
1: Opo.
0: Ano yan? Sakop yan ng Calbayog?
1: Opo.
0: Ah,
1: pero yung Calbayog.
0: Okay. Sa Santa Margarita meron, dyan sa Gluo Pharmacy. Joy Meds Pharmacy, Elvira Culinayo and Well Care. O, dyan po tayo sa Santa Margarita.
1: Sa po? Sa St. Anne meron po?
0: Pwede pong meron. Pwede po nating itanong dyan po sa St. Anne.
1: Minsan kasi wala eh.
0: Pero dati meron.
1: Opo.
0: Opo. Itanong po ninyo at naubusan lang at baka po ngayon meron na po uli. Try po natin. Tingnan po natin muli. Itanong natin nanay muli. Diyan po anong butika yun?
1: Santa Margarita sa St. Anne po.
0: Oh, sa St. Anne. Okay. Pwede doon. Magtanong kayo doon kasi baka po meron. Hindi lang po sa akin na ibigay pa yung listahan ng Santa Margarita nung St. Anne. Baka po ngayon meron na po ng ating rice coffee dyan.
1: Apo. Sige po. Salamat po.
0: Tapos balitaan niyo po ako nanay, Ma'am Mitch, kapag meron po kayong nabili dyan po sa St. Anne para alam din po ng ating po mga kababayan.
1: Nakaano na po ako, nakabili na po ako sa Calbayog kasi nagpapadala lang po ako. PWD po kasi ako.
0: Ah, okay po. Sige po. Okay.
1: Kuya Boy, pag po, kasi yung mata ko po medyo malabo na.
0: Mm-mm.
1: Pag sa rice coffee po, okay po ba yun?
0: Yes, makakatulong po yung ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa mata? O gawin po din yun, every time na kayo po ay umiinom ng ating, nagtitimpla ng ating rice coffee, at makakatulong po yun sa atin. Okay?
1: Tapos, raw sa sugar din daw po?
0: Yes, mataas yung sugar po ninyo dahil po kaya po ng lalabo yun. Tama po. Pero nakakatulong nga po para ma-regulate po naman yung ating blood sugar level sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun. Pati yung diet po natin. Siyempre, iiwasan natin yung mga matatamis na pagkain. Ganun po yun para makatulong po sa atin. Huwag nating iasa po lahat sa mga gamot na iniinom po natin. Dapat po may ginagawa rin po tayo sa ating po namang katawan, sa ating po namang sarili, na disiplina sa pagkain. Kasi alam naman natin na nagkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga pagkain. Yung maling pagkain po natin. Yung po yung culprit, kumbaga pinaka-rason kung bakit na naging ganun po yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Yung pagkain po yun. Okay?
1: Pati yung din po, yung sabon din po.
0: Yes, wala pang sabon dyan sa inyo?
1: Hindi pa po ako nakabili, rice coffee pa lang po.
0: Rice coffee pa lang, okay. Try po ninyo yung ating po namang sabon. Dapat po, makapagsimula na po kayo.
1: Yung sabon po, yung pag matagal na na ano, napeklat, matatanggal din po yun.
0: Makakatulong po yung ating po namang sabon. Malaki po yung maitutulong nun dahil isa po sa nagagawa po ng ating po namang sabon ay yung pantayin yung kulay ng ating po namang balat. So kung meron na pong mga peklat na hindi po pantay na yung ano, yung tawag dito, yung kulay, eh magagawan po yan ang paraan ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo. Thank you po. Thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, Ma'am Mitch. Ma'am Mitch, tanong ko lang. Ano Opo. Na po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po, matagal ng pag-iinom ng ating rice coffee? Ano po yung mga nawala na, na karamdaman po sa inyo? Ano po yung nagbago na po sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po yung uminom po ng ating rice coffee?
1: Noon, minsan, ano, hindi ako makatulog. Tapos, pag simula ko nung pag-inom ng rice coffee, nasa tamang oras na ako sa pagtulog.
0: Mm-mm.
1: Tapos po, yung ano po, yung sa pagbabawas po, ano, minsan dalawang araw hindi ako makapagbawas. Tapos nung uminom ako na ng ano, rice coffee, ano, araw-araw na ako naka-ano. Tapos pag nakakahinto ako ng pag-inom, yun, bumabalik. Minsan, ano, hindi makakapagbawas.
0: Kaya dapat araw-arawin natin yung pag-inom ng ating rice coffee. Bukod po doon sa nakakapagbawas na po kayo, ano pa po yung iba na, kumbaga, nagbago na napansin po ninyo, nagbago sa inyong kalusugan, simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee. Yung tulog po ninyo, kumusta?
1: Okay naman po yung pagtulog. Ako, nakakatulog ako ng ano, minding. Di na ako nagigising minsan sa madaling araw para umihi. Tuloy-tuloy yung ano. Noon, ganun talaga ako eh. Hindi ako makatulog kasi panayang ihi. Kasi sa ano noon, may UTI din po ako.
0: Mm-mm.
1: Yun, tapos ano. Tapos sa ano naman, sa skin po.
0: Mm-mm.
1: Kasi marami din akong allergy. Minsan allergy din po ako sa alikabok.
0: Mm-mm.
1: Sa tapikati po yung balat.
0: Mm-mm.
1: Tapos pag ano, ano yung sa rice coffee po, yung minsan nagbabawas na yung pangangati.
0: Very good po. So, tuloy-tuloy po yan. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon na Ma'am Mitch?
1: Dalawa po. Isa sa umaga at sa gabi bago matulog.
0: Tama po yun. Kahit nga po sumobra doon yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, wala pong problema yun dahil wala naman po bagang side effect, tsaka wala naman po bagang overdose yung ating rice coffee. Kaya okay lang yun. Kahit po anong oras pwede nating inumin yung ating rice coffee.
1: Sige po. Thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Mitch. At balitaan mo ako kapag may nakuha ka doon sa St. Anne. Tama ba? St. Anne yun?
1: Opo.
0: Okay. Thank you very much, Ma'am Mitch. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat. Salamat.
1: God bless din po.
0: Thank you, Ma'am Mitch.
1: Opo.
0: Ayan po, mga kaibigan, si Ma'am Mitch ng Kalbayog, Samar. Okay, tayo po yung napapakinggan. Diyan po naman sa ating mga kaagapay na mga istasyon sa buong Pilipinas na naghahatid po naman ng ating po naman programa sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po tayo napapakinggan sa 102.9G Radio San Miguel. Kaya inaanyayahan po natin lahat ng mga nakatutok po naman sa atin o kaya lahat ng mga kaagapay po natin ng mga radio station sa buong Pilipinas. I-comment po ninyo yung inyo po namang mga istasyon para mabanggit po natin. At the same time, i-comment po ninyo dun sa ating po namang Facebook Live, okay? And at the same time, yung lahat po naman ng mga nakatutok ngayon sa atin na i-add friend nyo po kami, ha? Add friend, hindi unfriend, ha? Add friend po, mga kaibigan. Yung ating po namang Facebook account, yung Rice Brand. Para kung sakali po, mga kaibigan, makita nyo rin po yung ating po namang Facebook live, pwede kayong mag-comment doon at ora mismo, babasahin po natin ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga mensahe. Ay, sabi ni Sir Edison Palafox, Ayun po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming maraming salamat. Diyan po sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Isabela. At alam niyo po ba sa Isabela, mga kaibigan, napakarami na po na umiinom po ng ating rice coffee. Marami na po ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang produkto sa tuloy-tuloy pong pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat! Nakakatabang puso, mga kaibigan, yung mga pinapaabot po ninyo mga mensahe sa ating po namang programa na dumarami po sa Isabela ang natutulungan po, gumaganda yung kalusugan po nila dahil po naman sa patuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ganon din po, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas naman po yan. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Batangas, maraming maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro, ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ay, si Kwento po, si Buboy po.
0: Buboy, okay. Sir Buboy, taga saan po kayo?
2: Taga Calawag po, sir.
0: Calawag, Quezon?
2: Hindi, Calawag po, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Calawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Buboy?
2: Akwan po, sir, mga 44 na.
0: 44. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Ay, opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Very good. Opo. At, opo. Ano po yung nag-ujok sa inyo, Sir Buboy, para simulan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Dati kasi, sir, nakinig ako sa kano, sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Ay, palagi akong nakikinig sa radyo. Yung narinig ko na dami tumatawa, sinubukan ko itong bumili.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, yung palagi ba na sumasakit yung mura ko, yung pag-inom ko, bumili ako doon sa Magsaysay. Yung pag-inom ko bigla akong CR na 10 beses.
0: Pag-inom niyo po ng?
2: Ng rice coffee.
0: Tapos?
2: Yun. Yung tuloy-tuloy na ako uminom noon, yun, kaganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na sa Panginoon na bumili ako niya ng rice coffee. Kaya na narinig ko talaga sa mga tao na daming gumagaling. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
2: Maganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-mm. Hindi na po nasakit yung sikmura po ninyo?
2: Hindi po, sir. Natanggal na yon. Tanggal na yon.
0: Mm-mm.
2: Napapasalamat talaga ako sa siyokte na masarap pala inumin yan.
0: Mm-mm.
2: Saka lahat ng mga karamdaman mo, tanggal eh.
0: Tama po. Salamat. Salamat po. Tatay, balikan ko lang po yung Tatay Buboy, yung nag-CR po kayo ng halos 10 beses nung
2: sampung.
0: Nakailang sachet okay kayo noon? Nakailang sachet kayo ng ating rice coffee noon?
2: Yung umpisa ko pa lang, sir, na uminom noon.
0: Oo. Uh-huh.
2: Isa pa lang uminom ko.
0: Uh-huh.
2: Tapos balik-balik ako sa CR.
0: Uh-huh.
2: Dumi talaga yung tubig talaga, sir. Uh-huh. Siguro yung nag-kwan yung doon sa tiyan ko.
0: Correct.
2: Natanggal yon, natanggal yun, sir.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Nagpapasalamat talaga ako na, abo, yung uminom na ako na tuloy-tuloy na hanggang ngayon, ilang taon na.
0: Mm-mm. Maraming salamat.
2: At saka nagpapasalamat talaga ako sa rest of it. Dahil natanggal yung sakit ko na yun sa sikmura ko na yun hanggang ngayon, wala na. At saka magaan yung pakiramdam mo at yung palagi ka nag-iinom. Mm-hmm. Nag-aakon sa kani. Sa katawan mo, kaganda.
0: Thank you po.
2: Yung talaga ang rice coffee talaga na ang sarap talaga inumin mo.
0: Opo.
2: Palagi yan ako, sir, nagabili.
0: Thank you. Saan po kayo nabili? Sa Magsaysay na mismo. Kumusta yung...
2: Saan po, sir? Sa... Ano yon? Sa may pharmacy... Pharmacy? Sa may... Ano ngayon? Yung pangalan ng pharmacy dyan sa Magsaysay?
0: Mm-mm.
2: parang kanyata yun eh. Di ko lang nakuhan yun, yung pharmacy dyan sa mong saysay. Ano nga yung pangalan na yun? Nakalimutan ko na.
0: Sophia?
2: Oh, Sophia po sir. Yun.
0: Sophia Pharmacy.
2: Opo, sir. Opo, sir.
0: Tama. Opo. Tatay Buboy, kumusta yung tulog po ninyo?
2: Ay, kaganda sir ang tulog mo. Pagaan. Oo. Kaya tumawag talaga ako para ipabahagi ko rin sa buong Pilipinas.
0: Tama yon.
2: Para yung iba na hindi umiinom, magbili na sila.
0: Tama.
2: Subukan, hindi na nila subukan, kundi bumili sila ng tuloy-tuloy.
0: Tama yon. Tama po yon.
2: Ang sarap talaga ng Rescope.
0: Salamat po.
2: At saka lahat ng kwan mo, kasarap magtulog.
0: Mm-mm. Bakit po dati, Tatay Buboy, medyo hindi po maganda yung tulog po ninyo nung hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee?
2: Hindi po, sir. Parang...
0: Mababaw.
2: Kwan ka baga? Mababaw.
0: Mababaw yung tulog, tama. Parang konting kaluskus lang, nagigising kayo kaagad.
2: Opo, sir.
0: Pero ngayon, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy.
2: Opo. Tuloy-tuloy na. Mm-hmm. At saka maganda ang pakiramdam mo.
0: Tama po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon, Tatay Buboy?
2: Dami ng kanyon, mag-uwi ako, natimpla rin ako yon mga tatlong beses, apat, minsan apat, lima.
0: Tama. Wala naman po kasi yung side effect, wala naman pong overdose, kaya okay lang yun. Tama po. Ito na lang, Tatay Buboy, dahil marami pong nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo, kausapin nyo yung mga tagapakinig po natin, na yung sabi po ninyo mga hindi pa nainom ng ating rice coffee dahil hindi naniniwala na sa kagalingan po ng ating rice coffee, pero may mga iniindang karamdaman din. Tatay Buboy, go ahead po.
2: Yung iba na hindi pa na umiinom, magbili na kayo. Kaya yung rice coffee nito, matagal na ako uminom nito. At saka yung iba na yun na hindi bumibili, magbili na kayo. At subukan nyo rin na kuan, dahil ako, nagpapatuo talaga ako ngayon sa kay Kuya Boy sa rice coffee na ito. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon na lahat ng mga karamdaman ko gumagaling. Maraming talagang salamat Kuya Boy sa rice coffee na ito. At sa Panginoon, una-una sa Panginoon talaga.
0: Yes.
2: Maraming salamat po Panginoon.
0: Thank you very much.
2: Na lahat ng mga karamdaman ko nawala na ito.
0: Salamat.
2: Yun lang talaga Kuya Boy, yung iba na hindi pa nagbibili, bumili na sila.
0: Tama po.
2: Kaya maranasan talaga nila lahat ng mga karamdaman nila sa akin nila, kung ano naman yan, tanggal lahat yan.
0: Thank you very much. Tatay Buboy, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Buboy. Marami po kayong na-inspire ngayong araw na ito. Maraming salamat, Tatay Buboy. At ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee at yung pagkwento po ng kagalingan na naitulong po nito sa atin po ng mga katawan. Salamat po, Tatay Buboy. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po. God bless po. God bless po. Mga kaibigan, napakagandang kwento po yan ni Sir Buboy ng Kalawag Magsaysay Occidental Mindoro. Mga kaibigan, kayo na po yung humusga. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. Ano po? Ha? Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo kung tama po o mali yung sinasabi ni Sir Buboy. Patunggol po naman sa kanyang pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayong gagaya po ni Sir Buboy, itawag nyo lang po yan sa amin para po makapag... inspire tayo ng iba nating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At dun sa mga nakikinig po sa atin na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nagtatanong na ngayon kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore po, mga tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Ipagtanong-tanong na po yung ating rice coffee. Matutulungan po tayo nito sa tuloy-tuloy po natin pag-iinom. Araw-arawin lang po. Diba sa unang pag-inom daw ni Sir Buboy ng ating rice coffee, eh talagang pabalik-balik siya ng CR. At buti na lang, at naiintindihan ni Sir Buboy kung ano po yung ganong epekto ng pagiinom po ng ating rice coffee. Ito po yung lagi kong sinasabi na pwede. Pwede pong mangyari sa inyo, pwedeng hindi mangyari sa inyo. Sa mga unang araw, unang linggo na pagiinom po natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Kasi umiipekto na po yung ating rice coffee. Yan po yung, yan po yung healing effect na po ng ating rice coffee. Kay Tatay Buboy, kay Sir Buboy po mga kaibigan, una pa lang na pag-inom niya ng ating rice coffee, naghalo na yung balat sa tinalupan sa loob ng kanyang tiyan, nag-boxing na dun yung lahat. Yung lahat ng mga basura at inilabas si Sir Buboy lahat. Mga 10 beses daw siyang pabalik-balik ng CR. Pero kung iba yon, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo nakikinig sa ating paliwanag, pwedeng matakot kayo at hindi nyo na ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dahil nakikinig si Sir Buboy sa atin lagi, tinuloy niya lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ngayon. Napakaganda na ng kanya po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Ito si Mario Cotamora po ito sa dito sa Bukidnon.
0: Bukidnon. Okay po, Tatay Mario, ilang taon po?
3: Senior na, senior.
0: 60?
3: Oo.
0: Okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Mario?
3: Hindi pa.
0: Hindi pa, opo. At may plano po ba kayong uminom ng ating rice coffee?
3: Hindi pa.
0: May plano po ba kayo na uminom ng ating rice coffee, Tatay Mario?
3: Hindi pa. Hindi pa ba sa Bukidnon itong rice coffee?
0: Meron po, Tatay. Saan po kayo sa... Diyan po sa Bukidnon. Mabibili po yung ating rice coffee. Diyan po sa Damulog, Malaybalay, Manolo Fortich, Maramag, Kibawe, Valencia City. Saan po kayo malapit?
3: Sa Kibawe po.
0: Kibawe. Diyan po sa Farmacia Graciela.
3: Sige.
0: Alam niyo po ba yon? Nakakita na po ba kayo, Tatay Mario, ng ating rice coffee?
3: Sa Facebook lang po, sa Facebook.
0: Oh, yung kulay
3: kita sa personal po.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, Tatay, ha, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ang spelling po RICE.
3: Yes.
0: Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
3: Okay po.
0: Oh, Tatay Mario, ganito, kapag nakabili po kayo diyan sa Farmacia Graciela, may nabili kayo, tawagan niyo po ako. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan niyo rin po ako ulit para mapadalhan po natin diyan.
3: Sige po.
0: Parehong oras, Tatay Mario. Maraming salamat. God bless po, Tatay Mario.
3: Sige, thank you po.
0: God bless you. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Tayo po'y napapakinggan din tayo diyan sa via Get Radio Apps Worldwide, sabi ni Sir Edison. Via Paula Fox. Maraming salamat. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abalas. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee, agud dinamira inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! My powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
1: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rice Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man,

0: rice capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yeah!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak Navara.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:20 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: ay abaw ding dong karamig-ramig ta. Basa apati roaton nga panaygan hay paalin da. Pero sige yang ay sangayan it serbisyo publiko uulan at aaraw babagyo at babaha basta't may boses ag may kuryente tuloy ang programa iya sa Radyo Todo babay October babay October babay September ag welcome October nano ay kasusugod po yung abi ko October ay binasa yun kita kasalanan natin kamalamit mamayaran sa iyong mga Oktubre 1 ay basa-basa na kita mga katodo at timingan git aton git nga sugay-sugay o pasensya ka mo ha na late kita itapila ka mga pinalito ay bangod nga ni nga nagpa-cover pa kita ay haabot-abutan kita ha nagpulpanilong pa si Idol ha nag-osoy itmasilungan ay bangod basa basa sa ulan. Aga pamayad yun yani makondo atong ubongara. Anaguman kitang bas-on. Ano ta makonda plano kara hindi na ta kita pagpapahuwayon ay. San papaalin ah nagpasalamat man do aton nya mga mangunguma do aton nya mga manugtanom mga hardinero hardinera mga plantitos plantitas ay bisan papaalin nakahigop higop ah itaugan habunyagan ro mga nagabuka ah ay nabasa ay bangod nga ni ko mabaskog nga ugan nga nagwaswas adayang aga-aga mga katuto sigidas panganir o asaw-asaw o pag hinay na kaina dinasigan tatsikad rayon bangod makaabot kita riya sa broadcast center pero aamat-amata na kita o ay hasta riya sa atong buyon paubos hasta sa dapa-dapa pero sige yang magpaabot anay kita itapag panamyaw sa aton karang mga kaigmanghuran sa aton nya mga pinalangga nga mga suki pinalangga nga mga tagpagamati ha makaron nga mauganon nga pagsugod it unang petsa unang adlaw it bugan it Oktubre Oktubre 1 mauganon kamusta ro aton nya mga mangingisda nakabugsok kamo matsa uwa ako makabati kay inay duda ko nanilong man sandara ho ay kamusta ro aton nya mga tuda driver ay matsa nakabaton yun kamo ro iya sa western side o iya sa kalibo ay matsahin agaro akong bati Oktubre 2 ay mayad man dun agod makapiyan-piyan sa andang panggo gasolina 2,000 sa driver at 2,000 sa operator kamusta man do aton niya mga taga Kalibo Public Market una sa temporary public market ano nga toro nag-viral anat Iloilo nga tindahan mga seryosong usapan ng makaron Roana ita Libertad kanamiin no worth 100 million ay mingko luxury ta nga hotel o aton diya sa Banwat Kalibo 300 plus ko dura pero tanawan nyo manami lat ang himoong horror house siguro na sa Nobyembre o aton nga rang wait market bukod anat wait market ha wait market 300 million ko nura doyon do itsura at siya makahuguya takon ikumpara mo tagdatong sa Iloilo agro raya nga rang sa Libertad agro aton iya sa Banwat Kalibo wat at kapugo mga katulad gilat aro diferensya ron. Ay 100 plus man doon sa Iloilo nga to. Daya 100 doon sa Libertad. Pero aton sa Kalibo, 300 plus. Pero matsama namin ng obrahon nga horror house. Kung hindi pa manghingabot, makaroon nga dagon ang mga next year pa, ay pwede tani Mayor Joris na obrahon nga horror house. Meron doon ang itsura pa yung hay. Inakalawang yun. Kalami, tabutang at mga estatwa baga. Ang obrahon tayo mga horror room dingdong. Abor ka doon, aro aton niya bagong Kalibo Public Market, obrahon anay nga horror house. Ay hindi pa man magamit. Agro mga stall nga ron, obrahon anay man ang ala nicho. May sementeryo sa sugod. Ay one by one eh. Nabahog-bahog ang siguro sangkiri sa mga nicho.
1: Di ba kapag salita, so na problema nyo na
0: ito nicho man yan eh, nato na mat sa one by one man eh. At sa kaparehas, gilatasan at bahog. Good morning ha sa aton niya mga taga temporary public market. Agka man naman sa aton niya mga toda. Sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lolo, sa mga lola, sa mga tito, sa mga tita, sa mga ate at kuya. Ang masako makaroon sa andang panimagay. Ang masako makaroon sa kusina. Nagagahat pamahaw. Ag bago ni Toto, ag bago ni Nini. Sa mga taga Kalibo Shopping Center, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Sila Serna, maayad-ayad man niya agahon. Sa mga taga Barangay Mabilo ha, grabe taruugan kay ina sa Mabilo Sos Maria Kagusin. At sa ginabuhos siya nga mga drum-drum nga tubig sa bubungan. Siguro sobra man nga tunga sa oras. Mga 40 minutos mandung ugan mga katuto. Pagguwa nato na ba? O nagabaga na urong karsada. May mga madagom nga porsyon. Ang dapadapangani nagapanggamig. Pero ginapatamyaw gihapon ni Kagawad Inday. Pero anak karang nga mga pinalangga nga mga constituent. Ina sa may barangay Mabilo, especially sa may sitio Baybay. At kama naman sa Pudlon. Ina kay Nung Daning sa pamilya sa Blaon. At ina man sa pamilya Magno kay Nung Nono nga nila Pito-Pito. At kama naman kay Nang Pini kay Toto Pride. Ina kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga no, sa Amalia Store. At ina sa MGMC Gas Station. Barato ay gasolina. Ina kay Nung Merlin at kay Nang Julien ha, sa Rilo Store. Kay Nung Dolpo Morado nga nagkakapikapik, nagahiyom-hiyom yun. Ina sa mga taga Barangay Tambak, New Washington. Sa Quintana Rintillo Magno Family. Agiya sa Mabilo, New Washington ha, sa Trupang Pilok. At kama naman kay Boy Pilok. Una kay kumparing Michael Perer. At kay Maring Ivy no, sa pamilya Perer. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Inaman kay Mr. Hel Regalado and Company ha sa pamilya Torres. Kay Ampud Glinin at kama naman kay Taylini. At sa grupong Hard to Get. Ay, maka-walking ka mo karay, makaranggaugan. Hindi ron, walking nga nagasugay, dahil lang kamot siyampo ang sabon. Good morning ha, sa tropa, grupong Hard to Get. Di ba nga Engineer X? Hard to Get Gidman? O kon Hard to Get Gita sa baso? Ah, si Duyon ta.
2: Pakinggan.
0: Kay Mr. Kim Torres ha. Kay Mr. Abelardo Malbas. Aga ka man naman kay Tatak Agila.
2: Matalino kalakayan. Masarap pakinggan.
0: Nasa istansya nga nagamonitor man katon makaroon sa aton ka nagapagpangalaga.
2: Matalino kalakayan. Masarap pakinggan.
0: Morning man kay Mami Jo Malapad. Ah, kay Jo White. Ah, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Morning man kay Tita Emma Vega, kay Maxima Vega. Ina sa Andagaw. At kama naman, ina sa Lindas Karinderia, ha, kay Auntie Edith Quaterno.
2: Matalino talaga yan. Masarap pakinggan.
0: Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay paring Alex Relator.
2: Matalino talaga yan.
0: Masarap. Kay Daddy Harley sa Harley's Karinderia, ha, mapasabaw kita makarang ginagamit kita nga ra.
2: Matalino talaga yan. Masarap pakinggan.
1: Tawanin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga, seryosong usapan ay nandiyan siya.
0: Happy happy birthday anay ha.
1: Wala ni kumpleto.
0: Kay Franz Villanueva Ligarda.
1: Usapan ng bayan ay tatalakay, di kanya titigilan pag makulit ka.
0: Aga good morning man sa Bilinario family ha. Ag sa Lohera family.
1: Yan.
0: Ag Albasino family. Suno kay Angela.
1: Ang buong buhay kahit ang
0: Bilinario. Ah, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Toto Rex Pilayo, ha? Ina sa Barangay Yawan, sa Manika, sa May Banwa, Karaita, Libakaw. Ag sa mga Libakaw nun, ha? Maayad-ayad gin niya agahon. Kay Toto Lerwin Tayko, ha? Good morning. Ag kay Madam Lea Mangaw sa Minyo. Natapos yung ruandang aktibidad, halipatan kita-kitang imbitahon. Inti in webe 30. Huwag kita makalingling, ay waman kita haimbitar eh. Sige lang. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad banwa. I-check naton sa hindi magbuhay ha. Do report ita Pag-asa, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay bangod nga ni kurayang pagpusdak nga ra itugan. Dagabagara ko intertropical converging zone nga nakakaapekto sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Ordayang tropical depression. Kauwa pa makasugod kahapon ha sa Philippine Area of Responsibility ay may kagayoon pemaw nga 3,315 kilometro ruan ang kagayoon bago imaw makagapak no sa bisinidad kita pungsod Pilipinas. Nagahugag rurayang bagyo sa may S of Central Luzon ang may daga-daga nga hangin nga 45 kilometro kada oras. Ang 55 kada oras ruan ang gastines ang nagahugag imaw ha nagadayagan nga 10 kilometros kada oras. So ginapatihan ita Pag-asa ka hindi man kuno makasudra sa Philippine Area of Responsibility. Ang hindi yun man siguro raya magoyod it habagat. Pero haraho ha, i-check na ton para sigurado gin. Sa report ni Katodong Lian Loreto, o aton nga weather specialist ha, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. I-check na ton si Katodong Lian.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Para sa kompleto nga detalye, Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, unang araw ng Oktubre 2026. Wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bugyo sa loob ng ating area of responsibility. Pero meron po tayong bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito pong tropical storm na may international name na Choy Wan na ang ibig sabihin ay colorful cloud na galing po sa Hong Kong, China. At ito pong tropical storm Choy Wan ay malayo sa ating mga kalupaan, mahigit 2,945 kilometers silangan ng Central Luzon. Wala po itong epekto na direct epekta sa ating bansa at hindi natin ito inaasahan na papasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility. May taglay po ito na hangin na abot sa 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso naman na abot ng 90 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So in the next 2 to 3 days, hindi nga po natin ito inaasahan na direktang makakaapekto sa ating panahon. Ngunit itong trough o yung buntot nitong tropical storm Choy 1, ito po yung magdadala ng mga pagbabago sa ating panahon. Posible po na makaranas po tayo ng mga makulimlim na panahon at meron din po kasamang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat para po sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental, dulot nga nitong trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng ating PAR. And in the next 2 to 3 days, yung trough pa rin yung magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Visayas and Mindanao. But other parts ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, mapapansin natin ay mas bawas yung cloudiness natin based sa ating latest satellite imagery. So ngayong umaga hanggang tanghali ay magiging maaliwalas naman po yung ating panahon. Maaaring terik yung ating haring araw. Ngunit pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay posible yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activity. So always din ugaliing i-check yung ating panahon.gov.ph website kung saan natin pinupost yung ating thunderstorm advisories. Aside po dyan, meron din po tayong mobile application na Panahon din po ang pangalan kung saan dun din po natin inilalagay no yung ating mga advisories tungkol sa thunderstorms o mga pag-ulan. Para sa pagtaya ng ating panahon, dito po sa Luzon, mainit at maalinsangan, ngunit may tsansa pa rin ng mga thunderstorms nga sa hapon hanggang gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas dito sa Tuguegarao na aabot hanggang 35 degrees Celsius, habang dito sa Legazpi hanggang 34 degrees Celsius naman po. At iba pa yung ating heat index, no? So, maaaring yung damang init ng ating mga kababayan dito sa eastern section ng Luzon ay mas mainit pa dito sa ating pre-project na temperatura. Sa Metro Manila, hanggang 32 degrees Celsius naman ang ating maximum temperature. Para naman po dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, yung trough nga po ng ating bagyong Choy 1, yung magdadala ng mga makulimlim na panahon dito sa Eastern Visayas, Caraga, and Davao Oriental. But for the other parts po ng Palawan, Visayas, and Mindanao, magiging mainit din po at maalinsangan. So, doble ingat po sa ating mga kababayan, even dun sa ating mga senior citizens, no, ay always po na tayo'y mag-rehydrate throughout the day para po ay maiwasan natin yung mga dalang possible banta ng mainit na or terik na araw, kagaya na lamang ng heat stroke, heat stress, and also heat exhaustion. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po maglalaro between 24 to 34 degrees Celsius yung ating agwat ng temperatura dito sa mga nabanggit na lugar. Pinakamataas dito sa Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius at sa Davao naman hanggang 33 degrees Celsius. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, so malaya pong makakapaglayag yung ating mga kababayang mandaragat. At ano nga ba ang inaasahan natin ngayong buwan ng Oktubre? Dahil October 1 nga ngayon, ay i-explain ko lamang po kung ano po yung possible na mangyari sa ating weather and climate ngayong month of October. Sa unang bahagi ng Oktubre ay maaaring mag-terminate na tayo o matapos na itong ating southwest monsoon o yung habagat. At kasabay ng pagtapos nitong habagat ay matatapos na rin yung ating rainy season. Mas mababawasan na yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At pagtapos po ng ating habagat ay magsisimula na yung ating transition period towards the Amihan or yung northeast monsoon natin. At itong northeast monsoon ay maaaring magsimula naman o yung onset nito ay posible sa pangalawang bahagi naman po ng buwan ng Oktubre. Yung ating Amihan, ito po yung cool and dry season natin. So tuyo at malamig yung ating simoy ng hangin kung meron po tayong Amihan. Ngunit posible na dahil nasa El Nino nga po tayo ay hindi ganun kalamig yung mga temperatura na mararanasan natin kumpara ng mga nakaraang taon. At aside po dyan ay meron din po tayong mga other weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Kagaya na lamang ng Intertropical Convergence Zone, yung easterlies o yung hangin galing sa silangan at mga possible na mamuong mga low pressure areas. Aside po doon, posible pong magkaroon pa tayo ng isa hanggang dalawang bagyo sa buwan ng Oktubre at ang susunod na mga pangalan ay Rusal and then Samuel. And yung mga sa monthly climatological na tropical cyclone tracks natin, usually sa buwan ng Oktubre, yung mga tropical cyclones natin o yung mga bagyo ay mataas yung tsansa ng landfall dito sa Luzon and Visayas. Ngunit yun nga po, paalala dahil active ang ating El Nino at inaasahan pa natin na mas lalakas pa ito sa susunod na mga buwan, ay maaaring maapektuhan itong El Nino phase ang magiging kalagayan ng ating panahon and also yung mga frequency and behavior din ng ating bagyo. So always po, i-check ang ating mga updates galing dito sa PAGASA. Para sa Kalakhang Maynila, ang araw ay sisikat mamayang 5:46 a.m. at lulubog naman mamayang 5:46 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media account sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon naman, bisitahin ang ating mga websites pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Doble ingat pa rin sa ating mga kababayan at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live! Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Lian Loreto. Direkta nga nag-report no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City no, roaton nga weather specialist si Katodong Lian. Ro bagyo hayuwa matsansa nga magpangasa ug magpanagasa no iya sa kawugtaan ita Pilipinas no. Dayang si Choi Wan ro anang international name, wa pa ita pangalan nga Philippine name no, kasi magayo pa imaw eh. Hindi pa imaw makagapak sa bisinidad ita pungsod da Pilipinas. So, pangamuyo kita, agroamihan, hayaron yun. Dagagun niya ni kuugan nga ra. Anagun kitang kinamusta kuugan, no? Ay nagangugubun si amihan kay ina eh. Gapinamati ako ita anang pagngugub, ita anang pagdagugdug baga. Ha? Sabay amihan nga porsyon. Di kara sa kung ikaw ay nagatindog, sabay bayon itkalibo. Ay di kara bandaron. Makita nimo no sa may waga nga bahin facing kadikara sa may Isla Tromblon. So may sipuyang ba? Hindi karon gahalin do hangin. Ay kun dikara sa may tuo hay doyon do ginatawag naton nga timog no. Agro iya mat dikara sa may Batan, Altabas, New Washington is sagatan. Ro iya mat dikara pa agtutangalan ibahay ha ay imawrong ginatawag nga kanaway.
2: Punto ang bawat komentaryo.
0: Ruya, adikara sa likod naton, ay ro ginatawag na hanging habagat. Ruya mata sa pihak, ay tuwago nga ginatawag ron. Doon ko naman to, pertiman, nagapugpugada, abi mo ay may bagyo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, Anay, ha? Good morning, mga katudo, kay Toto Roger Lucero Nagalis, no? Nga nagamonitor man, makaroon sa aton karang pagpangalagad kay nang Hilda de Leon Igos no, ag kamanaman kay Mr. na nga naga susugnod ita tinugon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Anong boyeng nano nakabukayon o nag-uog ay nabasa ring kahoy?
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kay Karen Mayor ha, nga ginatamyaw man naton ita maayad-ayad gid niya gahon kay Edel Iraba, kay Efren Flores ag kay Angie Torres no, ina sa may area ita New Buswang nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ro update naton sa barangay ag sangguni ang kabataan election. Hay aton lang nga ginapaubaya. Ha, ginapaubaya sa Supreme Court, no? Kung ano ro andang magiging desisyon. konpaboran or maidinay. Kasi ginatawan itlimang adlaw nga uwa ita exemption ag uwa mat extension do respondent nga mag sabat ag mag-explicar mga katudo, no? Hanungod nga ni sa andang pagpaiway or pagpospon ita barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon ag sa pagpagawig ako termino ita mga nasa barangay kaibahan man ruaton nga sangguni ang kabataan. So ginapa-explain it mayada this piece nga maka decision ruaton nga Supreme Court. So may una pagaling ako ano Solicitor General
2: Todo Berrada.
0: Pwede patagali nga mag-intervene man ro Solicitor General asa nabuo naton nga information mga katudo o pero according sa COMELEC whatever happen kung makapaguwa gid man ITRO ro Supreme Court ro COMELEC ay magaprepare ta sa barangay ag sangguni ang kabataan election by December 14, 2026 kung mapaboran ro ginatawag nga TRO o contemporary restraining order.
2: Todo Berrada.
0: Good morning anay ha kay Binji Rotolo. Ag saan ang misis no? Nga si Ristelin Rotolo nga naga-monitor man sa aton kara nga pagpangalagad. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton kara nga pagpangalagad? Abaway. Masaklap ta. Good morning ha kay Nang Ode Chavez at kay Nong Bong Chavez no sa pamilya Chavez ina sa barangay New Buswang no nga naga-monitor man sa aton karang pagpangalagad. Good morning kay Edna Almidihar Pador no aga kamaraman kay Nong Steve Pador ha nga naga-monitor. Brown out adong sa aton nga transmitter.
2: Berrada.
0: Ang tinir lang anay kita iya sa Facebook ron, sa YouTube ag sa TikTok, ag sa tatlo ka mga local TV naton, no? Rong Kalibo Cable, Aklan Cable, ag rong Paradise Cable. Mumantiner lang anay kita.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good AM classmate, patamyaw ko ang Igis Pamili. Ayan. So good morning ha sa Igis Pamili nga naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad? Rong negosyo ag turismo sa isla Itaburacay. Ginasugid nga apektado. Apektado. Ko crisis sa langis. Suno sa local government unit it Banwang Malay. Ay nagakakakon do aton nga mga nasa boat operation, water sport operation, aga service vehicle, even ro paggamit ng that genset kon may magawig-gawig nga brownout. Doyon do epekto kung ginatawag nga oil crisis. Crisis sa langis mga katudo. May mabahot na galing epekto sa aton nga negosyo ag turismo sa Islat Boracay.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin rong pagpareschedule co-distribution it cash assistance sa mga inunga nga may kapansanan iya sa probinsya Taklan haging tagana sa maabot nga October 6 it makaroon nga dag-on. Alas 8 agahon sa ABL Sports Complex ag may kapin sa 1,678 ka mga qualified beneficiary rong makasamit it ayuda. Basta't bring your ID pati ro nagaibakin nyo inyong ginikanan o kung sino man hay padayhan nyo it ID man pati ro beneficiary magdaga it ID.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Speaking of ABL, Sos Maria Kagosip. Matsa mga binugad ang hayo dong. ro mga nag-abel kunta sa passport on wheel, ha? Kasi limited malang roging butang nanda nga tent ay trapal eh. Ro ibagot ang bangko open ay sa kainit-init akahapon sos Maria kagusit. Matsa binugad kating ag raya nga rang programa it gobyerno naton provincial, ha? Ag kong Department of Foreign Affairs ay inugan ta it pagbatikos. Aman manat kung igtot amana kung taging dagaron sa sugod it ABL ay mayad maging komportable, no? Kasi ro ABL naton kuwang-kuwang pang isugod una ro mga
2: 3,000.
0: Ay pila malang manigatos kahapon do nagpila, ha? Ag bangko-bangko ro pagpila, no? May diyan ano yung may bangko ay kung ipatindog pa na da base kung may nagkagadismayot ang mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ang ana ita pagbatikos mga katodo roging obra nga estilo, ha? Ro magapit ito sa passporting ay may tent. Ro iya sa likod itent puro bangko uta. Ro ibake nagapamayungan, do ibake nagapungko nga wat payong ag nagapinasilak sos Maria Kagosip.
2: May punto ang bawat komentaryo. Tao
0: may nagkagadismayo ag may nagain duan ng paginhawa sa kainit-init kita kaning bata-bata nga rahi, hindi kita katakot sa init, mga katodo.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Man-man at king makatot, ananda ro pag obra, no? It, passport on wheel, do proseso. Nga wat, ama na pagdaghar ito sa mas manami man ang pasilidad. Sa sugod man at ABL, akon available dong ABL. Hamat una, tabinutang sa prente ita kapitulyo.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Wat, ama na, utok ro nag organisa ko ro yun nga ron nga programa ay
2: Rafael Rentillo, komentaristang
0: ay sa makarabing maugan pabayan natong pauganan do mga mag-abel ita pasaporte
2: todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin bawahay makabugo-bugo ta kahapon ging monitor naton ro outcome it ging patigayon ang public hearing para ngani nga obrahon yon nga official nga slogan, ah, hashtag slogan rong arriba numansya. So kahapon sa public hearing ro nagpreside ay si SB member Jerome Vega, ay si SB member Jerome Vega imaura rong committee chairman on laws, ha? Ang kaibahan kara rong committee on tourism, ha? Mga katodo nga imauman si SB member Lilin Habod.
2: Todo berrada, berrada.
0: So runag attender ay 23 bilog, no? Although na ro mayoriya ita mga kapitanes, no? Ro absent malang Abi Ictor ro Albasan, Aliputos, Tabangka, laging Banwaes, Agbubog, no? So present matarito ro presiding nga si SB Vega, si SB Hawod, Andrada, Sante, si SB Olong ay imoro o IC Mayor, no? Agro 17 ka mga kapitan, ha? Ag igtuman dong Oscar Head, ah, mga katudo, ag Pidaw Head, no? Bisan uwa nga ni isa na ma-invite.
2: Berrada, berrada.
0: Rong masaklap banwa, ha? Rong presidente it Rural Improvement Club, ha? Rural Improvement Club nga si Mrs. Anisel Bautista ay ma-attend man kunta o galing uwa a pagpasudla.
2: Todo berrada, berrada.
0: Sa hindi masayran nga dahilan ay ging bawal ta kon imaw ko one of the SB staff, ha? I-identify tangani kung sino ro SB staff nga na, no? Para pangutalon ta kung sino ro nagsugo, no? Nga hindi pagpasudlon durayang si Mrs. Anisel Bautista, rong presidente ita RICO Controller Rural Improvement Club, no? Agro-Rural Improvement Club nga na, hay kakonek man sa Women's Club, ha? Mga katodo, no? Sa grupo it mga kababayanan, ha? So hangawa imaw nga wate mapagpasudla, although amat-amat to di mo ha-invite, pero that is a public hearing.
2: Todo
0: Berada. Meaning, kung magpatawag gali ro naman sa public hearing, kung sino lang ang invited, imaugang. Kung uwa ka ma-invite, hindi ka pwede nga makasugod.
2: Todo Berada.
0: Wow, Maria Kagusip Santisima sa langit. So aton doon niya pagkatutukan ha, sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad sa programang Todo Berada.
2: Todo Berada.
0: Public hearing ro ni, no? Dapat makapartisipar tanan. Bisan manog baligya da tangkong, manog baligya da bugas, no? Bisan sweeper, bisan driver, ultimo nga mga pumuguyo, pwede nga makapartisipar.
2: Komentaristang walang
0: sinasanto. Pang public hearing dun kon. Rogustong mag-atin ag magpamati ag magpartisipar hay ginapagawa.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Public hearing pa ba garon niya ginatawa?
2: Todo Berada.
0: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, maluoy ka korason. I-check anay naton si Katudong Jun Kabisilya ha. Aton anay nga hawan-hawanan do report it aton niya mga Katudo Patrol. Direkta sa anda karanga area of responsibility. Ay may kaso nga rait vehicular accident nga rong biktima hay ging daga. Ah, sa aton karanga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital.
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Okay, check naton sa detalye sa report. Katudong John, pasok!
4: Sangka vehicular accident katudong Junel, no? Naguntat siya sa ngay bando kita niyo asinto na mga biktima. Di panggawa iya sa aton may provincial hospital katudong Junel. Hindi niya nato masayaran katudong Junel. Well, pariya ibar ang nag-address eh. Ang dungan sa pagdala niya sa provincial hospital, imaura na ang sunggaban, kita sa bilog na nga yung dala niya sa ato provincial hospital, no? Mga biktima nga nakanday, Kirli Laksa, 53 anyo sa pangidaron ka no? Imaura ka na taga-barangay Kawayan sa Banwa, ita niyo, wasinto, bagong sa bilog ka na, si Jib Lawrence Resurrection, 19 anyo sa pangidaron ka na, imaura ka na taga-barangay Uksan niya sa Banwa, ita niyo, wasinto, nagabot niya sa nakatong hindi, mga alas 7, 52 kami eh. Muday mo nga na kami pinadala ita hindi arahin na panawataan niya si Pinatansin. Sandara haya na aksidente dina sa may barangay Kawayan, no? Hindi na masyaran ba si Asong Kapan lang yung si Girly Laksan ni Jit Lauren Insurrection. Tarong tayo nila sa blatter ita din nga ni Washington KNT. Aga sa nanday mo naging respondyan na taga hindi arahin na niya si Pinatansin. Ago tayo mo nga naging talaga sa akin na sa hospital at kahit na Girly Laksa at kahit yung Lawrence Resurrection ay nakaagong ito nga din yung mga nakasari-sari ng mga lasto sa nakasari-sari ng partner na was na kustin sa nang dayong rahe din kaya sa atin na may po itong may listong po po may po sa hospital sa huli may pera katanggilin mo na nakarepo niya sa atin na emergency room at kita po niya may provincial hospital. At maan po lang kita no, sa mga nakakumpain po niya sa atong provincial hospital. So, hindi ka word naton, may 60 ka mga nakakumpain. Sa atong rewards, may 63 ka mga nakakumpain. Sa atong rewards, no, may 5-10 ka nanay, at may 36 po ka mga nga arong nakakumpain. Ako, ako ang punuhan, pati sa labi, may nakahid ka ito sa folding bin, no. Sa pinil word naton, sa second floor, may 65 ka nanay, at may dahil ako mga arong nakakumpain. Sa atong medical word, yung konsihin, nakasari-sari mga batian natin pa yung may moving type of sort na mga nakakonfine. So matutal sa kabilugan, no, may bagong ICU ward at not isolation ward, may 448 ka legal aid sa may 30 kabawa sa kabilugan na nakakonfine ng iya sa atin naman yung doktor at ayos tumulong po memorial. Alin sa provincial hospital na kung natin, no, nag-diretsyo kariya sa atin na masakonsakon na kung natin, kurayo na kung kahit kaligo, public market sa pangkasin. Yata, sa nagawat-watik, kung wala rumah isda na nag-abutan nila sa sudi tatong merkado publiko, agun sila, rukilo, no, itis na nga nag-abutan nila. Hararo, mga isda, medyo bayan nila, sintos tintas na tinto itsintar kilo. May suli kira, may ginto kasi, karahit ka, kanong dami, kanami na pituhon ng sengo, no, 200 kilo. May salpon, kailang, hindi ko ba tarakot, kira na kung harata nila, may tiyaw na yan katulong kinil, no? 120 rupino, no? May tiyaw na yan, 200 rupino. May batwanon na yan, 200 rupino. May aton na yan, ilawa yan, 120 rupino. Galing buot mo, ang turuhan na wayan na, no? May mga sugiri yan, tas atong amigo, 380 rupino, no? Pero pag ito ta kay, pare ka, re-re mo, no? Kahit ring re, no? 300 per kilo ito yung parli, no? At may bantalaan mo niya sa itong amigo, 305 per kilo, may pakana niya, 200 per kilo, may 200 per kilo, tilapia, 140 kilo, may gurayan na niya, 280 kilo, ay bradre rin yung durado, 200 per kilo, ang ranang blumarin, 300 per kilo, may matana niya, 200 per kilo, may sanggit niya, kasi nga dito, no? 300 kilo. May sulig niya, kusulig ramit, ito patras na ito, no? 120 kilo, may busaw niya, 160 kilo, may pantat niya, baga karupong patras, 200 kilo, may mamsarya, 400 kilo, may mayamaya niya, takilahan mayamaya na lang, takilahan ginakalismisan, takilahan ginakliwa, 200 kilo, agay chip na gina, na ginakahidlawan, niya nagpamakal, gini mauro kilo, 280 kilo ba, nagpamakal, nagpamakal, nagpamakal, nagpamakal, pagkakita na picture doon na ay sayra na tagali na kilo. Ako ganito, at kasahid na kilo ito, nagbalik pa ako rito sa akong may pangutanan. Kung siin pandaro isda nga kilo, haya to tagali, may kilo gali ya. Ang kay Nanay Marit, no? Ang may Nanay Marit na bisugo, no? Ang bisugo ng Nanay Marit, panamit na. Alin, ito siin sa start, ito siin sa 50 kilo. Kaya bansa na nila ya, brot yung filro na, no? Gilipin siya na niya, ito gilin kong mismangos, Nanay Marit, no? Kay brad hearing mo, no? Kahilira sa narikaro, no? Aga pagkabot sa bangus, katong nga dyan, batang katong problema pagkabot sa bangus, no? Pinda, batang yapong sa bangus, magaling po kasi kita ni Rostran, is Lucky Pop Sniller. Kay Ma'am Nining Tolentino, kay Brooke Jopil, na nagabunis yung mga ta-first class ng mga bangus, sa Rodrigo Bumus Bangus, sa akin ako pare, naga

0: katungana ni tatoy nga physics yun, no? Pagabot itatong nga mga karne, abundan sa kapangutari, sige ang hinakot ni karne nga. Tapos itatong nga physics yun, no? So atong manok mo, atong dress chicken, nagratong backyard, fresh man, 250 kilo. So atong nga nitid naman, no, 340 kilo, so kabot ang first parent man, o baka nyo sa iba pang physics. Kaili at ako mo, no? Tiklon, atay, isaw, adidas, kung ano, ulo, liho, garon, iba't ibang fresh yun, mga burubarato karon. Pero pagkabot ito sa anang kulo dito karon ay 200 kilo. Pagkabot sa ato niya, Arnold Baboy. Ang Arnold Baboy na ito, no, ay Aris Parin Victor, oh, gabligyat anang manok, no, siya ari na ng manok. Parin Victor Dimo, no, sa ginakawag ako, ito ay ginawa sa anak kung naruna ng mga fans na naroon sa Baliti. Ano na ito ng Archangel Baliti. Ano na, pinaka-big time na negosyante at manok na yan sa sulit ato ng Ricardo. Parin Victor yan sa ato ng ito. Gano'y ay pagkabot sa karne, no, Arnold Baboy na ito, rotasin po siya pag-in po, 320 matigihapon ro kilo, pero kaabawa mo itong parts ng karit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili, at ako mo, kung nanuhaon nyo kung saan lang mawibis, no? Kung pagsisig ninyo rin na, baka na ito, may mga maskara niya tato ng amigo, single palos at maskara, no? Mga sikil na pwede natin pang sintam, no? Paras nga nakatantad yun, ang mga gawas, no? Pang dinuguan, rotasin po siya limpura, nakahiliraon. Kaabo tayo sa atong nga mid-section. Punong-puno makaroon atong nga mid-section niya sa sundit atong nga may Kaligod Public Market. Kama naman to atong karnit baboy ang ano, karnit ito, baka ganwang, roan ang unod dara, 420 kilo, pero pabit ito, pati karnit baka ganwang, nga mabakal niyo sa iba't ibang price. Pili at akamu no, atong nga pang pataro ka, pang nilaka, no, pang dinuguan, pili at akamu, iba't ibang price yun. Ang pagkabot sa gulay, katawar ko din, no, atong nga gulay, hindi karoon sa atong pagsakang area, ina, hindi karoon doon pinupus-pupus na nakasaring-saring ng mga gulay. Ang ikar sa akong ginapistugan, hara, oh, natindugan na itong hala, sige, rotantad ang mga sinsin at mga nakasaring-saring ng mga gulay. Katro nga, dun yun, no? Wala, hindi karami ko sa atang materya, banda nakakastan, no? Yun, nagbakalami kita sa kinabilin ni Chip, no? Hinasana ang ginabilin ni Katon. Gani, hara, di ka sa kilig na mismo, itatong na physics yun, di karami mga ginatantad ang mga sinsin ng mga gulay. Pagkabot, palitarungin mo sa kilig ni Katon na mid-six yun, hindi naman di karoon kay Ma'am TV Magallanes Sari-Sari Store. Okay, ito sa lahat mga Ricardos. So, hindi ko sanan, tanan na ginausin ninyo ng mga Ricardos. Panakot ninyo na sanan. Ang TV Magallanes Sari-Sari Store. At sanan ka pa rin yung sabaliyo ng Red Physics. So, ang sa pinakalikot, ito ato nyo mid-six yun. Hirabi ka rin mga kustos, ang mga puga. Ito payok, mahilig kita maghahait. Pinahilipan, no? At ito lang, sinilip mismo sa likod. Ito ato nga, mid-six yun. Pagkabot ka itong gini, nasa itong pinaka-middle din na itong grocery section, ilan ito rin yung Swallow Sari-Sari Store. Baka ito itong Andrew Swallow Jr., no? Ang imamando kay Roy Puntogon Restaurant. Pang masaro ko isyo, walang problema. Barato, matapamahaw ka na, makailang mas ka na. Kompleto suna, abo-abo, kahit pinig ka lang kung ano gusto mo pagkakan ano na sa Roy Puntogon Restaurant. Ang kay Mama Maria kung na hindi sa pang nga grocery, no, ang maman kay pang disminado nga bugasan. At pagkabot din mo pagpagwa, ilang din parang ako kaya kakanin, ang ito sa pinakapunta sa ako niya may akarapukit. So, ilang din parang mga binagaga natin ng mga saging balika, kamuti, pili, ang tamo rin parang ang pinakapunta na sa ating sonorin sa akong, ay ilang din parang kaya prutasan ni Papa Dad. Tapos nga kay Lili, parang kayo ng bani, sana ng mga Red P6 yun na, si Papa Dan, si Gabriel Kiyat Rota, sa kasansari ng sizes, ito nga, itlo, gahilira sa nari karoon, taamot sa nari karoon, sa nangkiriya, dito sa tungan, ilit San Lorenzo. Gani mas managayan, magtulting prano ka mo, mag-adto ka mo niya, at magpanindati sa ano, agon sa abot mo, kaya nga rin mga isda, nga nitawag na ito, no? Mga priska ng mga isda, dahil na nga, ginahubos pa itpakyaw, kita ito naman gusyante, ba, baldi-baldi, puto, rin ang mga baldiriya, iba, binahata ko karoon kay Moses, ang napakaw na bilog, no? Ang nagdalamat na sa sandang mga lugar, kung siya na nagpapalikya. Aga, bago mag-istro ka trungan dito, no? Ba, kinagirat niya tapay apil sining, no? Si Parin Junior, ang pinagrati, Alcaraz ina sa may barangay, Tigay. Siya ang kulurulin at siya, ang pinamating isa na, no? Happy apil sining, no?
1: Katulong, John.
0: Kaya, Roger.
1: Mangutana ako, makaroon, may panibag-uuman nga pagsarado di ka na sa may Tuting Reyes to MMG, no? Masaya uuman buksan di ka na sa may Kalatuti. Dagangani ko, trabaho ko na makaroon nga nakaschedule itakil ko.
0: Medyo katrunggil sa lagi na binato nito. Wa pa tanong, inakatabi ba nito?
1: Ay, timprano, timprano pa man. Hindo na ron?
0: Tapos hindo na ron. Ay, wa pa man ito, ano? Wa pa man ito yung mga nag-aubra, no? Pero, pagpata sa mga

0: Tanda mo, isa ra. Pero balik ko natin doon na, kung ano yung sistema kasi saan na nag-a-cross mo. Gani, eh, kung na naka-schedule nga, liga-cross, no, liga-cross, kita nang daro na, stunter na, sabi, handa nga, ginapakindo doon ang mga filter na, mga wiring doon na, ito rin sa meds, may siya ka-hospital, abiri ka rin lang, apit lang, lang ro, ana nga, di-pass mo, no, gani, video lang, inakatama, tapos abo, ang mga story ko nga, mga ginapang demolish, pero may nabilit pang dito ang mga story man, gawa pa natin demolish, nilakad-adlog ka nag-agir sa area karon. Ang natanaw na ako, no, wako lima nalimpiyohan, ikaw ang taanos kanan, dapat malimpiyohan yung drone kung nandag yung mga nalimpiyohan. Pero abo, tanaskol nga, kadimulis yung takako nga, hindi. Aga, dahil nga balita, ginatugitin nyo, ito, more power to Pino Agimoman of San Contras, nga pang atong gitman namin sa ating immune system. Direct kami pina nag-report, halimbawa sa ating area of responsibility, no, magaling ito, may doktor, kailis pong buko, memorial hospital, pagturiya sa ating nga, pasakos sa ating nga, temporaryo na ito nga may karibo, public market. Yapon, para sa Tudo Biraga, humans na Tudo nga, June, kabisina ng Radyo Tudo, kaibigan.
1: Radyo Tudo, live, report, report.
2: Abogid nga, salamat ha, kay katudong John na Kabisilya, na batian do mga nagapanguna nga mga balita, no? Alinanay sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, ratong kaso ita vehicular accident nga rong biktima, ay gingdaga ha, sa aton nga bagay pabungan. Ag pagkatapos umus-os dayon imaw sa aton karanga temporary public market, no, sa portion todo bantay presyo, todo bantay supply, hay ano pa rin yung ginahugat, ay abunda gihapon dugurayan.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: May mga taga-ingon man dito eh, may mga tiaw man eh, no, so pili ang kamo ha, kung ano ro gusto nyo aga abot ko inyong budget.
1: Todo Berrada, Berrada.
2: Good morning, Anay, ha, kay Pelma Salas Sichon Sanchez. Shout out sa Women's Aklan. Nagapamati katon makaroon, ha, ro Women's Aklan. Kay classmate Jacinto Torate, kay Reggie Flores Laurente, ha, nawawala daw tayo sa radyo. Hay na, no, brown out nga ni, ha, brown out rito sa amon nga transmitter house, no, ito sa may crossing Bangan, New Washington. Kaya maintainer lang anay kita sa TV, maintainer lang anay kita sa FB, maintainer kita sa YouTube, maintainer kita sa TikTok. Kay Ixoon Christian Chana Milgarijo, ha, nag-monitor. Kay Jam Bonifacio, nag-monitor man, no, sa aton karanga pagpangalaga. Kay Sarhinto Romel Murato, ha, nga nagka-copy-copy yun, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ha, enjoy lang gid, da Sarhinto Romel Murato. Ag siyempre, roraya nga balita, nga inyo nga nabatian, ay ginahatod katon it Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Nakabalikon kita dong. May power na? Ah, uwa pa. Bikor imong ginasinyas nga to kung nakabalikon kita. So, balikan ta ha. Balikan ta ro aton niya mga dugang nga mga balita, dugang nga mga king pang headline, pagkatapos yun yaman ka na.
1: Rencilio, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada, Berrada.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: More power!

0: mga katodo, rungtanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Ano man po kasi daw siya na ano, cheese maker?
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: sa San Miguel Pil Products. Intra na!
1: San Miguel Pil and Win Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: May na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililima. Huwag sa gihapon, padayon ka mo nga nagpamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada.
13: Si Katodong Rinald Banjola may investigasyon sa rayang babayi nga nagmumaniho ita e-bike nga sinagi ita sangka tricycle iya sa banwa ita Kalibo, no? Si Katodong Rolly Boy Herrera may detalye man sa natabo nga vehicular accident nga ginaka-involvaran i-tricycle ag single nga motorcycle. Ro mga driver ay nakaangkon it mga minor injury ag aging padayaman doon aging pangbuong Rwanda karang mga nina no sa hospital.
2: Komentaristang walang sinasanto.
13: Good morning anay ha kay Bingay Almanon, kay Rodrigo Osorio Puentes, ag kay Angeline De La Rosa Nablo no, ag kay Well Andrade Tambong no, ag kay Jam Bonifacio nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalag.
2: Komentaristang walang sinasanto.
13: Si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, pinaagi sa Municipal Police Traffic Division, ang Department of Interior and Local Government, ginahinyo. Ang ginahinyo, sandara. Tro sa resolusyon, naging duso ni SB Member Raymar Acevedo Rivaldo, no? Nga uman nga striktong ipatuman ro DILG Memorandum Circular Number 2019-121 agrorayang bag-o nga Memorandum Circular Number 2022-085 hanungod nga nira sa road clearing ag Barangay Road Clearing Operation Directive o kon Barco Directive. O aton nga konseho it banwang kalibo nga may mga obstruction na naman. Kasi rorayang mga violator man abi nga rakon amat, ah, dayang mga hapupuna nga ra, hay mga miyembro man itbantay sa lakay. Aray bang ginatawag nga, if the cat is away, the mouse will play. Pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Nawala na naman ang clearing, road clearing, agrorayang barangay road clearing, hay abo uman nga mga obstruction. So that's why, nga si SB Rimar nagduso it resolution, nga gina-request roaton nga chief of police, pinaagi sa anda nga traffic division, ag kamanaman doaton nga DILG, nga limpyuhan yun mandong mga karsada.
2: Komentaristang walang
13: samtang sa pihak kamahin, si Engineer Jonathan Salvador at Metallica Shipyard ag Metallica Shipbuilding and Consultancy uwa gihapon makabaton it official nga imbitasyon halin sa sangguni ang bayan it Manwang Kali sa sangguni ang bayan it Manwang New Washington may kaangtanan sa nakatagana nga public hearing ang Republic hearing kuno nga rahay matsa sa Oktubre 6 yuta.
2: Komentaristang walang sinasanto.
13: Sa Oktubre 6 yuta mga katuto ha, ag may lima ka mga municipal police station iya sa probinsya Taklan. Kaibahan, rong First Aklan Police Mobile Force Company ging pasidunggan bilang police responding mabilis nagbaton sa darat mga award. Police station nga pumasa sa final deliberation ko September 18 it aton man nga mga kapulisan rong Banwat Balete makato ibahay Malinaw ag Libakaw. So congratulations ha sa munisipalidad it Malinaw a Libakaw Balete makato ag ibahay kaibahan do aton nga Aklan Police Mobile Force Company.
2: Komentaristang walang
13: ang gastanbay ka mo ay may pakikipag-angot man kita kay Engineer Alexis Apolonio no? Roaton nga Office of the Provincial Agriculture may kaangtanan da sa rice situation ah? Sa aton nga pananom ag sa aton nga tubas ag sa kondisyon it aton nga pagay ag bugas mga katudo ay ginakawagan ko nga sarayang tigsigilakara base kung may crisis kita sa bugas.
2: May punto ang bawat ay, komentaryo.
13: Ilang porsyento ang ro nakatanom? Pilang porsyento ang ro nagbunga? Ang pilang porsyento ang ro aton nga ani?
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
13: O, i-check ane nato si Katodong Rinald Banjola.
2: Radyo Todo Live. Report.
13: Detalye kurayang babae nga naga-drive it e-bike, hinapit it tricycle. Sa report, Katodong Rinald, please go ahead. Oh, katodong Rinald, please go ahead.
5: Yes.
13: Dali yang, ay matcha may nagabasketball ng mga kuratsa. Oh, katodong Rinald.
5: Yuhu!
13: Katodong Rinald. Abudlay kita kung umugan nga rag nasanay ka sa mamagay. Gulping bumasa ka rin. good morning, anay. Kay Sunny Antaran, ha? Aga kama naman, no? Kay Susan Villanueva. Aguna sa Antaran family sa Tagas Tangalan. Aran, ha? Balikan ta. Katodong Rinald, please go ahead.
14: Yes, katodong nga ka rin. Sa ating karaga police report, magaling iya sa ating karaga Kalibo Municipal Police Station. Rundi karaga aksidente, no? Garaguntad. Actually, natabu rundi karaga aksidente. Kung nagtaliwan mga September 29, mga tak na ras 11:36 ita Udra Adlaw, ugaling nag-report sa ating karaga Kalibo Municipal Police Station. Kahapon, yata katodong hotel, no? Mga tak na alauna 45 karaita hapon. Ruray karaga complainant, no? Nga nagpangidaron ita 30 inuibi anyos nga residente kung Bilya Salvacion na barangay Dagaw, no? Iyak karon sa Banwa Karakita Kalibo. Imora nag-report nga kung nagdaliwan karang September 29, no? Mga takna ras 11:35 karita Udra Adlaw Katodo Jodel while nga Imora ay nag-drive, no? Itry karang Mason Premium E4-wheel e-bike, no? Katodo Jodel di karang sa may area ita F. Kempo Street, no? Paadto o halin, no? Sa direksyon itry karang Barangay Hall kung Barangay Poblasyon aga paadto na karakita City Mall karang area Katodo Jodel anagina arigar nga pag-abot ni karon sa may inter seksyon doon na karon nga e-bike ay aksidente, no, nga sa Giosong Gaban sa ray karaga pinaka bumper nga portion, no, itray karaga sang ka motorized sa tricycle, no, katodong Jodel private use imaw nga kungsin, di kato na kaangkon itaray karaga pinaka baga damage, no, roan na karon nga e-bike o galing suno abis na karaga pagpahayag, no, kung natabu ro ray karaga aksidente ay may una tayagi karaga initial nga pag-uistorya, no, between sa roday karaga driver kay tricycle, aga roday karaga complainant nga imaura magabulig, no, sa ray karang pagpakaayad abi o pagbayad sa gasto sa ray karang damage kung anak ro nga e-bike katong Jodel ang ginaligar ang nagtao kita 500 pesos ro nasambi karang driver pero basi sa karang pagpahayag tagindagana na, no, katong Jodel para nga ipa-repair, no, ray karang e-bike rong suko takana is nasa 1,500 to 2,000 pesos, no, ro ray karang support sa nasambi karang complainant o galing kay siyempre pagbatabu tag natabu ro ray karang aksidente may nagsettle tayo gisanda, no, kung nasambi ka lang ang person na hindi na makita or matrace na, no, roday ka lang ang driver para kunta, no, nga magpangayo ka lang ita adugang, no, nga pagpagastos sa ka lang ang pag-refer kung anak ron nga e-bike rason, no, nga anak ka lang ang pablater iya sa ton ka lang ang Kalibo Municipal Police Station, no, roday ka lang natabo, no, nga insidente kung nagtaliwan ka lang ang law nga recorded magkaroon iya sa ton ka lang ang Kalibo Municipal Police Station. Maswerte matano mata ita last row ro ray karaga driver kay portion malaman itray karaga e-bike at katodol del do ray karaga damage matapos nga matabo ro ray karaga aksidente ako ra gataliwan nga adlaw. May aksidente man, no, sa may park karaita Banwa karaita Banga kahapon o galing pag-check natong kaina, no, sa atong karaga Banga PNP, no, katodol del ay wala gid man, no, nag report sa atong karaga Banga pulisan, no, based man sa atong kada istorya nga miyembro ta atong karaga pulis, no, katodol del may kantanan sa pagka-imbulbar, no, itray karaga aksidente kahapon di ginaka-imbulbaran ita motorsiklo aga sangka agkotse. Matutaway, no, aton nga Banwa Kalibo, no, kamanaman pila ka mga banwahunan, ita aton kalaga probinsya katakan, wagin kata mga reported, no, nga mga untoward incident na nagkaganabo, no, sa aton nga first district kung probinsya katakan, although nga kaina, nagatotality, nagawaswa, sumabas kong karangawan sa part itabanga, aga Kalibo, katunodel, makaroon karang agahon, no, pero minko pa naman,
13: ewa, maagot din pa na yung
14: ah, amin ko na kwan, okay naman do kwan.
13: Rin panaygan, rin panaygan, wa maabot.
14: Ay, kwan ko doon, abot ko doon, basa ko doon. Ay, timing kita bi, pag-abot sa banga kaina, no, ito gidrong pagwaswas kita, mabasko ka lang uwan, ito kita nabuhayan, no, sa may part ita, barangay, libas, no, sa banga, no, katong dito, pero makaroon ay, kung ato nga tanawon, ato nga kagangitan, although nga nag-ungkat ng uwan, ay sa Japan doon nga mag-uumguum, no, rato yung karangang palibot, no, especially iya sa ton sa Banwa Karaita Kalibo, ibaga part, no, ita first district, rato yung karangang probinsya, no, may ginikina, ito nagpangilat ito tamabasko, gay, di katuloy nag-ungkat, no, rong nga pagwaswas, no, ita uwan.
13: So, matutawal, so, pabatyagun abi si Amihan, eh. Aba na, tama yun man na rin na baga, karaman na rin imo. Oh, ay, ako man.
14: Kagaban-gaban, siguro ito, base kung na basa man kayo inaingkuan, alipunduan.
13: Sobrang basa, pakira akong tinago, pinukot basa.
14: Oh, basa nga niro, nabasa ko. Nabasa
13: pero sige nga, para hindi maura ubon, pagpunta sa bawo. Ha? Mahigop kita sa bawo. Doon, pero manami ka na.
14: Doon, pero manami ka na. Doon, dubuong ka ron sa kwan.
13: Depende dito kung mag-missive si paring Alex naton.
14: Ay, aman naman.
13: Si Daddy Harley. Depende ka na kay paring Alex or kay Daddy Harley.
14: Ay, pwede ka man timo karubis ang dito mag-missive sa mag-himatong tiyempi mo. Ay,
13: anong malay mo? Ay, basi kulwat gaha.
14: Ay, yun. Ay, basi ado-adlaw man. May una ka rin nga gaha. Si paring Alex. Ganyan nga. Kano? Maghimaton yang no magamat-amat ito kay matodo mga gamig ro kan ro chempo no katodo dalwa eh kawan ko kay inay halin ko sa amo ni kami namit makoro chempo ag wa kitat kugan kira adlaw ta nga o pirang domingo ta di binuwaron nga ni nga wa kita hawos ita ugan no pero kay ina pag abot sa part ita binturan sa libas no ay di karon nagwaswas as tagit iya sa kalibo ro nga nagwaswas no ita mabaskog nga ugan katodo nga jedal.
13: Okay.
14: So, pa, no, dala naman ito ka nga pila ka mga report, no, ka ba naman mga senaryo, no, magaling niya sa ito ka nga Kalibo Municipal Police Station, sige po, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report, report.
13: Abukit nga sa gamat, ha, Katodong Reynald Banjola sa imo ka nga report, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station. Sa banwat naman siya, i-check na ito si Katodong Rolly Boy, dayang motor ag tricycle, ha, mga Katodo, ha, nga nagbanggaan ay man, i-check nato na mga biktima ko ng mga driver, parihas nga nakaangkon it minor injury.
2: Makomersyal
13: break na yun kita, balikan taro aton nga taga Office of the Provincial Agriculture, no? Si Engineer Alexis Apolonio, agrayang si Mrs. Bautista, do presidente Manwa et Rural Improvement Club. Ayan, ay magod nga ni nga wata tinabog demo eh. Ah, si Anisel, no? Bautista ro presidente, no? Wata sana pagpasudla. So that's why nga nagpagawa sana it official statement nanda mga katodo. Kung ano ba talaga ang ginatawag na public hearing. E-check na ito si Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
13: O, direct na sa may banwait naman siya sa Arima. Katodong Rolly Boy, i-arima mo! Katodong Rolly Boy!
15: Yes, Katodong Gajidel, no? Sa ato niya police report niya sa segundo distrito pa ato niya probinsya Taklan. Sangka probinsya, sangka vehicular accident from Natabo. Kahapon alas 5:30 sa Bayan Provincia Road, Barangay Huyaw-Huyaw, sa Banwat Numansyag, involbado ka na sangka rusing at tricycle, kontra sa sangka Honda na single na motor nga kuchira, sambit ng rusing tricycle, ay ginamaniyo ni Isabilo de Sinelia, Junior, 54 anos, may professional driver's license at residence for freeze sa barangay Huyaw sa Banwat Numansyag, samtang rung driver mata Honda Wave ay ginkilaman kay Maurice Nori Beltran, 32 anos, asawa, ag residente sa barangay Biga sa Banwaman Itbiso. May inamariagin pakita nga professional driver's license sa initial investigation kung aton nga mga kapres na nasabit kay tricycle nga Rossi nag-attempt kunta o nag-anak na magliko sa waga para madiritso kunta sa anak karang ginagrahian. Agrong nasabit pat ana nga Honda Wave nga single ay nag-attempt ba nga mag-overtake kunta sa nasabit pa nga tricycle adyo sa timing gate agdungan ro anda nga pag
13: maniobra
15: kada karang naman yung motorsiklo dahilan nga nakaagom ra sa day aw nagresulta it pagsagianay it daywa ka mga behikulo agrong driver it nasabit nga tricycle ag Honda Wave nga single nga motor ay nakaagom it mga minor injuries sa area irespondihan kung aton nga mga kapulisan ang MDRA mo ang itawag tiyagi kung aton nga MDRA mo at kinatawag nga first aid at ito sa area ito sa pitka lugar marunong magtimbang gabahin ay nagsiton o nag-arigluhan mata sunod sa aton nga naman siya PNP wao niya pagdayarya sa aton nga naman siya pulis marunong magtimbang gabahin agro at nakarangang involbado ng mga motorsiklo na amurong involbado sa nasambit man nga incidente katodong Fidel. Butang bagon, nga amicable si Toldrong magtimbang nga bahin suno sa report kung aton nga numan siya municipal.
13: Ay,

0: Ang mag-abot pa kamo sa kagasuhan ay gagastos pa kamo.
1: Awat gid sa tinpunan da, no?
0: Maghuron, so, pero kung doyon malang sangkiring problema, maghugan itabagay. Parehas malang, kambya ito, kambya yan, nagtabo na kamong dayway, tapos yun.
1: Oo. Hindi matungod, aksidente, hindi matungod kung ta, katulong judel, no?
0: Kaso lang kaya nga ni aksidente, ha? Kaya nga ni aksidente ang ginatawag. Hindi sinasadya.
1: Oo. So, nariglo mataro magtimba nga bahin, agagin na pasalamatan ng gani kung aton nga mga kapusan, kung anda nga pag-sitol po dahil, hindi yun it, ginatawag nga awat man sa aton nga mga otoridad para nga anda pag-iimbestigahan ang baga-plastar kung alin na dapat mga disposisyon sa nasambit man nga insidente ka to doon din, no? Mm. Sa pila ka mga municipal police station niya sa segundo distrito, kung gigimagman it mga reported at toward incident nga girespondihan rong aton nga tagsa-tagsa ka mga municipal police station niya sa segundo distrito. Buta bagon, matawhay rong aton nga segundo distrito as far as peace and order question is concerned. Yun nga na, initially,
0: at itong Rolly Boy,
1: nag-report. Yes.
0: Ano ro imong reaksyon ay roanda nga public hearing ay matsaro may mga imbitasyon yang ro ging pasugod o galing hay nakasugod man do senior citizen agro PWD nga sektor, no, o galing do presidente et rural improvement club, no, aga dagar women ay wa taging pasudla wa taging papaati niya it public hearing bagaron ag anybody can set ag magpamati, di ba? Public nga eh.
1: Tanan niya sektor ina gidron para nga magbuto.
0: May imbitasyon kag sa uwa kung naila kat imo magtanawag basta hindi kayo makaguba ko andang proceeding. Hay wa tat problema ron, di ba?
1: Tama ron. Kapamati man at ana ron nag-attender ag kun may ila gid man nga mga ginatawag ba nga mga pangutana ay dapat
0: agawin man nga. Pwede man bisan sino makapartisipar. Hambay ko bisan manog baligya tangkong agdagho kina sa tindahan kon gusto nanda nga mamati, di ba?
1: Correct, katatingin din. Ayan din doon tayo, amot ang darong pagsugundan.
0: Ayan ako, nagpag-uwa at official statement ro Presidente at Rural Improvement Club, katodong Rolly Boy, haram mapa-interview ang anik katon.
1: Okay. So, walang say-say pa rin rong public hearing naging patigayon po dahil nga, wa nandama cater doon ibang sektor na gusto man kung ta na makipagbahin sa naging patigayon niya public hearing siya sa Banwat naman siya katodong
0: siya. Okay, no? Sige.
1: So, inaudan sa tao ng mga naman siya, ano na. Anyway, doon na nga siguro hindi siya rin atong mahatod ng mga information ay report. Nagroat nga balita, iya sa segundo distrito, kinatod ka to net more power proof by UTEC RN1 Golf Image. Live ka nag-report iya sa Banwat naman siya para sa Tudo Ferrada. Ako naman si katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report.
0: Abogid nga sagamat ha katodong Rolly Boy Herrera direkta nga nag-report no sa anakaranga area of responsibility sa segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Good morning kay Grace Nidik, kay Sandy Lumugdang sa Katipunan Boruanga, kay Karen Romualdo, no. Hi, hello, good morning sir. Sa inyo diyan sa Tudo Radyo News FM Kalibo. God bless you. O, salamat gid ha kay Karen Romualdo.
2: Komentaristang
0: sa aton nga pagbalik, ha, balikan taro aton nga pakikipag-angot dapat kahapon, no, galing haagang-agangan ay kay Engineer Alexis Apolonio it aton nga Provincial Agriculturist Office ag kamanaman sa presidente it Rural Improvement Club, ha, kay Anacel Bautista. So tarandaya aton nga pagbalikan, ha. Oras sa Pilipinas, alas 6:45, ang ruray ng oras ginahatod katon ni Ginebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, Berrada, Berrada.
3: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance na. Promo na! With 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo!
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Keshali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati wa ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayan, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
6: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
11: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
12: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
14: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, so, tama.
14: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay. Balik kita balwa ha, sa aton karang pag-ililima. Wag sa gihapon. Padayon ka mga nagpamati ha, sa programang Todo Berrada. Madasigro oras na to, no? Ayoho. Alas 6:56 yun, no? Matsa. Grabe. Good morning, ha? Kay Bongning. kay nang Cristina Katambong ina sa poblasyon Tangalan nagasigabong kita no kay kagawad Nancy Season kay Ristelin Aguirre Rotolo kay Ariel Padasay Bakayana no nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagan.
5: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: Pero aton nga provincial agriculturist Aklan no naka-standby no si Engineer Alexis Apolonio no mayadra agud maistoryahan nato no kasi ako mismo ginakubaan eh. Ahaman. Ay warang man kita ang nagalibot-libot man kita sa mga mangunguma no. Ang naga o istorya man kita sa mga mangunguma no nga abot ang porsyento makaron duwa ka tanom. Kun may una man nga katanom ay survival, ha? Gasalig sa ugan. Eh siyempre uway tubi eh, no? Kung ako't may hakita nga nagagamit ito water pump, no? Kasi mahal nga ni Rodiesel, mahal man do gasolina. Sabi, no? Kung kamusta man do pag libot-libot, agro-assessment, it aton nga Aklan Provincial Agriculturist Office, no? Pinaagi sa aton nga agriculturist officer nga si Engineer Alexis Apolonio. Sir Alex, good morning.
16: Good morning. Todong Jibel ay sa ato mga taga-Pagamati sa Todo Radyo mag-ayin na daan sa tangan.
15: Okay. Salamat gid sir no sa timpog sa oras. Mabahog gid ako niya pagpasalamat nga maging kaparte ka makaron no. Ako nga programa para nga makatao kita insakto gid no nga information ug balita sa aton nga mga pumuyo nga mga aklano no nga nagapamati makaron sa programa nga Todo Berada. Sir, mangutanay ang ako kasi sa paglibot-libot na akon, no, pilang buwan yon, pati man kurayang nagtaliwan nga adlaw, may mga nakaistorya ako nga mga mangunguma, no, agagaban, uwa, tangani, kansandara nakatanom, no, ay bangod nga ni nga uwa itubi, no, ay kung aton man ang saligan duugan, ay bihira, no, agharaman man na nga, una kung kita sa estado nga na, kung ginaporkas it pag-asa, nga strong El Nino, no, nga hasta pa sa 27 no Engineer Alexis no so kamusta sir to inyong assessment no sa panguma makaron iya sa probinsya Aklan.
16: Well tama rin mo karon na nakita no imong personal assessment sa kung ano kaabo sa saing stage makaron ra ato ni mga manguma sa pagdamit palay base sa amon nga pag-gather it mga datos halin sa mga informasyon na galing sa kasari-sari ng mga municipal agriculture offices kung si Incandararo na monitor. Ato niyang ginagang na record or official na ginareport namo sa Department of Agriculture na nakatanong para sa layang nga lang wet season o layang season nga lang umpisa March pa to 8 dayang bulan ay only 35.27%. 35.27%. Rurayang number nga lang from March to September 2026. O nagkakumpulin imaw sa 5,000, kuwang-kuwang 6,000 hectares. Sa information tanan, noro aton nga rice area iya sa Provincia Aklan nga minakonsider natin ng irrigated at gila itong yan sa ligan at itong pare at bugas. Dito lagang 16,000 hectares na eh. Pero mga 35 o one-third yung karoon, more than one-third yung nakatanom. Medyo mga subulan ng balita. No? Ako rin sobrang delay kita kasi sa taya nga rin 35% o around 6,000 hectares, mga nasa 1,700 hectares pa lang kararo iya sa reproductive stage o nakaano lang kumaga may ano may bunga yun gawat lang nga maano siguro in mga one more month pero supposedly dapat makaroon nag-umpisa na ako ani galing na delay kita sa bangon nga ni nga kuwang bigaro tubi sa ato mga irrigation kanal ang absent kiri bigaro tubi nga halin sa atong ulan.
15: Okay, so nga ni mabahot aro porsyento ituwa makatanom.
16: Tawag kita, kung atong ikumparara sa last year ng performance, pero ginambal ko nga lang March to September na dato sa mga, binagagan at mga 85 to 90% ay makaroon na yung 130 ang gita.
15: Okay. Agkunta na sa second cropping pa yung kita, no?
16: Yes.
15: Agkong may tubig, kunta kita sa posente, agwat at problema ro aton nga niya, ay basic kon maabot pa naton do third cropping, Engineer Alexis sir.
16: Yes, posible gid akong kung early ta nakatanom ng mabasang tirotube, posibleng makaroon ay gatanom mo akong kay third cropping o kung na ginagas para makasugod sa first quarter ba, pero wag yun, madali
15: sa nga nito. Sa 35.27% nga ra,

0: 700 hectares pang runag bunga, mabaho patagaling porsyento, no? Rotinanom nga uwa pa makabunga, Engineer Alex, sir.
1: Yes, may ina pa nga mga 1,800 niya sa vegetative stage. Kumbaga ay, nagtubo yun, uwa pa nakabunga. Kumbaga ay, critical niya stage kasi nakaumpisa ang nakasang buwa niya siguro imaw. Pero may ina man kita nga mga naka-dinya gas rice siguro para itong nag-inuwa niya to a few weeks ago. Yung try man gihapon nga basi magpadayon yung uwa niya, may mga 30 hectares kita na na-record yung nagtanong at nagpaapas. So, doon yung status, no? Kaya balang di matay ang vegetative. Ang muna, pagkakit niya, tawag na ito niya reproductive. Kung siin may bunga ron, ang ginahuwat lang talaga mag-mature.
0: Aha, okay. So, bangod ka ra, may posibilidad ayahan, ay according nga ni sa naka-istorya na akon, mga last 3 days ago nga mga mangunguma, iya sa may first district nga nagkakahawag sanda, no? Nga basi man akon, tumaas na manar presyo kara ita bugas, no? Agbasi kung may shortage pa kita, ay kung saligan manar o aton nga ani iya sa probinsya Taklan ay matsaindi tayo mo makasupais, no? Sa kinahangano, no? Kaya nga ni, nakikita naton sa merkado, Sir Alex, kung aton nga libuton, gabant ana ay Mindoro rice or imported rice, no? Ro aton nga bugas nga ginadagawat.
1: Yes, tama ron. Actually, ro aton matang probinsya ay ano, ang bisan pa kanan siguro magtanong ito sabay-sabay. Maabot ang 90% na planting nga ron. Pero atong ginata nga rice sufficiency o kung itawag rice sufficiency level kung siin kung kaya bang i-provide the demand. Hey, mabuhay nga ito nga 100% nga ron. So we are actually rice buying province. Wawa ko tinga magandagasalig pero kung bagay sa atong mga local markets, may nakita ka din yung halin sa ibang probinsya. Kasi rato niya bugas ay not enough to serve our people. At siguro rin iba ay ginatago, gina-reserve. So sa ato niya adu-adlaw, nagalibot yung bugas, kuwang din, anong buko yung halin sa Aklan, kuwang din Pero mas more makaroon, no? Makaroon ng seat na ngayong dagon na kung sino mas daba, mas nandaba ang pagtanong, mas gaabo ang itakarawa atong pag-import, pagbakit bugas sa ibang probinsya ag posible nga magtaas din ang presyo kasi especially nga nagkasugod kita sa mga peak season nga lang ang December to January nagtaas ang demand ag kung saan kayo supply ay isa yung taon ano ko ang resulta sa matter of fact nagtry kami mag-monitor makaroon no nang may nakita ginan kami nga 1 to 2 peso nga increase pero siyempre yung expectato nga nga pag-abag-abag ko dapat October, November, yung sa typical na season ng Rairo Harvest, ang ginaba akong taron. Kasi, siyempre, kasuli nga niya itong mga local na bugas. Pero tanawin natin sa matamungara kung kuha nga niya ro ma-harvest, ay, ano ba na ro presyo? Ano-amo ko na rin namantayan ro

0: ironic kasi sa mga previous na dalawa na anong issue ay turning Unihiro Abono, turning Unihiro Mabinhi, Kuya Mabinhi. Ang nakaroon na on time mo ng mga tayong bagay.
1: Tubi, human. Kinangan, kinabi natin doon, tubi. Tao, paano ninyo mabuligan? No? Ero ato niya provincial government, through governor, dasang ko niyang panlalawigan ay matsaigto ka man yan during the inquiry, no? Kung ano gitaro problema, no? Nga, mabuligan, no? Itaton niya probinsya, ag mapadali ro pagpastrak ita pondo itneya, nga marihab, no? Ro, nasamad, no? Nga, kwan nga rin, water intake ita neya from Iksigkay to Malinaw, no? Kasi dahil ro naging problema nato, eh, no? Umpisa nga nag-inagin ang mga mabasko kabagyo, Sir Alex.
0: Hindi ba ako ato ng main problem? Ba ato ng facility, ba ato ng irrigation system ng mga medyo samad ina o mga functional. Yung una ay siguro retubi ay inbukunit ina. Kumbaga retubi sa ato ng source ay hindi kasakaag. Kuyang di ba? Hindi na maabot yung kapunta at ng kalalipas. Kasi nga ni, yun, may bagay kita nga beyond our control at wala ato nito ng mga mga kasubaan sa Aklan River at sa Malinaw ay puro yung punuin ito at mga graba at hindi kita kasakaro tubo. At siguro ro ato ng design structure ay bukong imaw at suitable na kung saan siya ito ay nakasuhod. So I think rin yung programa at nga makaroon na maayos sa ato mga intake nga ra ang butangan at mga pang anong kung anong paagi para mas makadasig ito. Pero kuwang gihapon, kuwang sa pondo, siguro decision man, na mag-bridge, makukot ko ng makaroon, sa the next day, may matabuhin na inatbalas. So, medyo ka, ano yun, kasubo.
1: Agroaton manabi nga nga mga ngunguma nga may andamat ang mga makina nga pwede matakunta makapaandar, ay apektado man ko aton nga nga oil crisis. No, tama ka, no? Nga una matuod ro aton niya binhi, una ro atong abono ay alino nato na hindi naton matanom, no? Agwa man na ila ro mangunguma nga i-suicide ro binhi nga ro, no? Nga madayad ro kwalidad kung hindi malang matuod man mabuhi, no? So, saraya nga rang sitwasyon, kamo nagakahawag man nga basi posible nga pag-abot itarayang mga masunod nga mga binuga, no? Nga gina-expect naton October nga rang nga makaani kita, no? Nga makapiyan-piyan sa pagpanubo, no? It aton nga presyo it bugas sa merkado, no? Engineer, may posibilidad nga magsaka ro presyo at bugas?
0: At pagbibigit, no? Atin nga rin yung anticipate na pagsunod at dahil ang last quarter of the year kung saan mataas yung demand, o posibleng magtaas yung dahil presyo at bugas. Especially nga lahat ng bugas kasi na source man na ginagamit ng ibang lugar nga may mga information kita nga magtunong nga namin mga baha at may ibang kalamidad. Kung makita nyo recently ay ito sa Luzon, sige pero inuwan at ginagawa sa baha. May napapasok na kanilang news kaya ako mga suppliers ng mga Mindoro man ay ito pa na nagbubulaan ng mga bugas sa mga ayuda. Pero kung may drone, kasi magandang ito sa populasyon. So, ato yung tanaw na kung mataas yung demand ay kakay o supply, magataas yung presyo.
1: So bangod ka ra, uwa it programa ro inyong opisina nga abi itwist lang sa ibang pagkakakitaan, no? Ibang pagpananom, no? Instead nga pagay, iba lang gid abi anay ro itanom for the meantime kasi ara paro forecast abi nga ra ita pag-asa sa strong El Nino nga ra, Engineer Alex, sir.
0: Uyun nga, nita na tsaka ano pa, nagbigyang paro ro yung atong nga tutuyan, ating climate nga, wala ito nag-aayon sa atong. So possibly, ano ra eh, wet season in Morat, kung baga dapat may nag-uulan. At hindi kaya naman siguro sa ibang probinsya nag-uulan, kung mag-acto at iilo, ano pa mga yun lang, hindi, nag-tanong pa, kasi nga nung mag-iilan, pero hindi sa Luzon, na hindi na makapasanda kung yung last 3 weeks. So kita yan, nag-uulan sa uulan, sa matter of fact, nag-request kita sa Bureau of Soil na mag-cloud seeding. Mga adlaw nga ito nga kung na-notice ninyo nyo ng tigong ilan, layo nyo yung resulta at bilog at national government nga mag-seed the clouds para mag-ilan. Kailan kung mga umili nga lang sa anong update, wala ka ng clouds. So, paano nga ito ano mag-tumundi ilan nga kung ay clouds? Kasi sa kamalang sige dama ko. Pero, yung pagod lang, kaya nakaroon yung effort yung ginausin namin

0: ano rumayad. Of course, long term yung solusyon kung taro irrigation, pero very dependent kang kita sa sila government kasi rotundo at rehabilitasyon na ito kanda. So, kita yung sa local, at sa region na ano, atang ginasaligan is kung ano rin support na itaos sa ating mga mangunguma. Now, sa point of view of provincial government, ay ako yung mag-wagyatan kung ano mga remaining palanda ng obra, especially sa mga wala na katanong. Nag-encourage with account kami na mag-diversify, ibig sabihin na hindi rin na salib sa paga, ay pwede
1: magpamanong sila. Mag-iba lang ang kita, no? Nga pwede mapagkitaan.
0: Pwede, like, mais, siguro, or mundo, or kamote. Oo. So, dahil nakaroon na ako yung taong ako yung pinag-offer ka naro Department of Agriculture sa ibang mga rice farmers ito kung sayang planting na rahay, they would shift into other crops. Pero medyo hesitant kaya ba sa ating mga nanguma kasi nag-uwat yung dinunod. Kasi dahil basi mag-uwan. Again, for this cropping, medyo nangyak karoon na sa ating reception na mag-shift sa ibang crops. Pero tawang, with the information nga rin, ipag-asa na base rin mga succeeding months, mas mainit pa yun. Yung ano namin nga rin next year, the next cropping, mas dikatilin siguro. So, makawang wag-wag ako kami ng pilit. Medyo maulihin yung ginan abe, ayang-ayang. Kasi, nagtanong ko gina't gulay makaroon, kainit, di ba? So, no use man yung mag-pilit na magtanong.
1: Okay. Sir, do atong programa sa 20 pesos nga kilot bugas, padayon pa, daya siguro makapiyan-piyan da, no, sa kinahanganon ni ato niya mga pumuyo. Kung sige, paro inyong programa nga na.
0: Well, makaroon, may dalawa kita ka programa nga bigyan bugas. May P20 at may inangon nga BDM rice na libre. Literally sa government, ang gawin anong P20, pero P20 ang nga rin limited ra, kasi depende sa kung pilar o kumagsak sa program ng isa allocation at NFA. Kung manotin sa inyo sa NFA, they are the ones doing the P20. So, kung maka-agto ka mo sa NFA, pwede ako makapila ito ang kamakal, pero depende na rin sa availability ng gas. Kasi hindi pa rin kita naman yung programa nga BBM Rise, kung siin ay nag-download ang Office of the President, it pondo sa mga LGUs, para sa LGU magabakal at tagay sa ating local farmers at itaura ka libre sa ating mga indigent. Si province Karahay may ongoing na program katapos natin at first phase kung siin nag-libre kita sa 17 municipalities, may 34,000 beneficiaries kita. Kaya nga, kaming October, kasi maumpisa kami next week sa ating second round at libre ng bugas. Pero siyempre, again, limited ra, nagabayagan 2,000 per LGU raton na tawaan. Pero may counterpart na adaran sa mga local LGU sa mga city. Kami ang dami lang ang procure. So, kanya-kanyang discount strategy. Pero the provincial government of Aklan, phase raman nga yung program sa 34,000 farmers of individual beneficiaries per phase as tight December. So, what yan ka mo, kasi maantong masin yung mga magkabaluhanan at kabaluhan nyo o provincial government para rin pang upulit bugas.
1: Pero roato niya 20 pesos per kilo kung sino mataro may request ang depende sa availability ita stock it in NFA hay yes, continue matano basta magpadayang gihapot request sa inyong opisina.
0: Yes, oo. Pero request ka sa provincial government ay rin sa allocation ng tao sa provincial government. Diba aming allocation ng taubos na actually. Pero kung ayang-ayangan di bawas ang kiri, si Mia, si NFA nagbabalik di asin din sa opisina.
1: Mabaho abi nga bulig ra, no? Kung magmaura kita, no? Nga, halimbawa, no? Magkaroon kita at crisis sa bugas, no? Magsakaroon bugas, ay mabaho nga bagay, no? Rurayang ginahimong programa at inyong opisina with Governor
0: Joe Enterprise. Almost katunga, suba katunga, nakatipid, may sa 90 pesos, may isang kilo karoon, may pila makaroon na kilo sa tindahan, may 40, si 5, pila kabarato, 50. So, katunga dito yung masay.
1: Okay. Sige sir, dahil lang man gin siguro raakon, kabay pa nga hindi yun kita makabot sa pinaka-worst nga crisis sitwasyon natin sa bugas, no? Pero gina-expectar natin nga magsaka, pero hindi yang, no, nga abihay, magpangumang kita kung siin kita makadagawat. Sir, imo lang siguro nga mensahe sa aton yung mga mangunguma, ang sa aton yung mga pumuy aklanon nga nagapamati makaroon.
0: Hindi ako na siguro mensahe sa mga mangunguma, especially sa mga rice farmers, ay kung ano rin yung tigang ng siya mga mangunguma ngayon sa makaroon, ay inquan din yung mga municipal agriculturist. makaroon abo nang kapangayon kung ano ro o itaong nga mga ayuda o bakit ng mga duga nga bulig no may aside ko nang tayabutin yung mga fuel subsidy may posibleng itaupan yung mga assistance pero pag abot sa damage importante kita nga ma-report ninyo kung kamuhin ng tanong kasi no planted kay hindi na ma-report doon nga no damage ay center ko ng damage so ito yung kita doon makonekta sa pwedeng itaong mga assistance pero among naging advice sa mga uwan na katanong ay i-assess gabi niyo kung makakaroon na taas yung risk sa pagtanong niya because wa ito doon na init at kanyan kamahal o atin ng mga irrigation system o atin nga diesel kamahal so i-assess gabi niyo before ka naman i-use sa pagtanong.
1: Sige sir, thank you good sa timpog sa oras no ang kabay pa nga kung may una pagit kami nga mga kinangan nga mga information ay una kagihapon iya sa Radyo Todo no para magtaot information. Thank you good sir.
0: Thank you very much.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Aro na, ro akong ginakahawagan na imaw mando ginakahawagan ni Engineer Alex. Ro pagmahal itbugas. Ang kabay pa nga hindi umabot ha sa puntong mag-umang kita. Kasi sa kamahagon makarot gasolina, dayang halin nga ra sa ray mga imported rice or even halin sa aton nga mga kagapit nga mga rehiyon or even Luzon, Mindoro, ay gasaka taron. It's because ko rayang fuel o con oil crisis. Ay bangod nga ni may ginatawag ra imaw nga transportation cost. Pagbakay mo ito, pagkarga, pag-deliver iya sa aklan, may dugang gilang. Plastro sang kiring tubo ko negosyante.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay maya dyan nga ay may imported rice nga ra. Ag may Mindoro rice. Ha? Mga katudo, ay kung uwa, ay siguro gapayang umang kita konsiin kita madagawat.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Tawagin kami dong si Juan Anicel Bautista. No? Ay harang ginabasa-basa ko ro anang arang official statement. No? Ang mga katudo, ho? Ginabasa-basa ko, eh. Roan ang official statement nga ra, it, Federated Rural Improvement Club. Official statement of the Federated Rural Improvement Club, RIC Numancia, on the exclusion of accredited CSO representation from the Sangguniang Bayan a public hearing September 30, 2026 ang mga katudo no? Kasi ginahambay rin kara nga uwa ngani sanda pagpasunta the Federated Rural Improvement Club naman sa express its deep concern and disappointment regarding the incident that transpired today kahapon doon no ay kahapon abiro date it anang arang official statement no today no September 30 2026 at the Sangguniang Bayan Session Hall of LGU Numancia. Our president Ms. Aning Bautista was denied entry and participation in the scheduled public hearing by the staff of the office of the Sangguniang Bayan. We wish to emphasize the following point to the public and to municipal leadership. Legitimate and accredited representation federated RIC Numancia operate under the umbrella of Women Aklan, an officially accredited civil society organization, CSO, duly recognized by the local government unit of Numancia. As an accredited stakeholder, our leadership posts both the legal standing and civic right to observe and participate in the legislative affect municipal budget allocations, sectoral program, and community welfare. The essence of public hearing, by definition, a public hearing is an open platform designed to foster transparency, democratic engagement, and constructive dialogue between lawmakers and citizens denying entry to the leader of a recognized grassroots organization undermine the spirit of participatory governance and civic inclusion unwavering commitment to the community. Despite this unfortunate burned out commitment to advocating for a rural women, farmers, fisherfolk, and youth remain firm, we do not attend legislative proceeding for political posturing. We attend the safeguard, the interest, livelihood, project, and social protection program of our community member. We respectfully call on the leadership of the Sangguniang Bayan of Numansia to review the protocol of its staff, uphold the right of accredited CSO under the local government code, and ensure that further legislative session and public hearing remain truly open, inclusive, and accessible to the people they are sworn to serve. Arriba Numansia. Ayan. Okay. Naka-standby yun, ha? Si Mrs. Bautista, mga katudo, no? Para buuan natin ita reaksyon at dugang pagid nga explanation kung ano gidbaga ro natabo. Ha? Si Ma'am Anicel Bautista, rong presidente, at RIC ya sa pihak natin nga linya. Mrs. Bautista, ma'am, good morning.
3: Yes, good morning, sir, and maroon lang sa nagpamatid sa inyong registration.
1: Okay. Ma'am, ano kita ro natabo kahapon? Pakisaysay abi, no? Ko actual kita ang natabo nga haman base sa imo nga open letter, haywa kamo pagpasugti nga pasudlon.
3: Kahapon abi hay nga nakasayod ako ing may public hearing.
1: Mhm.
3: Do public hearing na ra hay nga base sa gina-propose na Ordinance Number 5, Series of 2026, entitled An Ordinance Officially Adopting the Phrase Arriba Numansia as the official slogan of the Municipality of Numansia, Aklan, and providing guidelines for its use. So, siyempre, public hearing ay all walks of life ay diyang masing uwa ka man kong invitasyon ay diyang attend ako.
1: Uh-huh.
3: At although nga may mga iba ka ako nga mga karanawon sa munisipyo, may uwayon ko lang.
1: Uh-huh.
3: Dahil nga ni nga isa man ako, ako nga sukasyon ay membro man is MAPSI. At isa ako sa mga officialis man is MAPSI.
1: Uh-huh.
3: So na akong to, uwayon ko lang nga mag-attend. Pagsugod na ako, ay ginambayan ako isang bilog ng staff, magkakilala man kami,
1: mm-hmm.
3: ay ginambayan niya ng ma'am, ay been very polite na taimaw.
1: Okay.
3: Ma'am, ay di nga, hindi na may mana ikaw magsugod, ay wakabi ko kapadalhan it letter.
1: It invitation.
3: Ay nag-uusay abi ako at attendant.
1: Mm-hmm.
3: Siya na ako na ma-firma ako.
1: Okay.
3: Ay ipakita nanda ka akong dayan na rang letter, nawa sa imong pangalan, Manaya, ma'am, ano rin imong ginarepresent?
1: Hmm.
3: Ang represent ma akong diyang women aklan, at the same time, I am the president of the Federated Numansia sa RIC.
1: Hmm.
3: Ay, diyang, makita ko sa iya, rubin padalhan niya sa ana SB Secretary, ay doato nga mayor, do si Ma'am Michelle Pilante sa ating NCDC, Raato nga DILG, si Sir Tokol, Raat, si Dr. Morales, si Mr. Sichon, although si Sir Sichon abin nga rahay, agro-tourism officer. Si Internet si Sir Sichon, si Sir Roy, ay amon imaroon nga People's Organization President. So imaroon nagadaya
1: with
3: mga CSO. Oo, pero separate na paano abin ron. Agliyaw nga ni ron, nag-disisiti ka barangay kapitan sa atin nga Numansia.
1: Okay.
3: Hay na akong sister, na akong may public hearings ara, hay wang magkita na ako pinilian. At paking sa hay, pagbukas sabi it, office, itang guniang bayan, ay hindi ang abo ito sandang sa suwod, ay Di nga ang aning makon nga, iya sa kamo nga, di nga kwan, ipamik hearing siya subot isang guni, aning nagwapok iya, dapat makon ito sa covered court.
1: Aha. Uh-huh.
3: Agod mabatian ang masayran sana itanan.
1: Oo, agod tanan makapamati. Tanan makapamati ang participant.
3: Pero, Osta, ayaw man makon iya si Osta, makon yan ninyo pagpadali. Pero amat ito imaw sa tuwod.
1: Okay.
3: Hay, di nga mama na, wa kami na ila ma-technical, di nga, wa, di nga, kung pwede man na, hay, di nga, hindi yun ito man na magsuod.
1: Mm-hmm.
3: Hay, nag-joke ba nga ni ako nga, yung makon, hay, di nga, suma makon lang, inag-abot, ay inong pamahaw, tay, basi makon kun,
1: wa ka man nila sa pamahaw. Di nga, wa
3: sa inong pamahaw, ay, okay. Kinaford na kang makon.
1: Uh-huh.
3: Hay, di nga, wa nga, di man naman, hay, pasensya, ged. So, wa na ako nag-pilit. At pag-uwa, abin ako, na, siyempre, I feel bad about it. Kasi, di nga, tumataan naman ako ito para mamati.
1: Mm.
3: Ag, di nga, pamatian akong kung hamanip. Di nga, gaya na rin nga ginakurso ng nga ordinansa nga ariba naman siya, despite ang mga magkatabo sa naman siya. Ay, di nga, yung feel of the nanayang time nga may mga cases kita nga ginasaan din nga, kaya nga atubang na rin, bukong yan dito sa banwa at naman siya.
1: Uh-huh. Okay.
3: Yung, when we talk about Ariba, it means and how it impacts the local socio-economic system. Ay, ano abiman na ro Ariba? Naray, it means in local governance, ag campaign context natin, kung ginagamit natin ba yung tagline or slogan meaning, ay Ariba is a Spanish word na upward, rise, or onward.
1: Mm.
3: So in local municipal governance natin and political administration, it is frequently adopted as an official tagline sa atong administration.
1: Uh-huh.
3: So innovate natin the standards of living and forward momentum.
1: Uh-huh.
3: So ano nga ang political implication kara when in the administration adopts a slogan like Ariba? On the past administration ni Mayor Jesserello, ating SB niya ni Imo Makaron, well, in fact, kaibahan sa imo kahapon sa among nga maxi nga third quarterly meeting as the committee chairman in agriculture.
1: Hmm.
3: It signals an aggressive agenda for growth,
1: uh-huh,
3: infrastructure, and community development.
1: Mm-hmm.
3: Ay sa mga nagkatabo nga ni Makaron nara sa ato nga banwang naman siya, hindi nga ninandang, ginasangagan nga ninandang pangkuroti nga mga issues and concern, di na pinaradyo.
1: Mm-hmm.
3: Di na pina-Facebook,
1: uh-huh,
3: more likely, may mabaho kitang concern sa atong budget,
1: uh-huh,
3: because it has a civil impact on din kung sa atong community, sa atong society.
1: Uh-huh.
3: So, di ang maraya balara ako ng mga concern niya, dapat ay gusto ko man ipabot, ay at nating against nga kung gamitin natin do Ariba naman siya. But din ang siyempre, the wider impact nga na socio-economic system sa atong labanwa, ay doon.
1: Okay.
3: And IIC naman siya is a duly recognized accredited civil society organization.
1: Sa bilog ko sa ron ma'am sa mga kinahanganon like abimana ro POS igto Rosios man kunta no ag kun ano nga yes. Organization kasi public hearing nga ni ron eh may imbitasyon ko sa uwa ay dapat pwede nga makapartisipar no ag sa bilog pa nimo sa question haman inaging butang sa sanggo ni ang bayan nga maisot nga pwede man igto sa public plaza no kasi public hearing ron galing ay andaw ta abing decision don ita sangguni ang bayan kon sino man do nagpreside agro nagmanihar it daya nga ra nga public hearing kahapon wag ini kaw nakapangutan na kung anyong advice nga kun duwa una sa imbitasyon indi pagpasudlon
3: uwa undi ana ako nagkuan diya nga nagkutan na kasi nga ni ay syempre hay wa man ako naila nga mag billing it is good argument di ka to dahil okay. Pas malang da ako nga sa istorya ito sa Sanda House na sa suwod.
1: Huwag itabi it is be member nga ay ni pasudla lang si ma'am nga na papungko na ibasin ni ila magpamati.
3: Huwag ita.
1: Huwag ita. Okay. May imo matakunta nga ning pahaom nga output no para at least ay maklaruhan bagaro paggamit ito yun nga ron nga slogan nga Ariba naman siya kung ano robot hambagon ko Ariba nga ron.
3: Oo. Ay, obstruction of public sector advocacy, Adiro. Ang mayroon public hearings are defined by law to be open platforms for community stakeholders, the voice opinion, raise sectoral concerns, and ensure accountability. And denying physical access to accredited sectoral leaders compromises the integrity of public deliberations, di ba ya?
1: Okay.
3: So, selected standing call to action, may umata, manyani, we posted, actually, di nga among, akong gitang batasan, di nga, masing ano ba sa official at kung ano ro related sa amon nga asosasyon ng mga kalanawon ay nag-post diba niya ako sa amon nga GC, nag-alaong at diya nga before na yung naging post namon dahil na sa amon nga kung ay din istorya ko sa ana rong mga mentors. And even the Women Aklan, which is also in support, no, in alliance to the support of the Women Aklan, ay bukong at makararo mga ginatrapar kamon sa ibang mga municipalities.
1: First time yung karang natabo, no? At imo pa.
3: The municipality of LGU naman siya. Manami, manami aro kalibo, LGU kalibo, mga magtrapar sa mga CSOs nanda. Diyang ginakomend ko gid-ana si Mayor Jury Sucro at si Vice Mayor Philip Kinfo. Ano ang hamba sa ni kamon? Kamon nga mga CSOs, ay being considered kamo as public servant without any compensation at all. Kasi ay, di nga partners kami eh. Tapos din kataroon kami nga makaroon sa mismo nga banwa na akong sa Numansya. Nga wakanya kami din nga makaroon na kung di nga mag-agpang sa mga ibang banwa o sa mga kapitol, mag-meeting kami. With all due respect, no? Ay, naman ba lang buyon raan ba nga ginubra kamon?
1: So, anong plano mo makaroon, ma'am? Kasi ro'y mo iya sa official statement, ginakol mo ro'y pamunuan itsang guni ang bayan.
3: Nagtawag ka akon si Vice Mayor Gengas Cielo Cuchintendon kahapon. Just few hours na din kaabot po ro'y yung naroon niya reklamo. At naghambay imo nga magpadala na ako letter and i-address din sa DOJ para makwando concern.
1: Okay. Sige, kasi hindi mo man mabasog na itong SB staff, ay ba siging advice na mo, ging sugo, no?
3: Yes.
1: Basi ikaw at taruging target, nga kung sumugod man na rin si Mrs. Bautista, hindi pagpasudla?
3: Kasi ako lang doon nagkataon siguro nga nagsugod ito. Huwag ko kasayod na basi ko
1: ngayon. Kasi roan ang presidente, basta ro presidente ko no, Oska una, no? Pati ro PWD, una man, nga waman sa imbitasyon, nakasugod man. Ikaw, hay, what? Yes. Nakasugod.
3: That is the reason why nga ni, nagreklamo ako, hay, haman na ako, waman nga ni iya sa letter, nga rasan bago, una, nakasugod. Kasi yung first, mag-ananda-randa nga, right? Because public hearing nga ni,
1: okay. Doon. Sige, tokibon.
3: At ako tayong
1: pagkatudla. Tokibon na ito, no? Ay, ginapangayuan ka matliter ko Vice Mayor para matratar nanda agad may usisa, may investigahan kung paman it nagmaura, no? Kasi hindi man si Vice Mayor ang nag-preside kahapon, eh. Pero committee on loss, ako noro nag-preside kahapon, no? Ang iba nga mga concerned committee, no? May kaangtanan di kara sa raya nga rang pag-adaptar officially ita slogan nga Arriba naman siya, no? So whatever happen, ay kami ako, mausisa man ako kung ano ro natabo kahapon nga haman ikaw ay raya ginatawag nga public hearing, hindi ra ginatawag naton nga exclusive meeting, no? Kung exclusive meeting kunta ay sayod naton hindi kita magsugod, no? Pero this is a name public, ay open sa publiko po ag maura paro natabo nga man sa nabastusan ka.
3: Oo, instead nga public hearing, umuha naging selection niya sa ano mo, nga mag-dial at at pag-abot nga ni Ituras nga kung ginahangyan ng their CSO say out of their compliance, say una kami permit kanda. And for them to know that doing RIC, ay di ang accredited Imora Department of Agriculture, we represent sa babayuhan, mangunguma, mangingisda, mga agripreneurs. And this civil society is a partner in nation building, not an adversary.
1: Tama.
3: And we remain firm in safeguarding the rights of our leaders and affiliate organizations to ensure that the voice of every Numansyahanong women and rural community is respected and heard.
1: Okay. Sige ma'am, lastly, no, ay matsaayang-ayang unabirang oras, mensahe lang sa Numansyahanon, aga sa aton yung mga elected official na sa Banwat Numansya.
3: Yes, sa akong nga mga sa Simanwa, kag sa mga pagkakariho na akong niya mga leaders at atong niya mga asosasyon, mga CSOs, mga cooperative, we should remain firm and the assurance that civil society representatives and sectoral leaders should be freely attend or participate and monitor local government proceedings without arbitrary restrictions or discrimination. Dapat natin niya tandaan doon na regardless ng election period or may election sa UWA, tindog o RIC. At diyang maurumbag o ibang mga asosasyon na ron dahil nga ni nga diyang may atin nga protection, no? Mm. They should also bear in mind yung RA 7160 na ron kayo yung among nga binapanggugtan at binabuitan. Na every year doon ay ginapatawag ito kami at mga CSO's meeting sa ibahan at DILG ang ginapaintindi sa tanan kung ano importansya sa civil society organization kapariho at RIC.
1: Okay. Ma'am, salamat git sa timpong sa oras. Thank you again.
3: Thank you very much.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
1: Inagagaling ha, ay may attendance kita iyang ginabuitan. Konsidero mga nasa presente. Ay may kapitan katon iya nga nagpadagat mensahe o. Oh. Pero present malangman nga SB Hayara. So hinaga kilagahon taron. No? Agaro iba nga mga SB nga una, especially nag-preside, veterano. Aman uwa na na paghambaga, ay pasudla lang ni, papamatia lang si ma'am nga ron, ay kanugon maduan ang oras, no? Ay nag-ugayon malangman gali, pagkasayod nga may public hearing ko, no? So hinaga, tawan tatugada ra ha, sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad. Agro ratong ginahambang nakon nga kaso ita mayor iya sa may first district kay hinaga himugbugan ta mga katuto. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo. Ako man doon yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abog niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong gumagawa ng masama ay walang katatagan. Ngunit ang taong matuwid ay matatag tulad ng isang punong kahoy na malalim ang ugat. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw, itwebes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malalingan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo! Todo komentaryo! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo. Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.

0: Magasa Madanlog. Maungan nga entrada sa bungan nito Oktubre. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga gahon bilog gaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakaginhawa pa, natural dapat yang angayag bagay yang nga tanan kitang nakabugtaw, magpasalamat sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Webes, pizza uno kita sa buwan it Oktubre. Nangangamoy Pasko na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mailit na gabaga. Bisan maungan, nagaasog gihapon nga mga balita sa Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas mo niya linya, 268-4456. Nagabaton kon may suhestyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kuluwa ka mo at landline. Uwa kamot pantelko, kapin una kamot sa mga punta't bukid. Magayo nga mga sityo ag baryo. Basta importante ah. May cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwas sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagayin yung mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal do atong pagatawat kabuhi. Makarong mauganon nga adlaw itwebes. Unahon na ni Panyempo update. Korayang bagyong Choy Wan. Sagwa kong Philippine Area of Responsibility pero nag-apekto na sa eastern part itabisaya sa Mindanao. Si Choy Wan. Sunod sa pag-asa, magayo pa masyado. Sa distansyang 2,945 kilometros este kong Central Luzon, mas nagbaskog pag-ilimaw. Alin sa tropical depression, tropical storm na. Kahapon, tropical depression yang. Makaroon na ruwan ng hangin. Nag-abot na sa 75 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agabugso nga nag-abot yun 90 kilometros kada oras. Agkagayo pa masyado ha. Padayon pang nagatipot puwersa ra samtang sa kadagatan. Nagahugag si Choy Wan west-northwestward sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras.
1: Todo komentaryo. Todo.
0: Agbangod kong bagyong Choy Wan rong Eastern Visayas, Leyte, Samar Provinces, Caraga Region, ag Davao Oriental sa Mindanao, kaibahan dong Northern Mindanao, ag nabilin nga Davao Region, maugadon panyempo bangod kong extension or trap ita tropical cyclone Choy Wan. Samtang sa Metro Manila, nabilin nga partit pungsod, kaibahan kita sa Aklan Gara. Doon nag-apekto matakaton, localized thunderstorm. Pero sunod sa Weather Bureau, magpamatyag ng mga una sa mga kilid sa pa, suba, mabukid-bukid nga parte ko atong nga probinsya sa posibleng baha ag landslide bangod kung pagbuboy kasarangan hasta mabasko gabuhos itugan. Pareho kayo na itatong eksperyensyahan iya sa kalibo. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog na pungsod bangod magayo parong bagyong Choywan mahina hasta kasarangan suno sa pag-asa.
1: Todo komentaryo.
0: Agdong temperatura, bisan may bagyo sa Guwat, Pilipinas, abaw sa kainit. Sa Metro Manila, gabot sa 33.1 degree Celsius. Pinakamataas doon niya temperatura. Iyakaton sa Aklan, Kapingidia sa Kabisirang, Banwat, Kaliboraton niya temperatura, gabot man sa 31 degree Celsius. May mga pag-uuan-uan, pagdugdugdug, kapinhindo ng hapon, hindo ng gabi eh. Temperatura 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.50. Duwato nga temperatura 27 degrees Celsius na. Nagahuyop hangin sa kalibo, south-southwest, 6 kilometros kada oras. Ang bugso nga nagabot, 13 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man ah. Fair. Umaga, patak, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, astagid, ha? Bilog na sang muhapon. Pagkatapos itugan ka ina, mag-experience siya batagita it, mainit nga panyempo. Wapat epekto, rong bagyong Choywan, iya sa Panay. Maliban sa part it Mindanao, Eastern Visayas, ag Luzon, nga roan ang extension, ay nag-apekto na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resba na. Radyo, radyo, todo.
0: Kahapon dingdong, hasandaran ko rayang kopya. Kopya, ha? It complained. Agrong komplainan kara, konektado man sa munisipyo ni Washington versus Engineer Jonathan Salvador. Agdong tinor it nasambit nga complaint. Nagarequest banwa sa aton nga local government unit it yung Washington. Pinagi kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Sa aton nga sangguni ang bayan, pinagi kay Vice Mayor Jesus Kimpo. Pinagi sa Chairman ita Committee on Zoning Land Use aga Public Infrastructure, Honorable Christian Peralta. Ay may kopya ka na gini ka na. Ag DNR Regional Office 6, in particular Environmental Management Bureau through Engineer Anne Marie Delia Rearte. Rung nasambit nga complaint haya nag-ayo banwa sa natungdan nga mga ahensya at gobyerno ang departamento at lokal nga gobyerno ni Washington nga ribokahon is it aside or i-hold in abeyance dong amended ECC nga gina-issue ko July 22, 2026 it DNR EMB Region 6 along with tanan nga gina-issue business permit zoning clearance or locational clearance granted to Engineer Jonathan Salvador concerning lot 1-B-2 PSD-06-03860 TCT number 087-2023-001-096 sa kabilugan ko aton nga pagililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak ka parte, balikan tarong sementeryo ag krematorium. Dugog ka nga ginatindugan ko rin ang makontrobersyal ng Memorial Park ang crematorium. Nga sa makaroon, ayan pa rin po. Nakatiwangwang pa rin. Hindi gyapon mapuslan it local government unit. What ECC, what DOH permit, what in the NWRB permit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero harat aro masadya. Kundi inog-submit yun doon nga budget for 2027. It munsipyot kalibo. Oktobre submission it budget. Ag deliberation nyo dayon, ag approval before matapos dong 2026. Ag during kuno sa natabo nga budget meeting, sigon sa nasagap ko akon nga drone mga kasimanwa nga ginpangupad sa munisipyo. Ha istoryahan dayang gugta nga ginatindugan banwa it crematorium ag memorial park. Ay do pag purchase kara, roon ang pundo kara, daw sobra 200 million. Ag 12%, kuwin nga, more than 200 million nga pundo, nga ginbakat yugta, gugtat mga begara, mga kimpog, mga bega, una sa Mabilo. 12% kara, para ding dong sa pag-ayos it mga dokumento. Tanan yun doon, documentary stamp, pagproseso at mga dokumento. Para may transfer no nasabit nga property halin sa tag-ana pagtubanwa sa ngagan kong munisipyo at kalibo. Di ang 12%, habuong na banwa ang 12%. Pero ang gugta, wag ya po may transfer sa pangagan it munisipyo at kalibo. Diyos, ano ang natabo? Agnano ka ba tuod? Ngaro nga, pundo para sa pag-transfer it property nagastos na. Agwa tagihapon may transfer sa kagat munisipyo dong nasambit nga gugta mga kasimanwa. 12% sa total budget sa pagproseso dokumento para sa transfer. Pero watat na tabo nga transfer. Agha istoryahan da kung nagtariwan nga adlaw sa budget meeting itaton nga munisipyo at kalibo. Ano po ang nangyari?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, matsadaiwang katawag, ito pumaldo ka ra. Sambilog nga mataas ka pasyalit munisipyo. Sambilog, natural, broker itiugta. Imo manong broker itagugta, gagin na baligya. Ita pamilya na chika sa munisipyo. Imo man broker ko rin gugta, gagin na bakag ita la chika administration. Dating Mayor William sa barangay na Look, unang gugtagid nga gin-purchase ni dating Mayor William, imaw man ko noong broker kara. Imaw man ng broker ko nga gugta sa Mabilo. Di pumaldugid. O galing, natural, broker ta imaw eh. Di ta natin mamabasol nga mag-jack up ta imaw, broker ta imaw. Pero sino, rong iba pa, sino lang sambilog na pumaldo man? Sandaman ko no, kaibahan man gihapon mo sa ring tatlo ka mga transaksyones ka na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabinugan kung aton nga pag ililiba. Sa pihak ka parte, balik itat MKWD. Ay ginabuitan tarong nga gin-provide ka aton nga ra. Kailangan basahon tara, dahil nga gin-provide ka aton da. Ang completed, ongoing, aga proposed project at Metro Calibo Water District. 50 years. Kung siyang gabi may gala night nag-celebrate ita golden anniversary ng MKWD. Ag may natabong presentation kwanda nga mga major projects, mga nakompleto na. Maabo gali ho. Pero mga project nga ha-implementar it MKWD. Pero atong ginaproblemahan, dong quality tubi, ag dong servisyo lang gid. Aro nga, mahina gihapon nga water pressure, ag rong quality tubi, imaw gid. Pero atong yung number one nga problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, despite ko raya nga mga natigayon nga mga proyekto, na kompleto nga mga proyekto, matsawat gin bag-orong serbisyo tatun nga MKWD. So hopefully ha, sa ongoing nga ra, proposed project nga nakalinyada na, matapos yun da. Ag magnami man doong serbisyo Metro Kalibuater District, after it 50 anyos, nga pag-exister bilang soluhanon nga water service provider sa Kalibo ag Iping nga mga banwa itnyo Washington, Banga, Balete as far as part o Bataan area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Sa pihak nga parte, balikan tarong tulay it Boracay. Idong private-public partnership of the Philippines. Naga-response sa ginaprobahan ng resolution ko atong sangguni ang panalawigan. Natuhoy banwa sa Boracay Bridge. Ano ang response? It PPP Commission. Ag-response mat dinar. Kontra sa ginapropose katulay nga magakonektar sa Boracay ag mainland aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay mga nangal, makamano-mano ta si board member Apple Kiope.